Ali Lazar.

gore na le monate. Let's speak easy. O sonso tsiba. O re ha se le ke la sena selala tsena he. Ye be re se a suvisa. Se kokota. Kae ka pakae mo leng hona teng. O tsaba hantle. O re bale. O re wotlile.

banna banna banna banna banna. Agari to see. Kanita agari to see. Kade re luke na hantle. Ori nyari. Ya boraro. Kanza sama ga ile tsile ne. Ele mona defend. Ah, o dicta di de mona me. O kadi de mo fere fere. Ha ke tsepe lo na o dumela hore. Sebe ha o swi ngire boe mama re di tse yona re di o nyane. Ha ntate ga sebe. Ke mo tsebelo. Kwa di tsa hala. Baba mbatla be ba ide meketeng. Baba mba ide me khotlaneng. E ka re botle he. E ka sebetsa ngantle. O mo re ending. Eskebe ga itlo ntlolla. A eskebe ga itlo ntlolla ga nnete. Sebetsi o etsa le.

sa leihlo le ntshotsho le bao ba ntseng ba ena le nna ka kwano. Ke bua ka Katle, ke bua jalo ka Sparks. Ya ba ntse ba le teng gaufinyane mona le nna ngwana mme ba ntse ba mbohile, mme ke a thaba o le jalo. Ba nkile tsebe tsa bona ba di beile gaufinyane le radio. Ba tsebagela monna go jile ka tsebe mona ga o ka ba le phoso ka tla go jetsa. Ke ka tsela radio e tlamehang go sa sebedisa ka yona bagobele ba o mametseng ba tla go jetsa gore ela ga o sa le yo mona. Ke bua jalo ka Sparks, ke bua ka Katli ba dutse yona gaufinyane le nna mona ngwana. Ke se ke theola tsona se monate o senga letsatsi la ka jeno letsatsi la Moqebelo. Metsotso e le mashome a mabedi a metsotso pele ka morago re na boraro nna ke kwakwa kwaila kwa mokwai ke tla ka lekešeneng ka mona ngwana.

Chanting what he can let him on. Scalaval or what one a gilagava, gila palan, what one? A gilagaval, but fellow well a month ever I've been a mona pinning in a one, and when I say I do. Bali beats. Obani, eh, I want a male to be long in Tosica and say again to say Sala. It's not yes, Hala, I didn't at all. It was so I do. Ona na go tla utloga e mo sa phudela kwa le mo a phudela kwa na poso go gona ya be tlile kae mo e mo mbela sa phudela kwa na a sa sa yuke taba sa motho e mo sa sa mamela motho a na a sa mamela le thwa tsa nga le thola hai e ya ikana mwana mme a re ho hang ha ke sa mmatla a fuba lo ga ke sa mmatla ho hang ha ke sa mmatla. Le puso ya bilo ona ona be re bona se so sa e bile a ba se feeling ho la tse kwa nyi kana kana e se tsa go motho a re a ha ke sa dikene na ho ha sa motho yo ha ke sa dikene na ho ha empa he ke taba tsa bona ba le ba bedi ba tse ba bona ona se so sa se o entse ntaba tsela na ke se fe me ha o so ga go ka se kenella a tshuka wa o tla kena ngwana mme fela e mong ha ka you know tsetile ha una o tswa sona le nthwana o ibe motho tla tlangolwa le monwane mona ka le sika mona o tla modumela ka nkaka e mo sa itse a hona o le ka me a go le kane wa bolela go le kane motlwele ke petho motlwele mo tlo motla nna ina hane hana go ntse ya ka bona ga ile ga nahana hampe ke se ke gotlile mme o tla ikgotlisa peto ele re tsweng tabeng tsa batho ba babedi ba wa kera tabeng tsa batho ba babedi ngwana mme wago o lolokisa wa sa bidi o bete ga o ka lokisa taba tsana tsa batho ba babedi e ba batshwana ba babedi ga ba o tsebe gohang ga ba o tsebe e le go batle e mong a se ka tlwanana go nkela e mong letlhako go ba no motseba a ntsela hantlo go kwa ha u lokopanya batho ba babedi o be bogaremo go se ka ba badi gore ngwa motseba mona gobane la ka ba motseba fela ya ba buale o longka letlhakoro e be o buelela motho eno a gore ke ena o nepile ena eno o fositse ga se tharollo e ke ba baba o a gola ditaba tsena gantle ka mokgone phaetseng go se ka banka letlhakoro na wa motseba ga kae motho eno go tsedi ena o kere sekolo le ena ga e ba e ntse ntho disele motobe mo jetse gore no mona ola ko wena motho a jeleng bona se mona ntate ausi mona ko wena motho a fositseng mona o ne o sa tlameya o entse tjena le tjena le tjena le tjena abuti simple as that se ka banka letlhakore ga ba o tlhoya batla go tlhoya fela fela nnete yona o tla bo e buile e o e bonang e o e bonang ntsela ha ntla o lo ba kopanya o utlwe mahlakore ka bobedi o se ka ba utlwa tlhakore le le leng o mamele lena o mamele lena o ba bitse ba le babedi ba dule mona bele ba bue taba tsa bona ee o ka nna ya go yane wa nka ditaba wa gutla batla kopana le ena wa nka ditaba ga o ka tawa nka ditaba o bobitsane ebile ngwa ya wena peta go tlokwano dulamo bjale kgetlo lena ke tlo tla ke a tlhola ditaba tsena tseo ke le utlwileng matlhakore ka bobedi bale ke batla le bue ke mmametse kgetlong lena e tla ga ke a tlhola ke a tlhole ntho e ke e utlwileng gantle matlhakore ka bobedi ga o tlwa mono boge o tla speake godimatlhogo o duetsa eno a mona ko wena buti mona mo ausi mona ko wena mo o ile wa etsa tjena o ne o sa tlameya o entse tjena o ile wa etsa tjena o ne o sa tlameya o entse tjena o tsamaile o mme ditaba di tla sebetsala gantle empa ga e ba o sena e mong ya kareng yana o makoko o ikutlwa maatla o tla tlameya ga itiye o e lekane dikopa tshwarelo ke ntse phoso ke amogelwa ke ntse phoso o se ka ba o dumela fela shaobane ore o kgatlhisa motho yo wang o ne a tlile mona o tlatla di a o tlatla ke na dipakeng tsa lona kapa go wetse eno go felangpa gotle ga e ba itlhile le nnete.

tsoa dipina tse ka reng tsena o motho eo a mametseng e ba ke ausi o tlameha ra inahane ka nne o tla tlameha ra inahane ngwana mme o rona tsatsing lona le nana qeto ya eng kang ke efeng ya qeto ya eng kang tsatsing lena na ke efeng ngwana mme gobane ba di ke enwa ngwana mme motho eno wa lla mono a go o mohloka hape wa mohloka ko wa mohloka and motho a hloka motho a ngwana mme wa mohloka ga ile mona he a fositsa ka lokalo ngwana mme di

0: al kabela la banna le tsotsenya mashoma mabedi a metsemedi ka mo ga wena go bone alla tswa al kabela ngwana me alla alla bo hloko mo sadie no uba ke yona tsela e
1: sadie ke kadile go bina pina tsa le ras mo kha o mo sadie le monna ba lokelang go tsokomelana ka o ba tsho bohle go tsontse nne tsa le fatshe ba tlile go nna ba kopa gore na e ka ba nka ba tshusa ka tsa le ra empa ha tshe ha se nna mka tswa le ra ha ke so ka ba ke ba e nke ke ka ba e empa mo sadie yo nkile ka kopa na le yena station sa ka tsho o ntse a huta ka tshele nonya mo sadie ena o ne a nna le matha go ba ne o tlile go nna a tletse melogo matso ho ke ile nga bona hore hore pele ya hae e tlile go tso Kuila are abo di pare ha ke khone hore monna wa ka o santhata wa tseba o ne a ntshwara hantle a ntshune ha monate ntho le tsamaya hantle ha ho ke patso ho tseo e bile

go batlang lagatong la o thobetse le ga wa tla mona le u dai better pinena bona ma se humona ngwana mme abai du bite motho yona ke sale ke batla motho ana le CD ya mshoza se ke batla motho ana le CD ya mshoza motho a isa ranja yona ko ha go so bona mo madimba bo ka lokalo a tsa ntwe a kwa dingana ka di CD ke ntwe nngwe o ka dimwa motho ha sa le betse o sa o le betse le yena ya ba o thutso a tsa o fihlela na je na na gona a jone na ke leng ha le mo a mphelle yona CD yena hona mo hona mo na o tele mo na ga ma tsa ka ife nda ti o ke ka e papala ha ngwe fela ya ba nya metsi hai kwa go subola motho a madimba ba ya ka lokalo ka nna hal ya ba unjile hona ke a ribetsa ya ba unjile hona o fihlela hona je ha ba tlo lo hlela ha ba tlo hlela ha ka mpa ba mo adimba no ntsa ma metsi o ntsa utlwa go ntse ke bua ka ena wena mona ka mpa go di sa CD o ya ka ya mshoza ke a o kopa hle we hal hal go CD no hey ntle no ka di mana ke kile ka bona and ona tsena e tlo ha ke sa ka di mana ka di CD o ho hang ha ke sa ka di mana ka di CD go ke bona ona batho na ke ntwe tsebwa ke bona na ke batho ke ntwe tsebwa ka di ma motho CD o motho mo ke motho mo tlisisa ngwana mme ha o khantu ka modimo wa ole matsa aba ole matsa tu aba ole matsa mshosa ke batla mshosa ha ke sa ke fumana ka e re ke nge Steve Kekana siwelele

Yeah, siwelele, siwelele, siwelele, siwelele. Khantsa re gana jolo ka mmeno ha mosotho a iso metsotso le le shome le metso rubedi re ha ba hantle re nyane. Yani ya buka ya bohlano. Yeah, o monate o monate. O ma metsi PC FM. Nna le bitsela ka kitumelo, fane ya ka ke mokwai. Ke dutse hantle tae kwa no he. Mo ke tsa ntsena tsohle hore di nepahale wena o le lapeng mono. E re ke mogolo ke go tla bolo ke nkena patience Africa hape ka pine mo na tireng ba sa di mamelang pine le ke ya selemo sa sekete magolo robong mashume a supileng a meso robong 1979 ha ke tsena ba ba ne ba le ba ka pine ne ha ile ina ine fana ka molaetsa ine fana ka molaetsa o tlo mamela pine ba sa di mamelang

Me sou seu rubiri com a oé na usa. Ba re thala go tla mi sehlelong. Ntate mo gutse ga makatane ke a le bona ntate, ke a le bona utlwa ntate wa ka, ke a le bona ntate. Ke a le bona ntate. Ka mo tsena ba re thala go tla mi sehlelong ngwana monna. Ba re ya ga gutla. O ye. O tla gutla le tse o isitse. Hey, ena kana go ile ngwana mme, hey bophelo. Bophelo. Bophelo. Kana go ene o batla go gutla o fumana motho ena o hatetse pele o mane. Ha sa tshwareya. Kana lo fumana ha sa tshwareya motho. Bele motho ka ntse no batla go gutla. Bele bi e se le hampe ha motho eno ga a tshinke ba ka mo amoela ka ndi tali tsena. Ho bana bele ha tlo mona ri tsena ke se bona go etsa etsi wa e o tlile. O sa gutla le ka mogwa ona. Empa he se sotho ngwana mme se ga a ala hlwe. O mo nkense lo ha wa ke nze lo ha mo ne. Ka ba mosadi yo nse lo ha. Mo nke. Ngana uda I was able to hampe kai no mamwele u teng ka tlo mamwele ntwe go hlokonyana e swang ke batho ba bang ha ke batlo go ke mang fela ke re batho ba bang e ka ba ke mme ka ba ke ntate ba itsa ntho tse seng hantle ba kenya bana ba bona qabanya ya bona ntate o bua ka mme go bana, mme o bua ka ntate go bana. Jale o tsebe ntho eno o qhala lelapa o kala o etsa jang. O tlo kenya lehloyo pakeng tsa bana ba na le ntata bona kapa pakeng tsa bona ba na le mma bona. Gobane nako eno kaofela ga o bua ka mosadi eno le ka monne. Mme ya nepala e di bang. Ga e nepale gohang, ga e gohang ga e nepale. Ga basadi kaofela. Rebanna kaofela, rebasadi kaofela.

0: tiene ahí. Nka di hopola. Ke bua bua lo ka bomeri matshedi. Bo nka re mefane.
1: Lena e ka ho lasa.
0: Bompho ngatane. Mama gabe. Ai. Isale banana kana kwe. Ke isale banana batho baano. Ba di bua nga bona. Ba sa gona di coffee ya kana kwe. Ba ginya di club ze tshwenye. Ai ka. Eh? Bana bana jina ba dzi bidi pia. Wang.

bon carré massa. Tate di Ramasa Kaba bitsa ka ofela nke ka baqeta ke go me validation mbano bana ba gata bolo bana ba gata bolo ha go lona mme bana ba tshobela ba ga tsamaya mo ga tuba tsamaya mo ga tuba tsamaya

potso e ke fumanang mona mmamedi a tshe ko betsa na ereng ere o ile wa bona batho bawe e le banana wena ee ga ke se ka nako eo ntate e ne e le banana ka nako eno e ne e le banana

bana go ne bo si bana bo si ba mo ba go a iwa ka bo si bana iwa ka bo maruna kana no ha ha tsikere bo ausi tsikere bo ausi ke bua ka bo maruna bana ba go tsitsi a ile ne le ba ausi kana go bana ba tsena di leke e ne ba tsena di leke ba keep up ba para ma blouse ya na ausi se fule mo ya eh bana so monate kana go ena tshi kana o nolo monate kana go ena wena o no shebile mme wa hong a pire ka tsela no a pire ka yona o no ga hlo ka nnete o no se na pota ngwana mme o no ga hlo o bona mme wa a pire ka tsela eno tshe tla bu khonyana ba ha e mono sleke sa ha e mono a a hey ba no na pire hantle kana go ena ene ke ba palla motho o thweng ke mochiso mochiso ka mana mochiso

Are you ready? Sit down, Aisha!

همبه بگیلی همبه بگیلی میانو بینه نه که اونوالی بینه زیدن زمین او دیمه همبه بگیلی Quem vai pinar se ideia mas via o dimo pinena. Ona papa lá estopa, ona abine lá estopa sansa se bisuang ipitumbi pela igemela. Ipitumbi, ona zama estopa se no he ona me. Dale ena pina ona ibina saluzuma, hurima ulche. Ona itu saluzuma ulche mono. Abina pinena, hamba begili. Eish, kwa gari kupa la zona zivagana kwe yun he. Kanke na honu ka mwona he wana. Mwono sansa nuli taiti chena, uli wima. E honu lu kubinyana chena ka mwona he wana mme. Kanke na honu ka mwona. Ere, kele ze pina mwona he. Mezo tsungi ma shuma mabili. Ah, mezo tsile zing. Kamu ra horene abugaye. Ya bahlano ke tsere la tamane hore nyana bo tselela ya le ke ba pale pina mona ke tota ke ha lu ke se buisa ntse tsere tsa bona mona ya ngwana mme ka pa ke ke tse ba mocheso mocheso ka ne di mutwe mo aza mocheso wa ntwe na ibuwa ngina hanga ta hasi haso bana jo ka tse ho tla radio hasi ntwe nyane o mona ba bua nnete ha o ka la le bitswa la o di kana le bitswa re di bom fela ha o ka la o bitswa le bitswa la o re di bom o tse o ntho kholwa ho ene o ska ba inkanyane ya bontu o mana o ga bana he wena mona no ntse o bua ka nna re di bom mane nyenye ha fela o sa bui hampe ka motho eo o bua di ntle tsa hae ko ke ntho kholwa ho ke ntho kholwa ha ho semi wa tsho mwana mmere o tla re duong ha sentho e nyane ba no watlaje o ska batla go tse ba hale fela ha o so bitswa dipinza mafu dipitswa la o le bitswe fela ha o so hla mafu mona o so thwe ho tsebiswa ka lefula nyeo wa tshuba le semya ga o buwe ka wena ha ga nako fela mona o go buwe ka wena mona o go buwe ka motho eno bona ga itse ba o yo nna ntle nyeo ke yena motho e ke yena eno wa bona Welo palama ke ba thwana ba sa batlong ho hlare di bombana mabitso a bona ha ka la bitso ke di bombana wa lwana palama mwana mme ga mwana mwana mo skana bua ka nna ke di bombona na mseme skana bua ka nna ke di bombona ya le palama e go buetse ho hlare di bombona ha ntse re bitsa dipitso la ho je o tse o ntho kholo ka gana ye o tse o ntho o luka gana ye na mwana mme ha ga daga bitsa lebitso lao o bitsa lebitso leno fela la palama wa bona ga tlameha gore ge lokisee fela ga tlameha gore go o bitse o tloloke sa le bona ebaletšhena basotho baiso na hosani kannete ntate thakaso kannete ntate wa ukwala na jere bua ka bitso la ntate thakaso hona tsena go mamone ba utwa ka ba go mamone ba ukwa e ntate thakaso ntso bua ka wena ge di go mana ge di wa pisi mana ntso bua ka wena go wetsa motlotlo ntate go wetsa a father figure o so tlhaile se ntate go sane ke tlabe ke le ka mo ka magalanyane butle nke ke ba buetse ha nyanyana magalanyane le tshabile letsatsi la o sane le a tshaba letsatsi la o sane itukiseng bolo ka ke dile kage le re memme ya ke mme a le mona le re memme e tsa gore tsentle ha re fitla mo ge di bone pele ka lona e tsang gore re bone tsentle ka lona go sana bosi bona boesa go sana bosi bona boesa ke a tshwa mone tle ke tshwa bao
e tsa mo re bonetse ntle ka lone he o sane mo na re fitla simiane le buileng ka yona e be yona black and white ke ka fumana motho a pereng brown and white mona kapa yellow and white ga le fumane le apere ka tsere eo le itseng ge apare ka yona gobane ga ke ile ga fumana go le bualo fela le tsebe ge a tsamaya ga ka ba ga le fumana le sa apare ka tsela e le itseng ge apare ka yona fela and re tla lebetsa ga e tla lebetsa gobane re lo le bona leloko le lola ntho ka mone re lo le bona le bana ba fitlhang ba tswang ka nkanonoka tlhele ba betse le bona go ba apare bao e tla ga ba fitlha ga bo bona kwana ba bue ba re he basotho ba ne ba ditsena nne ba apere smart ba mametse kgweletso eno e ileng ga bua ka yona gore na ba apare bao ba ne ba le bualo basotho ga batla ba fitlha ka nkane ba bue ntho eo bele le sekebelaetsa go le ba fose

0: ke le letsa go le ba fose le apare ka tsela eno e di batlileng gore go aparwe ka yone letsatsi la gosane ga ditšhaba fela ngwana mme ga ditšhaba tlabe re le teng ka mono ga tlabe re le teng ka mono ka ga magalanyane ee mo teng ge o tlo bula mawe o tlo bula mawe a magago mono ngwana mme wa utlwa ke matletsetletse mono ko ga senama ke tla ka le agang ga senama ke tla ka le agang ntho e ka mono e le gona re tlabe re ile ka mono fela e ntse e le gantle gore motho o tlotlwe mona o jele gobane ga o ntse go o tla lebelela dijo tsa moketeng o tla fumana go ja gale o tla ja late o tla ja late o tlo nne go emela dijo tsa moketeng o tlwe mona o itheketse diapolenyana wa gagele ka ganong ka mono ngwana mme bola o ile a gagela ka ganong ka mone o tla bole sharp ka bole sharp seka go tla emela tsentsa mono tsentsa mono o tla di emela okay empa etsa go ka koding ka mano bo ntse o na letsagagoe ngwana mme etsa go bo ntse o na letsagago ka mono mamedi dumela lefatshe laka sengwathwananyana
1: e se ntho e nke re e kenye tshebetsong e nke re tlolele ntho ya be sa le motho a dutse di-fridge mane nako e telele e bo ko na tatiswa gae mo
2: e ka re sebeletsa gore jale batho ba rata gore le se le mosobokelela le se le mosobokelela ile
1: kaakaa re ebetse mang leloko le feletse
2: mogolwane wa gae ya senang le letho
1: ke ne ke tlo shobalo ga a na letho motho yane
2: o tla fela ntsa ge ga re ke nana ba sa bantse katlotlele sikwa ba sa ile ba mo katile bana ba gae ga ba gabolokwe ga a bolokwe kapo o seile molaetsa go lapa la gae a ke baleloko kao fela fela kakana ga ke re tadie tenne re olola ka gore di ya go ja e tlile re tlo di ya go ja gobane dipuo ka nako nngwe di ba telele ba le tsona dipuo tsena ga tsena go baleng di ba telele ba se ba ka nako ela covid o bo senyetse gantle
1: ee
0: O tlo ithute ntho tse salang mafumana ona bjale ha o na le mokgotlhane kae kae motseng o shebe gore batho bana kaofela o tla fumana gore ga ona batho ka ntle ka mone ke methwaela ga ba ka bona fela gore nako ena e tšhaile gore e ka nna ba mofueo o na tlamee beo mabitleng o tla ba bona dikrupu ka ntle ka mona se di tshekile ba eme ba se ba koka go suetswa ntho tsena le tsena o tseya batho bane se ba tineile ka maa se ba tineile ka kerekeng ka maano ga kgona bale mouta reng ka nako e telele mo kapa nyeo motho eno a reng ka nako e telele batatetse kae ba tlile modefung goja goja goja ee kile ka ba bona lefung le ne kile o lona mane mouti ule a re bomme gogang ga ke batlo bona bomme gogang ile a re basadi ga ke batlo ba bona ka mabitleng a re le dule gaemo itsa batswale mona dispise nka qabana le yena o tla ka dispise heso
2: ke phetho
0: Le fatlak.
2: Tapang just kasi ni le fatlak.
0: Le fatlak.
2: Kala.

0: kannete ena ya mafung mona bontate e batho ana ba bangata gona tjena kannete le ithute ntho eno e ke lebetsang yona ke leshebe gore mafung mona ga o ka bona go sena le makulu ana ka ntle ka mona and-e makulu ana ana bogolo ba ona o tla fumola le bontate ba emeng ka ntle ba qoqa mane ke reke e kene ka mane ba qoqa ke reke e kene ka mane e le ntho anetse ke kgalemelela bana ba ireyang mo bona bana ba magalenyane butlhe mame di dumela
1: oemore
0: it's all right fa se
1: ai patle ne me bra el bilanka ro si yo ne me sine ke zi fata
0: ah ma
1: e chale bra fa me
0: so
1: ah go nna ra ke ga di wa zona dem go yena le fu mo lo anwa ga se a sentwe ga wanga e tiwa ke re nya lo ga fela he re la mai putla ma ga ta fa ne na dem go ai ha re tsane le thola fa tshebo re ke tsane le tho re ke bona diphatlo re fepana betse empa mo tsa uteng mo tsheso ye heta problem e ka tsaleng ka ba ni ka mo khosa ba tlo go fela ba tsa all out ene o yemo wa ba re help go go tsa ke yo bona a pula e ka ne ka sene o tla ba te mona
0: ya
1: same as ek anga ga go tsa re botata ka ba te
0: ke a se
1: so ke tlompho a se lo go ke mafuba a tlo mo kwae go lwa na go ka go etswa bang ke tlompho ya go qetela re isa batho
0: eh
1: wa the list tiro bana ya le funga a ke go pola ya mapote wa fumana list wa ya mapote wa wana o tsile ha kae
0: eh
1: so a tlo go bana ho se mwana kwa ke mele ha kae le nna ye ga tya na go tsela ke tlo go re ke isa tlompho ya go qetela motho ene hape ha ke na le khala ka go tla sa ja mpa re ikutlwe ke ikutlwe le bana ba ba sotho bo mme le bo ntate ha re ila ga ya ke nga re ke ka go le go go fele ditse o hlophile
0: e
1: ya ntate wa re ila e lwa lwa le wa go na sa go ro re o na o bo tatu tsega ke ne ke le fulele eng ka bana ga le go tswa e tsatsa ya bo wa Simeone ke ke ona magaleng
0: e ke magaleng
1: ke mo no le mo no mo swane mo motswalle wa ka o tsoka le tsika botu wa ha ke le mo no wa na ke o le a kae
0: eh ya ndati
1: ndate mo na mo lo mo ja ya bu ya mo na ke mo ta ha le mo ndati wa tsola ba ke ke ke sa mo tsebe ndati ke ke gwela sala ke tsho tsa le era ke ja ha ba tlo ka ndate o re ha ba bona na o tsene le kae mo ha o tadi le wa gona go tlo pata mo fuma nyo wa wa ke tikele ha o tadi o ka lokuluwa ntate no a tiki mohlabihlabile hanyane ke tle ha e tshaya re ka tsamaya motho e le tle lefutena la motho ya gantle ke a tsaya tshoke ntate no ka letsoo ntate no ona ya goma ha bile ona sa nkope ntate mokwa o dulang tsweitsa a be mona e ke ntate wa ka eno mo kenya koloi mona wa mo petetsa ona o tletse wa mo petetsa wa mo sia ka goma ka moo so ntate no a makala o bija go tsa mosegano wena monna motho wa tiki mang ha bo ke kae lora mo gadoi mo wa tshwenya tshwa tsho ra le ya a o ya ding a le o ya ding ta du la ding go re a mo tlo bona mo ka ta go tsoa ka ke ta tse ka e mona ke mba ha che ke le go ntsha tsela o ta tra ndi lo go la bitse ta di se ba ri tsha bo tsha bo le fu lo na ta dem kwa ila ka ba ga ta ke tshotse le fu ile la covid mo ta dem kwa ai o no etswa tsa tsa ena ena ena ye pela ona go ya lo tsola le fu le ke di tele go tsetse go na mo le sempal kala kana go nyana ya o senga o 80 de le ngara na go ya ne tlilea e ya tsela re mo ga ne tsa tswa mo rano wa ga ha ona le tlile ka go le bua wa tswa go tsoga ba ma emong na le monta te tsaka a sha le monta te palama e ye ne ona e tsile go re tsa mo kwa ha o ho tsaka ne tota tsa tsa le mo e ga di pitsa ba fufela ga ba go tsakala o tinga la ka mona ga tsela tsena o tsoge tsa pa ma semini o mo tsaya no ka utlwa ke na ena wa lutsa sa ke tsapa ha ona bo hlokwa o ka o tswa ha ri go ka go nna pala mpa he o so so ka wa no so so o tsa maya o sia le fatse na ka tsa u ganda de machati a buga ka wena a re tsapa mo sia ntlena e ha u enke a tso a motho wa tsa maya o ya ho ntato ha wa mo bitsa mpa he tsapa mna lo ena ska tinea ha u ke ngwa tinea wa na tsa ka tla o tswa o

0: jwalo ka go tswa botate mo tshejo botate parama o sa go tswa motho o qetela e ntse tate mo kwa
1: o ngale
0: mo tsatsa
1: o ngale melle motho
0: o le jwa go
1: ya mame mame o ngale melle motho o thweng ke thabang
0: thabang wa dime
1: eh wa tsana o go nga ha kopana ne go ene ka ofela go kwantsa go nna wena ke lo lu kgisetsa bodulo
0: ai o ke ma
1: o tsho eh
0: ja inda ba nyana madulo
1: o go lo lu kgisetsa nna bodulo o go a mo tlatsa mayang o go mo tlatsa mayang
0: ena a se itukise se bodulo
1: ena a se itukise se bodulo
0: a ke mo se bitse wa ka ma brada ke sa dire ntunes nga re magadi tshibana na yana ka thabang magadi he disile vula vula na wena sene a e ta mo tsela sa gore he wena taba maga a mono ga bona bona so a burua me na sene ai a ja mo o mo tse ja mo tse one shot ya ra mono le one shot ya ra straight
1: ya
0: e so
1: e so
0: ka di mambo shaka ba me
1: ka di mambo
0: yo e da mo talk fun bi sa se ngwa wa sa ka pi speaker e bu ti mo kwa
1: vele mo e mo motho ke yena mona gore ha o so re a o man enke ke ntse ke mo arabela ha ke ntse go tsona ntsa ke
0: di mense a di mense ye for study je ga di dem prober o mputi wa botsela ba mo kwaima wa na o mposa wa tlo go swika wa ipatsa ba di wa o go etse ka o ka pele go bona ba o munela ka da ile nyenye je sa di over two ga je ken
1: ba je ken the school de ken je ken the school
0: ya no na ta pile like me bro je re re ra khalte je re re ra
1: elgeta
0: excellent booty
1: sure sure
0: thank you work
1: mgoi hatsi bupuetsena mana bana go mana no mgoi hatsi bupuelo go mgo ha re ha ke tsama tlhona ba nkuka ba mana ke se bona lengwe antle lengwe antle nkuka ba nga ntete o ga mo dim mana ka ba batho ba e ka ba le mpatlano na bana e ka ba le mpatlano mame di dume
2: ha ka ba batho ba di force of ela mo se di ntse ba go tloetsa ba
1: bang
2: Mari Foso.
1: Mari Koso.
2: O tsena ma bona sa tsena ma kosta le mona.
1: O tse ma kosta bo la ma dedi yana mo a nkemeletse.
2: Ka ke.
1: A ma bedi mo a nkemeletse. A nkemeletse. E mo mo le nna ke re ha o ka fa pele go nna. Ke tlo o hirela batho bao o ba jileng. O tse ke ba jile eng? A butle ske ga ya bala ofeta mo. Wa mo zi.
2: Le tshele nna ka ha ke lo hotela ke tsene.
1: Oh.
2: Eh ntwa twa.
1: Ha u tlo ntlasela ke.
2: Hm?
1: Ha u tlo ntlasela ke.
2: Hm?
1: Oh. Hm.
2: Hm.
1: Okay. Okay.
2: Shelly, na na nda le thaka so le hona o kana la go modumisa bana jwale. Na mo tswa hantle nda le thaka.
1: Ya mo zi ba. Ke mo tsebe ke. Akere a yo go mama mo ja se ba ke fane ke fane ya dinye le ibe ke batho ba teng mo.
2: Eh ena le motho straight.
1: O tlo di medisa le ho kela leo. Ke mona za manga ma utwa mane.
2: Hai, e ba na na tshisa ha di. Le ana ke ka sta bo la ke.
1: Hey.
2: Hey, wa o ka re se lo jana batho ba nyeme. Ba
1: nne ntse la mona. Ke tle ke se ke tsere le go ke tsere le.
2: Ah.
1: Ila ba ma ponisa ya ba ma constable.
2: O go itse. Ka nne ke tle go atla.
1: Ah, ke tsere le. Ke ba ba tla
2: ke se. Ke nne ke tle ke nne di se se pele ke ya bona go. E se go tshaya.
1: Kena.
2: Kena.
1: Kena kena kena kena kena kena. Kena.
2: Olaka
1: a ehle
2: hai mathana ka dilo ntle o a tsela ka timo tshumo la ka jono go la ka tsa ngona gore
1: wa tsaka tabe go kopane
2: sebe
1: ge tla be go kopane banka pa gwang
2: a tsoka na la ka mo le mo tsha o bone go ga go bona ke bona tsela tsa hawa ntlo bona di tsamela la ka
1: wa tsa ntse ke le hai go le bana go ke botseta hai ile nga pula ine na tsena Isaliki tswapa nna ntwana batho.
2: Eh.
1: Isaliki tswapa

0: ka para flizi ka bea ke tlela ya timo ka bea tsikere mo ka bea thibe ke mo go isa batlo data hole
1: ai bo
0: ya ba ntseke tshela fela ka mona ka ka kuping ka mona ntseke re khatsa ha ka dogo khatsa ebe ke lahla fase ka di thwaba
1: a tsante ke bona ke tetelo ya le ha mo tsa sa le nye tsena so what so what ya na ma sa ku le ndo tshela o fumana o se tsena ye mo go wela o tsetse ke tsena so
0: Yeah,
1: I'm going to go to the house.
0: Get a new in the Wangamala.
1: Who's not in Yan?
0: Okay, when's that? O futhumatswa o ngotsimo o se ke mo tike yena motho yena maoto a mane
1: o go tsimo sa ya ya tsaka le jare
0: ke a gore e ya ke nana o kwa ha a
1: ha ya la una ba tla o tsaka tsantsi ka mo tsadi ya e ka
0: ntse o tsho mona twa tie e ya mahlaku o tsho ke tswelele
1: ha wa thalela
0: O setse dispunse ka eteng ye tsa lithaka. O setse dispunse ka e tsa ntoka mo. Ka ke tleng yeo. O setse dispunse ka e.
1: I'm going to go to the house.

0: ditabeng tse o hleng o utlwisisitseng hantle ditaba tseo go buang ka tsona. Momamedi dumela gotlhotlhe mo mametseng PCFM mo le gona teng, ke re kgotso ga ke yate. Mme momamedi ke re ke leboge fela kwakwa ya sebediteng le wena go tloga e sale ka meso go fitlhelela mona moo a nnelegetsang dithapo gona teng. Ire ha go le tsena fela he momamedi, re tle re qala ditaba tsa rona ka gore re ke re le kole ha holoholo tsebileng ka sehlohong boleleleng ba beke jalo ka ha sepheo le morero wa lenane o lena e le lona le sona seo. Mme momamedi, re tla qala pele ka tsena tsa matšhaba, re tle re tle go tseo e bang di bile teng ka gare go naka kwano, mme jale e le tsona ka mokgotshwana momamedi, re di lekole gore na tse ding tsa ditaba tsebileng ka sehlohong ebileng dife go seng go na lenaneong lena la molodi wa taba. Nna lebitso la ka ke Hlalefo Motutsi, ke Moswadi, ke mošweng wa Šhabalala. Momamedi, ga re dithakgole re tswele pele ka ditaba tsa rona. Tlaleo ena he momamedi ya ditaba tsa matšhabeng re tlhophiseditswe ke Tebelelo Jane, ebile ke ena ya re behelang yona moyeng tsa matšhaba.
1: Setopo sa basadi se fumanwe pela tsela kwa Thema Springs e Kobilene, Aforika Borwa, mme go fitlhela ga jwale ke ditopo tsa basadi tse robongwe tse fumanwe gore setopo sena se fumanwe se se sentse se bola kwa Thema e gaufi le Kempton Park, moo tse ding tse nne di ileng tsa fumanwa mafelo a beke e fetileng. Setopo sa batlhano sona se fumanwe le Fans Fontain. Go sale jalo, Elizabeth Moselekgomo ya dilemo di 38 o ile a netefatswa e le e mongwe wa bafu ba fumanweng ka morago go tlalegwa a nyametse legaeng la High Roadfield, Kempton Park. Lefapha la Bophelo la Gauteng le re ditopo tse dingwe ga di iso netefatswe, empa diteko di tswela pele. Go feta mona, sepolesa se boetse sa re bogolo ba matlhatsipa a fumanweng Kempton Park a tlhekefeditswe ka motabo, mme dipatlisiso di tswela pele diketsagalong tsena. Lekala la ditaba tsa matšhabeng China le seo la kgothaletso ya mothei wa khamphane ya tshebediso ya mahlale ya maiketsetso AI ya Anthropic, Dario Amodei, ya gore lefatshe le fokotse segatlha sa ntlafatso ya AI ka le reng e se e le kotsi setšhabeng. Pejana Anthropic ile ya tlaleha gore AI ya yona ya Claude e kene marangrang a dikhamphane tse tharo tseo e sa di bolelang ka thoko go molao. Tlaleo ena e tlile ka mora gore khamphane engwe ya AI ya Open AI e phatlhalatse gore AI ya yona e kene marangrang a khamphane e nngwe ka thoko go molao kapa ka ntle go tumelelo. Lekala le boetse le re Anthropic e etsa phatlhalatso ena gobane e batla go setisa China go ntlafatsa AI ya yona gore yona Anthropic e atlege go feta dikhamphane tsa China tsa AI. Go sa le jalo, moporesidente wa America Donald Trump o re Amadei mmogo le bao a dumelelana le bona e leng Elon Musk le Sam Altman a ikapela dintho tse kekeng tsa etsagala. Trump o itse America e ipabola go feta China ditabeng tsa AI e leng taba eo a sa batleng ga e kang ka ditaba tsa AI ke motlhodi lefatsheng. E mong wa boradipatlisiso ba metlheng ba Anthropic, Jacob Clarkson, o re go na le monyetla wa diperesente tse 10 wa gore AI e bolae batho. Ke bonyane batho ba 48 ba tlhokahetseng ha ba ka bang 100 ba ntse ba fumantshwa kalafo ka borwa go Nigeria ka morago nwa seno se belaelang se na le tšhefu. Banji Ajaka, letona la bophelo seterekeng sa Ondo, o itse ke diketsagalo tse 182 tse tlalegilweng dibakeng tsa mebuso ya lehae tsa Odibo le Irele. Ajaka o boleletse baqolotsi ba ditaba gore ba bang ba batho ba ileng ba amogelwa sepetlele ka lebaka la go nwa seno seo se tšhefu ba se ba lokolotswe. Pala ya sepolesa sa Ondo, Abayomi Jimo, itse e mongwe batho ba 15 ba belaelwang ketsagalong ena ba tshwerwe, mme o ntse a thusa sepolesa ka dipatlisiso. Go ya ka bophatlhalatsi ba legae, lefu la pele le tlalegilwe dibekeng tse 2 tse fetileng. Ditsebi tsa ditokelo tsa botho mokgatlhong wa matšhaba a kopaneng UN di re go na le bapaki bo tlakileng bo kgwaelang America ditlolong tsa molao tsa ntwa, ditlhaselong la ntwa ya yona le Iran. Go ya ka dipatlisiso tsa tsona tse

0: pele ditlhaselo tseo tse pedi tsa pele Tehran. Ditlhaselo tseo di ile tsa bolaya bonyane batho ba 178 ho kenyeletswa basadi le bana. Go ya ka bafuputsi bana, Amerika e entse ditlolo tsa molao tsa ntwa ka ga tlhaselo ya yona ya pele e ne e lebisitswe sekolong se bonagalang. Ha ya bobedi tlalehwa e amme lebala la dipapadi le sebaka sa bodulo toropong e ka borwa ya Lamed. Tlhaselo ya pele ya misaele ya Amerika e tlalehwa ebile sekolong sa Shajare Tebe. La ha ho le jalo, Washington ha eso ananele molato diqosong tsena kapa ho rabela dipatlisiso tsena. Ditabeng tse ding, ba boholo ba Palestina ba solotse qeto ya Amerika ya ho hanela ba bang ba bahlanka ba yona ka divisa bakeng sa ho ya sebokeng se akaretsang sa UN. Baetapele ba dinaga tsa BRICS ba re ba ngongorehiswa ke ntwa e sa e moriting ya botšhabela bohare, mme ba se ba ipiletsa gore go tshwarwe dipuisano tsa kgotso tse tla fedisa dikgotlhano tsena. Phatlhalatsong e kopanetsweng mokgatlho ona o nyatsise dikotlo tsa matšhaba tse sa dumelwang. Wa ba wa hlokomedisa kgatlheno le ditlhaselo dibakeng tsa bohlokwa le meagong e bolokegileng ya tlhagiso ya nuclear. Tonakgolo ya India moo moka o neng o tshwaretswe teng Narendra Modi o boleletse baeti gore tsamaiso ya lefatshe ka bophara e ka se hlole go laolwa ke kapa e ka se hlole e laolwa ke mokgatlho e siweng ke nako. Go sa le jalo, moporesidente wa China Xi Jinping o ipileditse go dinaga tseo e leng ditho go se amogele dikgoketsane kgwebong le go ganana le megato ya gatikelang boipuso ba dinaga. Moka ona wa bo 20 o ne o kenetswe ke dinaga tse kang India, Russia le China le Iran gara tse dingwe.
1: Mamedi tlaleo ya ditaba tsena tsa matšhabeng re ne re tlhophiseditswe ke Tebelelo Jane ebile e le ena ya re behelang ditaba tse jalo moyeng. Momamedi re tlatla re utlwa maikutlo a gago godima ditaba tsena, re gatela pele ka ditaba tse dingwe gape tseo re o tshwaretseng. Gona boleleleng bona ba beke, motsamaisi wa dipuisano o ile a garuma taba gagolo e amanang le taba ya go kwetelwa gwa monngadi kananelo bolwetse ka gare o naga ya Lesotho ka kwano. Mme momamedi a supa taba ya gore na mmuso gantle o tholetseng ga o sa ntshe polelo mabapi le go fana ka tlhakisetso ditabeng tse amanang le go kwetelwa gwa monngadi kananelo bolwetse. Ga re ke re utlwe ditaba tsena momamedi, gona o ile a di bega jwang?
2: Ka labohlano o ile ga tlhaga taba mona ya ntate kananelo bolwetse yeo e le moqolotsi le mophatlhalatsi wa ditaba ya amehang ditabeng tsa mokgatlo wa section 2 yeo ho utlwahalang e ka o ile a kwetelwa ke batho bosiu a hlaha a se a gagathilwe hampe. Taba ena ya hlaha ka mona ka ntlong ka labohlano ya ba ke kopa ka matla maholo moetapele wa ntlo hore taba e re hloka hore re tsebe hantle ka mantswe a mmuso hore na mmuso o tsebang, o e bona jwang, o reng mmuso ka taba e. Hobane motho enwa o ka gara lesakana la boqolotsi le bophatlhalatsi, mme taba ena e teng dinaheng tse ding mo baqolotsi le baphatlhalatsi ba phediswang ha bohloko. E se hobane ba le babe kapa ba le batsho kapa ba le bakgutshwanyane, e le hobane fela e le baqolotsi ebile e le baphatlhalatsi, ho se ntho e nngwe ba e tsekiswang. Jwale ha moqolotsi kapa mophatlhalatsi a ka etswa jwalo, taba yeno e lopetsa yana e re bone ntse e tsala na ntse ding mo mokolotsi yeo mohlomong e ka bang ditshikamelo tsa hae ha di tsamatsama isane hantle le batho ba busang ebe o tla be sale antse a bonahala a na le ho hlogiswa taba ena ke taba e bohloko haholo ha re ka ga e tlwela re le mmuso ya ba e ya mona moo setho se gabane se yang teng gore mmuso o tholetseng re na le molato o feta beng ya kananelo re entseng re tholetseng ka taba e kalekane re tholetseng mmuso gobaneng ha re thotse gobane jale ha re thotse batho ba bang ba tla bua ba kang setho se gabane sa matlakeng o tla re re utlwang jalo gonkga lefotha ke tla reng ga tho jane gobane go jaketlile ka polelo ga bolelana ge le mmuso re emeo kae motsamaisi o ne a tla re a emme empa jale mmuso o boletse gore na ona mmuso taba ya ona e go kae fela ga mmuso o thotse ke se ke kopile expressly ke se ke kopile gore mmuso ga o bue ke se ke kopile on behalf of the house jale mmuso o thotse tebello ke gore ke reng ga go tlhaga ntlha tsamaiso e kang e tlhagang ngwana ja tebello ke gore ke reng jale nna ke re empe taba ena empe gagolo go thola go na le nako e o sa nnepagalang go ganganang go thola dintho tse mpe di etsagale ka ga naga ya rona re le pusong e be re a thola ga re bolele setšhaba gore na go etsaetseng ach e leng gore ach ha e ka ba go ka thwe ke ya omana ke nagana go itlhile ke yona nako ya omana yanae nna go nna ga gona ka moo e ka bang go nepaetse ga gona ka moo e ka bang go nepaetse gore mokolotsi wa ditaba a kwetilwe a gagathwe go sa tsotelee gore na phoso eo a entseng ke efe go sa tsotelee gore na o belaelelwa ka ditlolo dife tsa molao empa gore a kwetilwe a gagathwe ke ntho o tshwanetse go mmuso o e tshele ka mathe ditho tse gabane boritaba ena ke e buile ka nnete ke e buile mme ga ke tsebe gona mme le tona la ditšhelete ga ke shebile e ka nna ba ko wena e ka nna ba you qualify to lead cabinet ka mona mme ka nnete ke a go kopa ka boikokobetso gore o hlompo o fetise molaetsa tlhe le ha e ka ba ise le morago it is never too late to do a good thing
1: mamedi ana ke mantshwe a motsamaisi wa dipuisano le gotlheng la setšhaba monghadi tlogang segamane hemo mamedi nakong eo a neng a bua ka ditaba tsena tsa go fetelwa ga monghadi kananelo boletse gore na gantle mmuso o tholetseng ke tse dintsa ditaba mo mamedi ga re gatele pele ka ditaba tsa rona gape ditaba tse dintse e tsaetseng boleleleng bona ba beke ke tlhagiso leseding yeo letona la lekala lena la toka le molao a entseng go phatlhaleletsa setšhaba mabapi le potso e neng e le teng ya gore na gantle ditaba tsena tse amanang le go kengwa tshebetsong wa molawana kapa setlhomathiso sa lesome sa molao wa motheo na ditaba tsa teng na di hakae mme mo mamedi ga ke utlwa gore na letona ditaba tsena e le letona Richard Ramoeletsi o di arabile jwang ka gare go lekgotla la setšhaba.
3: Potso ke 2179.
4: Honorable Minister of Justice and Law.

0: Mohlomphehi, motsamaiso ya dipuisano ka ntlong ka lekgotleng la setšhaba. Mohlomphehi ditho tse kgabane, ke ema mona go araba potso ya number 2179. Ke supe mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano gore ke leboga setho se kgabane ka potso ena ya gae ka ha e mpha monyetla o sa fumaneng ha bobebe gore ke behe ntlo ena e kgabane leseding ka kgatelopele e seng re nkile go bona gore setlhomathiso sena sa lesome sa molao wa motheo se kena tshebetsong. Mohlomphehi ba kgabane, hang ka mora gore setlhomathiso sena sa lesome sa molao wa motheo se fete, lekala la heso le ile la batla boeletsi go mohlomphehi ramolao e mogolo wa mmuso gore na re tlosa leoto jwang, mme ke mona mo re ileng ra qala go utlwisisa temana ya 27-3 ka masakaneng e supang gore hang goba setlhomathiso sena se fete go thehwe setsi sa nakwana se tla ntshetsa mosebetsi wa go kenya tshebetsong setlhomathiso sena le go tla ntshetsa leeto la tlhophobotšha pele. Ke supe bahlomphehi ba ka gore re le lekala re ile ra ikeletsa gore ka ga ditaba tsa tlhophobotšha di tlhokolosi, re ke re ilo ithuta na ebe naha ya Kenya yona ile ya sebetsa jwang go kenya tshebetso molao wa naha wa motheo ka re ka ha re ithutile gore molao wa bona o tholetswa ke dinaha tse ngata tsa lefatshe. Ka mora boithuto boo, re ile ra dula fatshe ra rala gore mmuso o kopane le mafapha a akaretsang a setšhaba gore re thakelane ka maikutlo le malebela gore na ebe re ka theha setsi sa mofuta ofeng se tlatla se sebetsana le go kenya tshebetsong setlhomathiso sena sa lesome sa molao wa motheo. Leeto lena ga le a ba bobebe ka ga mafapha ana le maikutlo a a fapakaneng. Mothating wa ga jwale bahlomphehi, re se re na le setshwantsho sa molao se mabapi le go theha setsi se tla kenya tshebetsong setlhomathiso sena sa lesome sa molao wa motheo, ebile se tlo alosa ditaba tsa tlhophobotšha le go bona gore mafapha a angweng ke molao ona a thusana gore o kene tshebetsong. Setshwantsho sena sa molao se tlapantshitswe ke mohlomphehi ramolao e mogolo wa mmuso, mme re fumane dikgakanyo tsa ditšhelete tse tlang go sebetsa le gore lekgotla la matona le tle le fane ka tumello ya gore setshwantsho sena se tle se lo tekwa ka pele go paramente ka matlo a yona a mabedi a iketsa molao. Ke hlalose gore setshwantsho sena sa molao se entswe hodima maikutlo a ileng a bokellwa ha mmuso o ntse o kopana le mafapha a fapakaneng a setšhaba, hobane re a tseba bahlomphehi gore e nngwe ya ditshiya tsa tlhophobotšha ke gore botlhe ba nke karolo, hape go be le ponaletso ka go ba ditaba tsa tlhophobotšha ke tsa setšhaba e se tsa mmuso o le mong. Mmuso ona o bapala karolo e kgolo ya go kenyeletsa mafapha a fapakaneng a setšhaba. Ga ke buile a kana ntumelele mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano, empe e be ke arabetse potso ya mohlomphehi Senawuana le gona go beya ntlo ena e kgabane leseding ka ditaba tsa go kenya tshebetsong setlhomathiso sa lesome sa molao wa motheo. Ke a leboga mohlomphehi.
1: Amedi tsena ke ditaba tsa le tona la molao toka le molao monghadi Richard Ramoeletsi ke ka mo a hlalositseng ka tenya mabidi ditaba tse amanang le taba ya ho kenya tshebetsong ditaba tsena tsa sehlomathiso sa molao wa leshome sa molao wa motheo. Amedi ha re ke re tle re utlwe maikutlo a hao re na e tla ba afe hodima ditaba tsena. Re hatela pele mo mamedi ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona lenaneong lena la molodi wa taba. Mme mo mamedi re ha jwale re tle re fotele polelong e entsweng ke letona la ditšhelete Dr. Tshedisitswe Matlanyane a etsa ona lekgotleng la setšhaba. Mamedi, polelo ena ke amanang le ditlhapiso tsa baithuti dikolong tse phahameng ka hare ho naga ka kwano. O tla hopola gore mamedi bo bile le boipelaetso bo bongata bo bonagetseng bo bile teng dikolong tsena tsa thuto e phahameng selemong sena. Mme taba ena e etsagala le selemo empa letona le tlhalosa ditaba tsa gore palo e nyoloile ya baithuti bele ba qaleletseng gore ba tle ba thuswe ka ditlhapiso le ga e le gore go bonagetse ngongorego e ngata ya batswadi ba tlileng ba llang ka taba ya gore bana ba bona ga ba fumantshwa monyetla wa gore ba ntshetse dithuto tsa bona pele le ga e le gore jale ba pasitse. Mme taba ena e baka kgatelelo ya maikutlo ebile e baka mathata a gore jale bana ba qetelele ba wetse ka gare go dithutefatsi gobane ba sitwa gore ba ntshetse dithuto tsa bona pele. Mamedi, ditaba tsena di tla tsena e le nakong eo ka gare go naga ka kwano go boetseng gape dikolo ka go fapakana ga tsona di ntseng di fana ka mangolo gagolo thutong tsona tsena tse e phagameng. Re bone sekolo sena sa Lincoln Queen, re bone le dikolo tse ikemetseng tsa di-private, re bone gape le sekolo sa le go thudiga mamedi le sona se fana ka mangolo gagolo a thuto ya pele ya degree. Mamedi, ga re tswela pele gore re tle ke re utlwe ditaba tsena tsa letona gore na o re ke ba bakae ba abetsweng mme tšhelete eo e kae e abilweng.
2: Mabapi le tshebetso dikholotso le ditharollo tsa letlole la mekoloto ya thuto e phahameng loan bursary fund selemong sena sa 2026-27. Mohlomphehi, letlole la mekoloto ya thuto e phahameng loan bursary fund selemong sena sa 2026-27 ka kakaretso le abile mekoloto ya ditekanyetso tsa ditšhelete tse etsang
3: 1,785,268. Le melomo ya setšhaba di bua letsatsi le leng di a le moyeng mona mo re mametseng. Mohlomphehi, re kopa o re thuse ka nnete. Ga ke tsebe le gore na o tlo reng gobaneng o se o buile fela mmuso ka nnete wa re swabisa wa re phoqa.
2: And 84 cents. La mekoloto ya thuto e phahameng loan bursary fund selemong sena sa 2026-27 ka kakaretso le abile mekoloto ya ditekanyetso tsa tšhelete e etsang 1,384,705,268 $22,084 ho ba ithuti ba 22,034 listing tsohle tsa thuto e phahameng tse tshehetswang ke letlole. Sena se etsa keketseho ho tloha ho ba ithuti ba 21,889 selemong se fetileng sa 2025-26. Kabo ena ya mekoloto e arotswe ka baithuti ba batjha ba 7,868 ba abetsweng tjhelete e kalo ka 364,997,541 e leng 26% ha ba ntshetsang pele dithuto tsa bona ba le 14,166 bona ba abetswe 1,019,707,727.83 e leng 74%. Sena se nyollotse kabo ya mekoloto ho baithuti ba 145 ba ilo etsa dithuto tse ikamahantseng le ntshetsopele ya naha e leng priority studies. Nyollo ena e ekeditse baithuti ba batjha sekolong se seholo sa setjhaba, National University of Lesotho, ka ba 121 le ba 21 ba batjha ba ilo etsa dithuto tsa bongaka ka ntle ho naha. Sena se nyolla kakaretso ya kabo ya mekoloto ho baithuti ba batjha sekolong se seholo sa setjhaba ho tloha ho 1,820 selemong sa 2025-26 ho ya ho 1,944 selemong se hodimo sa 26-27. Boemong bona, bo akaretswa ka tsela e latelang. Ho baithuti ba batjha ba etsang selemo sa pele, re na le 7,868 e leng 26% ya budget. Ba tswelang pele ka dithuto tsa bona ke 14,166 e leng 74% ya budget. Mme kakaretso ke 22,034 learners. Ditsi tsa thuto tse ka hare ho naha di nka karolo e kgolohadi ya kabo ya mekoloto ya letlole ho baithuti ka palo ya 21,133 e leng 95% ho tswa ho kakaretso ya phano ya mekoloto ya baithuti ba 22,034 selemong sena sa 26-27. Sesiung sena sa phano ya mekoloto ditsing tse ka hare ho naha ke baithuti ba 7,607 e leng 36% ba batjha ha ba ntshetsang dithuto pele ba le 13,526 e leng 64%. E sa le lekole le thakgotse phano ya mekoloto selemong sena sa 26-27 ho fihlela hona jwale ka kakaretso le se le lefile tjhelete 175,008,636 e lefelletsweng baithuti ba 13,088 bao ho bona ba batjha ba leng 2,869 ha ba ntshetsang dithuto tsa bona pele e le 10,290. Tshebetso ena ka kakaretso e beha letlole ho fihlela phethelo ya kabo ya mekoloto ya thuto ho baithuti ba batjha ka dinoko tse ka etsang

0: 46%. Ha ho ba ithuti ba ntsetsang dithuto pele, phetholo e eme ho 72%. Mme boemo bona bo ka kakaretswa ka tsela e latelang. Phanong ya tjhelete le financial execution. Re na le first year students ba 2,868 bao ba seng ba fumane ditsiane tsa bona e le 36%, e be ba tswelang pele ka dithuto tsa bona e le 10,219 ba seng ba fumane ditsiane tsa bona e le 72%. Ka kakaretso re bontshitse hore tjhelete e seng e tswile 375,008,636. Baithuti ba batjha selemong sena sa dithuto sa 26-27 ho ya ka ditsi tsa thuto ka ho fapana ba abetswe mekoloto ya thuto ke letlole ka tsela e latelang ho latela tlhaloso. Sekolong sa rona se phahameng sa university, re na le quota ya 1,944, mme ba batjha ba keneng ke 1,036, mme tjhelete e committed ke 96,825,000. Lerothodi Polytechnic ke quota ya 1,140, letlole le tsebile ho nka 665, mme ba abetswe 51.9 million. Limpopo Queen University ke 1,250, e le quota ho tsebile ho nkuwa 705 ka 57 million. Center for Accounting Studies ka quota ya 460 re tsebile ho nka 135 ka 19 million. Mme Lesotho Agricultural College ka 200 mona ka ha sekolo ke hona sentseng se kena baithuti sekolong, ha re so be le hore na ke ba bakae ba keneng, empa re tla tlhalosa ha nako e ntse e tsamaya. Mohlomphehi, dikolo tsena ka ha ke tla fana ka polelo ena, bahlomphehi ba tla tseba hore ba disale morao kaofela ho fihletse dikolo di phethetswe kaofela tse akaretsang tse fanwang tseo letlole le di tshehetsang. Ke selemong sena sa 2026-27 moo letlole le ntlafaditseng tsela ya phano ya mekoloto ka ho kenya tshebetsong marangrang a bitswang bokamoso e-portal, a reretsweng ho matlafatsa le ho akofisa mokgwa wa tshebetso wa dikopo tsa mekoloto tse etswang ke baithuti. Mokgwa ona o sebetsa ka tsela e latelang. Moithuti o etsa kopo ya mokoloto wa thuto ka marangrang. Letlole le sebetsa dikopo tsa baithuti le ipapisitse le tse latelang. Dithuto tse hlahisang botsebi bo hlokahalang ntshetsopeleng ya meralo ya naha e leng priority studies. Ntlha ya bobedi e ho ipapiswang le yona ke palo ya kabo ya mekoloto e ipapisitseng le tjhelete ya letlole ho ka fihlela phano ya mekoloto ya ho ithuta e leng quota tseo re faneng ka tsona dikolong. E be ke lethathamo le fanwang ke ditsi tsa thuto e phahameng ka kotloloho le baithuti ba amohetsweng e leng admission lists from the source e leng moo di tswang teng e leng dikolong. Le hore moithuti o netefaditswe ke setsi sa thuto hore o fela a fihletse dipehelo tse dumellanweng tsa kamohelo setsing se jwalo sa thuto e leng validation from the source institution for agreed minimum admission entry requirements. Ho ipabola dithutong wa moithuti papisong le ba bang ba entseng kopo ya mekoloto ya letlole e leng competitiveness, le tefo ya mekoloto e fetileng ho bakileng ba abelwa mekoloto e jwalo ke letlole. sebedi so ena ya maganga. Ikenze tsebetsong ka mekhahlelo. Mokhahlelo wa pele ibile baithuti ba batjha selemong sena sa dithuto sa 2026-27. Mokhahlelo o latelang e tla ba wa baithuti ba ntshetsang dithuto tsa bona pele. Ho tloha selemong se tlang sa dithuto sa 27-28. Mokgwa ona wa tshebetso o potlakisa nako ya letlole. Nako eo letlole le nkang ho sebetsa dikopo tsa baithuto tsa baithuti ebile o boetse o netefatsa ponaletso kabong ya mekoloto. Tshebediso ena ya marangrang e atlehiswa ke mekgwa e tswetseng pele ya ho netefatsa hore baithuti ba fela ba amehetswe ditsing tsa thuto le dithutong tse tshehetswang ke letlole. Letlole le boetse le netefatsa hore baithuti ba fela baithuti ba fela ba ilo ithutela botsebi bo tshehetsa meralo ya ntshetsopele ya naha ka kotloloho le hore ba wela ka nepo ka hare ho sesiu se fuweng setsi ka nngwe sa palo ya baithuti ba ipabotseng ho ka fumantshwa mekoloto, e leng hore se netefatsa hore baithuti have met all requirements to competitively fall within the quota of award of bursary loans for each sponsored institution. Sena se boetse se netefatswa ke mathathamo a baithuti ba amohetsweng ke ditsi tsa thuto le hore baithuti ba tswelang pele mekgahlelong o mong wa thuto ba fela ba lefile mekoloto ya pele eo ba e fuweng ke letlole. Letlole ka kakaretso le se le phethetse ho hlwaya le ho abela mekoloto baithuti ba batjha ba ipabotseng ho fihlela dipehelo tsohle tsa kabo ya mekoloto ditsing tsa thuto ka hare ho naha, le ho romella manane a baithuti ba jwalo ditsing tsa thuto hore ba ngodise. Moo baithuti ba phethetseng boingodiso, ha ho ba le dikgeo tsa mekoloto tseo baithuti ba sa di sebedisang, di fetisetswa ho baithuti ba fihletseng dipehelo fela ba sa atleha ho ipabola ho kena ka hara palo ya kabo ya mekoloto, e leng ntho re bitsang waiting list. Letlole ka hona le ntse le tswela pele ka matla ka tshebedisano mmoho le ditsi tsa thuto e phahameng le boemedi ba baithuti ho akofisa phethelo ya boingodiso ba baithuti le ho sebetsa lethathamo la ba neng ba emetse ho fuwa mekoloto, e leng bana ba waiting listing, ho tlatsa dikgeo tse setseng tsa mekoloto e le hore baithuti ba fumane mekoloto ka bongata. Le ha ho le jwalo, dikoloto di bile teng tshebetsong tse kenyeletsang dikgokahanyo tsa mmuso tsa marangrang tse ileng tsa diehisa tshebetso ya ho etsa dikopo ke baithuti.
1: Ke ya leboa mohlomphehi mo tsamaisi wa ntlo. Ntla tsamaiso eo ke emang ka yona ke hore letona le kgabane le ntse le bua ha le a re fa ditaba tsena hantle e le hore re tseba ho tata le yena ha di bona ha le di teng mona difonong tsa rona le hona mona di-screening tse re di fuweng. Re sita ho tsamaya le yena hantle le hore re tle re tsebe hore re botse moo re tlabe re sa utswitse le ho tshwaya fela dipotso tsa rona e le re a qetile re mo botse dipotso kobane wa bona mme ore na ke bona jwang radio. Ke yona ntlha ya tsamaiso e ke emang rona a re fe re tsebe ho tsamaya hantle le yena.
2: Madam, can you please approach? From me.
0: I'm from Pay. Ke ne ke le mo kereng le ha o le jalo dikholotso di bile teng sebetsong tse kenyeletsang dikgokahanyo tsa mmuso tsa marangrang tse ileng tsa diehisa tshebetso ya ho etsa dikopo ke baithuti. Kutlwisiso ya baithuti e bona hetseng e fokola tshebedisong ya marangrang ana le sepheo sa ona. Tieho ya ditsi tse ding tsa thuto e phahameng ho fana ka manane a baithuti ba amohetsweng le dipheto tsa baithuti le ngodiso ya baithuti ba abetsweng mekoloto ya thuto. Dikoloto tsena ka kakaretso di ile tsa tlisa tiehiso ya tshebeletso ya phano ya mekoloto le ho se kgotsofale le boitseko ba baithuti ditsing tse ding tsa thuto ka hare ho naha. E le ho arabela le ho rarolla dikoloto tsena, mmuso ka letlole o ile wa kena dipuisanong le boemedi ba baithuti le baokamedi ba ditsi tsa thuto e phahameng ka ho fapana hwa tsona, moo ho hlakisitsweng mokgwa wa tshebetso, maemo le ho dumellana ka ditharollo dikolotsong tse bileng teng. Letlole le boetse la sebetsa le lekala la dikgokahanyo ho rarolla kolotso ya tiehiso ya marangrang. Le bile la sebetsa le ditsi tsa thuto ho dumellana ka keketso ya nako ya ho bulwa hwa ditsi tsa thuto le ho eketsa nako ya hore baithuti ba etse kopo ya mekoloto marangrang a letlole selemong sena. Letlole le tswetse pele ho thusa baithuti ba bileng le dikolotso tsa ho etsa kopo ya mekoloto ya mekoloto marangrang ka ho dula le ba tataisa ho phethela dikopo tsa bona le ho sebetsa le ka morao ho dinako tsa tshebetso esita le ka matsatsi a mafelo a beke. Letlole le boetse la potoloha le ditsi tsa bophatlalatsi ka bophara ba tsona e le ho hlakisetsa baithuti le setjhaba ka boemo ba tshebetso. Methati eo letlole le e kentseng tshebetsong ho rarolla dikolotso, ho matlafatsa ditshebeletso le maikarabello a bohle ba amehang. Letlole le ntse le tswela pele ho phethela kabo ya mekoloto ho baithuti ba batjha le ntjhafatso ya yona ho ba ntshetsang dithuto tsa bona pele ditsing tsa thuto e phahameng ka hare ho naha. Kabo ho kgolotseng kang palo e hodimo ya baithuti e tla be e phethetswe haufinyane. Ntjhafatso ya mekoloto ho baithuti ba ntshetsang dithuto pele e tla be e phethetswe haufinyane le yona. Phano ya tjhelete ya boiphediso e leng di-stipend kapo living allowances dikgweding tse pedi tsa ho qala selemo sa dithuto e se e fetiseditswe ditsing tsa thuto tseo di seng di ntse di e fetisetsa ho baithuti hang ka morao ho ngodiso ya baithuti ba abetsweng le ho ntjhafatsa mekoloto ya ho ithuta ditsing tse jwalo. Letlole le malala a laotswe ho fa baithuti ditjhelete tse jwalo tsa dikgwedi tse hlahlamang. Mmuso o boetse o tiisetsa setjhaba hore o kene mehatong ya ho matlafatsa tshebetso ya letlole moo o seng o hatetse pele ka leano le phethetsweng le ntjhafaditsweng e leng transformation la letlole mmoho le ho phethela kgaho ya molao o tsamayang le leano leo. Molao o jwalo o se o ile wa buisana le ho shebisana le mafapha a amehang mme o ntse o phethelwa ke setsi sa mmuso se ngolang melao e le hore o fetele methating e hlahlamang ho tla finyella paramenteng le senateng hore o tle o phethelwe. Ke ipiletsa mona ke hona ho bohle ho ba le tshebedisano mmoho ho atlehisa tshebetso ya letlole le thuto ya bana ba Basotho molemong wa bokamoso ba bona. Re a leboha. Ke pheletso ya polelo ena mohlomphehi.
3: Mamedi he ke ka mo aditisiseng ka teng le tona le ka lena la ditjhelete mo mamedi e leng Dr. Tshirisitswe Matanyane. Mme ke ka mo adiotlileng ka teng mo mamedi re ha re le mothating ona fela fetle ke re dikele hanyenyane fela ke tswele mona fela ha ke kgutla re boele re o fetse ding hape re sentse re ha ba gore mo mamedi ke ke re totla reng ka maikutlo a hao go di maditaba tsena tse o rentseng re o fa tsona.

Mamedi ha re ke re hatele pele ho tsedintsa ditaba tseo he re o tshwaretseng tsona ho seng hona. Mo jwale he mo mamedi re mathelang ho tsedintsa ditaba tse hleng di bona hetseng di le teng haholo ha re tla ka mona ka mafotleng. Ke moo lelapa la mofu police constable mo ka lekale kgetheng. Le lebeletseng hore ka la bobedi le tlang lekgotla le phahameng le tle le fane ka kahlolo ho bathusiwa ba babedi ba fumanweng ba le molatong nyeweng ya polao ya mora wa bona. Retired Inspector Muthibedi. Mofolo ya dilemo di 15 a metso e robedi o fumanwe a le molato wa diqoso tsohle tseneng di mo qosa tse kenyeletsang polao ho sitisha kabo ya toka ho bua leshano tlasa kano, teko ya ho bua leshano tlasa kano le ho susumetsa motho e mong ho bua leshano tlasa kano. Moqosi wa mmoho le yena retired superintendent Thabo Tshukudu ya dilemo di 60 o ile a lokollwa ho ena ya polao empa fumanwa a le molato wa qoso e nngwe e amanang le polao e leng ho thusa motho ya entseng tlolo ya molao ka mora hore e etswe. Mme Tshukudu o boetse o fumanwe a le molato wa ho sitisha toka, ho bua leshano tlasa kano, ho fana ka taelo ya hore ho bue leshano tlasa kano le ho susumetsa motho ho bua leshano tlasa kano. Baqosuwa ba bang ba babedi, Inspector Haluo Kwetaswane le Inspector Mabitle Matona, ba ile ba lokollwa he Mohammed ka ha bona ba ne ba qoswa ka polao fela, mme lekgotla la fumana ho sena bopaki bo hlileng bo hokahanyang ditaba tsena le tlolo eo ya molao. Nakong ya dipuo ya Moamedi ha lekgotla le ntse le tswela pele, botjhotjhisi ka advocate Nthabise Nkwe o itse baqosiwa ba ile ba sebedisa maemo a bona a phahameng a sepolesa ho nyenyefatsa molao le tsamaiso ya toka. Ke hona mona moo he Moamedi motjhotjhisi a kopileng lekgotla hore le fane ka dikahlolo tse boima bakeng sa diqoso tseo ba fumanweng ba le molato wa tsona. A re kotlo e lokela ho thibela ba bang, haholoholo batho ba maemo a bookamedi, ho etsa diketso tse batlang di ntse di tshwana le tsona tsena. Mme he Moamedi, mo taba e nngwe eo re ka ra o hopotsang yona e hlahelletseng kapa e ileng ya hlahella ke hore mokaleka lekgetheng o ile a hlokahala ka selemo sane sa 2016 e ne e le ka la 26 Hlakubele ka morao hore a nkuwe ke sepolesa sa Hlotse. Mme setopo sa hae Moamedi se ile sa fumanwa se lahlilwe ha setho ha mokgadinyane, mme sa patwa ha mmoho le ditopo tse ding tseo ho neng ho hlaloswa e le tse sa tsejweng mabitleng a batho ba sa tsejweng he Moamedi ba bangata lepegeng mane ka Tshitwe 2016. Mme setopo sa hae se ile sa epollwa hape ka selemo sa 2017 ka mora hore dipatlisiso tsa sepolesa he Moamedi di tle di phethelwe kapa di tswele pele tabeng ena. Nakong eo he Moamedi ho ntseng ho tswela pele, motjhotjhisi o boletse hore baqosuwa ba sebedisitse matla a bona hampe jwalo ka ke ile ka hlalosa. Mme lekgotla le eteletswe pele ke moahlodi Charles Hungwe, yeo kahlolo ya hae e seng e laetse hore he Moamedi kopi ya kahlolo e romelwe ho komishinara ya sepolesa bakeng sa ho nahana ka mehato efe kapa efe e ka nkwa mabapi le batho ba bang hape he Moamedi ba boholong bao bopaki bo ka ba amahanyang le nyewe ena kapa bo wa amahanyang le nyewe ena. Mme qalong o tla hopola Moamedi baqosuwa ba ne ba qoswa ha mmoho le mokomishinara wa mehleng wa sepolesa Molahlehile Tswepa ya ileng a baleha naheng ena he Moamedi ka selemo sa 2017 a kgutla ka selemo sa 2025, mme ha jwale o ntse a le ka ntle ka beile. Ba ne ba boetse hape ba tloswa ha mmoho le letona la kgiro le bosebetsi Tshidiso Mokgosi, empa ditloso kgatlhanong le ena di ile tsa hlakolwa. Mme lekgotla le lebeleletswe go he Moamedi le tle le fane ka kahlolo go ba fumanweng ba le molato ka la bobedi le tlang. Ha ga ditaba tse dinye he Moamedi, re ntse re le gona ditabeng tsena tsa magotla. E nngwe ya dinyewe tse nkile nako e telele mme di ne di shejulwe haholo naheng ya Lesotho tse ke tse amang ditho tsa sesole sa Lesotho, mme jwale yona e fihlile qetellong kapa pheletsong ka mora hore lekgotla le phahameng ka Mantaha le ahlole retired sergeant Lekgowa Moepi le private Tieho Tikiso dilemo tse 20 Changaneng. Banna bana ba babedi ba ile ba fumanwa ba le molato kgweding e fetileng ya polao ya Setsa Lekgwele Nonko, Kgothatso Makibinyane le Modise Pakela, ba ileng ba kwetelwa ka Motsheanong selemong sa 2017, mme ba gangwa ka go tlamelwa letamong la mohale. Ditopo tsena tsa bona di ile tsa fumanwa ka loetse ka selemo sa 2017. Go tlalela etse gore
mohepi ya fumanweng a le molato wa polao le go kwalla noko ka tsela e seng molaong nage moame dikotlholo tsa gae ke dilemo tseo tse masome a mabedi le dilemo tse tharo ka kopanelo he momamedi le ga o le jalo dilemo tsena tse robong tseo a seng a di qetile ditlamong tlhaloso ke ya gore di tla nkwa e le karolo ya kotlo ya gae go tloa ka la 29 lwetse 2017 ga ne a tshwarwa mme tikiso ya fumanweng a le molato wa 20 bakeng sa polao ka nngwe mme dikatlholo tsena le tsona he momamedi di tla nkwa di sebetswa go tloa ka selemo sa 2017 go qala ka la 29 lwetse mme dilemo tseo tse robong tse wa seng a di qetile a le ditlamong ditlankwa a se a di sebeleditse ka mohego leng ka teng mme he moamedi moatlhodi o boetse a re o ela tlhoko gore batho bana ba babedi e ne se bona fela ba neng ba amega diketsalong tseo empa bopaki bo nneng bo le kapela legotla boile ba gokaganya bo ne bo sa ba gokaganye motlhomong le ditlholo tsena tsa molao empa he mamedi o itse o boetse o ela tlhoko gore tikiso e ne e le lesole la boemo bo tlase mme go ka etsagala gore ebe o ne a sebetsa tlasa ditaelo tsa bookamedi ke tse dita ditabakelo he mamedi tse tlhileng di tlhaeletseng moepi le tikiso qalong ba ne ba koswa ga mmogo le masole a mang a robedi e leng rapele mphaki pitso ra moepana mahlehle moeletsi mahlomola magwadi nthatakane motanyane motshwane motšhae diphapang sefako le nemasis faso masole ana a robedi he moamedi a ile a lokolwa ditlosong tsa kalaphato selemong sena sa 2025 ka mora kopo ya gore a lokollwe nyeweng yena ka lebaka la gore go na le gaelo ya bopaki e tlenye lekane

0: lebule me mamo hato je maikutlo a hai ana mo mamedi ha ke kutlo e maikutlo ha o pc dumela
1: e la dadu
0: kha tsanda di
1: ya
0: ndadi
1: ke ka di ama
0: e ya ndadi
1: ke mo o go je ka re mo mola e lo re di haita ne ka po ba batho bana ba nkileng di-license le ka lemana ba isa manyolo metseng monana e le gore ntse ba sa tloetsa jalo banna tse ba ntse re tlo sokola ko oketseng date motu goba batho banono jalo ka ga nako e sentse ile tena e le gona o tlo bula ntho o gorekue batho ba nne ba tlo thusa sethaba golo banana gae mona ene ba tlo kgona go ya ka ditonki mono bo gameshaka manna a tamela teng le kae le kae le kae ebe neneng re kgona go nka manyolo ka pelenyana jala ga bana le mothogogano ntsa tlo etsa ntho e tshwanang le a le mong se fetileng ka nnete ke bona ntse ke tshoa letswalo kore ntse ke tshoa letswalo ga re ya gore uane le temo ke ntse ke tshwedi o rena go tlo etsalang ga e tleta di-brise le isitse ga ba so e le metseng mola ba ka ba epa dipitso ba ntse re tlo sebetsa tena ba rentse batho di-brise le isitse se ntse re di thola ka go nyenyelepa re di fumanana rele re di romelela re etsang re etsang batho gore na ke difeng o etsagala jwa go egile ga le aya go batho lekala le na la temo o ba ruta gorena ba tlo sebetsiwa jwang ga ba sa ba sa fela se ba re tlo bula dipeo mme ka nako a le ntse ba ganne dihwai jaa le tse nne di kgona go atame ai khona e dile ntse ntse go sokola ke a tshoa ko rua ke tshwiti ntate motutu ba ba e atamela jwa mo ntate ba ai khona o lokile ntate a le ena ya go
0: e o tlatla o kena go yona eno ge nke e le nngwe fela na tekae o tla kena go yona ha se ya gotla 212-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tseo he momamedi tseo o ka wa kenang go tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago mabapi le ditaba tsotlhe tseo re o fileng tsona mokgatlhelong ona mamedi o tla gopola gore ebile ditaba tsa matšhabeng re boetse ra kena go tsane tsa NMDS ka letona la ditšhelete ke tla boela ke o gopotsa tse dingwe gape ese dumela e ya ndate
2: ndate matoka a mabote ka mona
0: ndate waka
2: ke kopa o kena go ena ndate motlhowa
0: e ya ndate
2: ai ke bona nna o sena tharollo e ntse tse itse ona le mo ntse a tsa go kopa nnete ndate motho go le mo tsena sa o feta ga la ga sokola gona go ha e ba motho mo motho no batla go tla se tsia manyolo e le o tla o tlo qualifiela mo go tla o le mong nna ke tsa batla ka tharollo
0: Ranyem paga di sebediswa di akanyetswa gore ke 98% na batho ba ka sokola ka 98% ya di sebediswa
2: ke nne to di sebediswa ka nna ba ke 8% ela nne pe tsale go wetsa nne teng tene ntse go fela re mo le go batho bana ba le mamblo na rona ta se mo re shebi go bane to go bona manyolo a tswe bene go shebe bona pele se tsaba se sa mo dimo se tloka mo go tlo le mo nna sa tsatsa o tsaka ka ba gona go ba neng o sa pele go motho ka mo mo itse mo le mo tsena sa pele ke sa go motsoletse manane metsi yo le ha ba neng mo di mo di tla ntse mo mantsa ga ba di go ha go tlo gona go ka manyolo a gwa ka nne di tsena nna sna tsa go lomo ga jalo
0: o lo kile nda de ke le bula ha holo ke maikutlo ha o PC dumela
3: nda de tlhalo
0: nda de
3: u ba nda de mo sa ka maputsi
0: nda de mo sa
3: go bo jola tlo nyana nda di bulitsi ne e nda di tsama ne antse a khamela mmuso ka thata
0: e ya nna
3: nda di tsale fo mmuso o le ke le go bona go bona ya le mmuso sa tsotile di le le mmuso sa tsotile se tshaba sena sa basotho ta wena a se tshaba go tshetsa banka go se tshaba ha hle ha ba bomo ba bomo tsa ba ka mo bona wa ka tanti o tsa tabena na jalo ka ha ke ke tshebetsa la yo go na le sebudi se se se sa thunwa ka e ka sa le mo se se se ba ne ba iphamolela o di lo na ba sa ba iphamolela o di wa iputsa bona ha se mo go tlo kgatella ka belala o ka nna ba tabena le tshe mmuso go ba neng ha le tate bo letse o ka tlo a o khuwe e le ka nako ena mmuso o tsota mo ha di o thatika ha o tla no bua taba tsona tsa tate bo letse ne ba kha ba khalbele ka thata ha ba e bui fela ena se buise ba ne phobolo lo di ba ka tsela e ke mo eta pele mo wa part le ile ntaba e ntse e re sa e tlhokeng go be ntse tsana mmuso ona na o bumeng mme nda tse tsamane o khalemetse di utlo ka o khalemetse la fa la muso ne ka ke muso tshwa di tsere ha u khu di na ha ne tsa ona tsela ne e le ntaba e le ne le sa foka le go hang ha ka ke muso na na je tsa tsena mathata ona ke ofe ha ke tsena mathata ona go bongwe ka di o tshilwa ka mo o tshilwa ka mo o tshilwa ka o bontsha tse go ke ha ko ha ke tsena le ba le tswa tsena go lona bona na ba ke ka ba ka dine ke a le bona tsa tlhale
0: go mona de mushwe ke le bula ha holo ke maikutlo a ha ha ga ke reng ke maikutlo a ntate le tshwara ka mona ka melaising uri ruri ka polelo ena ya motsa maisi wa dipuisano ho ya hlaka ho ke le otulena la pele la puso le utlwisisa hantle boikarabelo ba lona ka ha e le lona mohoka hanyiwa setšhaba le puso ya sona ke maikutlo a ntate le tshwara a le ka kwading ana mo mamedi 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke itse mo mamedi mokgatlhelong ona ke moo ke o fang monyetla wa gore le wena o ke o tlhagise letho re tla sheba ditaba tsena he mo mamedi tsa dikatlholo tseo e bang di bile teng ka magotleng ke tsentsa ditaba tseo he mo mamedi o ka kenang ho tsona ditaba tsena tsa phatlalatso tsa temo ke boetse hape mo mamedi ge o file ditaba tsena tse amanang le baithuti ba thuto ya dikolo tsena tse phahameng mo le tona le hlalositseng 1.3 billion he mo mamedi e sebedisitswe gore e tle fane ka ditlhapiso ho kapa e abilwe gore e tle fane ka ditlhapiso ho batho bao e bang ba batla ho ithuta boemong bona ba thuto e phahameng fela gwele he mo mamedi ge ntse re bona boipelaetso bono jwale le gore batswadi le ba bonagala ba tshwenyegile ke tsona taba tseno tsa gore na bana ba bona ba tla qeteletse ba fumane ditlhapiso selemong sena sa ditšhelete na ke tse dintsi a ditaba mamedi ga ntse ke o dumelela gore o kene o ntshe maikutlo a gago ga ka ditaba tse dintsi etsaetseng boleleleng bona ba beke ke moo jwale re boneng setlhopha sa setšhaba ka kopanelo le sepolesa sa Lesotho se keneng letsholong la go batlana le monna ya ileng a tsubelela phororong ya mmaletsunyane mme monna eno hemo mamedi ka mora go tsubelela moo a ne a ntse a leka tlhaloso ke ya gore ne a ntse a leka go thusa bagatlhaodi bao e bang ba ne ba le teng sebakeng sena jwalo ka ka metlha a ga bana le gore ba ba thuse empa lekgetlhong lena go bonagala ile a thelela go latela tlhaloso e fanweng ke ba bileng sebakeng seo mme sepolesa se ile sa fumana bolo ka gare go dipatlisiso tse dingwe ga ba ntse ba etsang mosebetsi wa bona bolo ena e tlhalosa e le mofuta wa bolo ya basketball e ileng ya fumana phororo mona mme ga ka tlhaloso tse ding tse o rileng ga di fumana go ile wa tlhalosa gore go na le kgotlhopo e ileng ya tshwedi ya re dike ya dikela letamong kgotlhopo e jalo mme he mo mamedi empa le ya o le jalo ka baka la gore dipula jale di ntse dina le nako sepolesa se qeteletse se sa fumana katlego go batleng gwa monna enwa kapa se ntse se tswela pele ka dipatlisiso tsa tsona le ga e le go jale se ne se thibelwa ke ditlholotso tse ngata tse kareng volumu ya metsi a phagama mohudi o mo batlang o le mongata gotlhong yona ena ya mmaletsunyane ke tse dingwe tsa ditaba tse ileng tsa tlhaelela mo mamedi ke ntse ke nka maikutlo a gago le gao le jalo 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke belo ke ya gore letsholo lena la sepolesa le ne le tswele pele go batlana le monna enwa ya ileng a tsubelela phororong ya mmaletsunyane ga re nke maikutlo a gago mo mamedi re ke re utlwe maikutlo a gago PC dumela
4: ke mama a tlhole ka mthusi
0: e yame
4: nke ke tsena tareng ena ya dikatlholo tsena tsa magotla ka ditaba tsa kgetheng hai taba tsa magotla di thata ntate mthusi kore ga ke utlwe gona go sotlha motho a le mong fela go tloa moono eo e ne le mookamedi wa sepolesa yena o fatlha ka o setisa toka motlhomong ache ndo tsa ding di gatatsa matlha mpe a ditsi tsa tshireletso di ntse di sheba gona dikatlholo tsa magotla di etsa jang ndona utlwa motho a ntse a re ele le taba tsa mosebetsi ache motho o tlwaga ka mpa a togongko o na le go mosebetsi mofelele ga e ba ditsing tsa tshireletso moo go seetswa ka force koo komelela go botetelela ule o bolaa motho utlwa motho a ntse a re e ne le taba tsa mosebetsi ka nako eo fela ka nnete ache ko utlwa ke sa utlwe gona mapolesa lepolesa le ka bolaa le leng kore kgetha o sabela gona bokanetse ke mapolesa a mangata empe he
0: empa ke re jwale tlhaloso e supile gore le bao e bang jwale ba ntse ba ka amagangwa tabeng ena le bona ba ntse ba tla tobana le dikatlholo tsa magotla gobane jwale enye weng go sebetsa bopaki botlhile mo tshware gang
4: e le ngwe go fitlhela ga jwale go ntse o na le batho eo motlhomongwe a dipakeng tse di tlhaele Tantsa ka tshwaselle tse ya tabeng ena nyewe na kgetheng.
0: Eh ho kaetsa hala.
4: Okay ntata, ke a lebona ke mthusi.
0: Ke lebula haholo me mamohato e re re nke maikutlo a hao mo mamedi ntate le tshwara hape ka qwading. Ore e ka ba boikeletso ho mmuso ho atolosa lekuka la ditjhelete tsa ditlhapiso hore le anele lenane la baithuti le dulang le hola selemo le selemo ho ena le nthwena ya kgang ya ka mehla e sa arabeng letho. PC dumela?
3: Ntate Tlhalefo.
0: Eya nadi.
3: Bua le ntate Moshoeshoe ka Maputso.
0: Ntate Moshoeshoe.
3: Ntate Tlhalefo ke kopa ho kena tabeng ena ya temo. Hai. Hai, hai, hai. Go go melao e be wa mmonana ha o tlameha ho alwa dipeo le manyolo. Go go melao ena e be wa mmonana o bona batho bao o bona mbalakatsa Basotho ba o tshwe ke tlala, ba bolawe ke tlala. Melao e be wa mmonana go go tsetsa ke tlala fa ha se e bona halang e le babusi ba ikemiseditse. Go ke e be Basotho e mo le e mo a ka lema. Ke be ya mmonana e be re o bona na go e se e shebane le bona. E le babusi ba na ha ina lo se ya go nea Lesotho. Go ba nngwe ja ba tsoga na hanta tan khale khale hanta tan tahi manyolo le nka thola ho hlimo dipe o di thola ho hlimo ba simo a ho sina a le tse go ba nngwe lo se tamela o ye ba ide ding e ba la ba ile ba boda eng ha ba tla etsa melao ye go ba neng tla e di utwang ho ntse o bua ka yena na manyolo o bona la tsala ho hlile ka go hlile o be we sparaka sa go tsaba le mang ka pa manyata a thola manyolo ba sutu bana ba bolawe ke tlala ka go babu na ha babusi ba da ha ena ba tsaba ho ntsha tshelete e leng khapatsa ba sutu go ba bona go ba sutu ba thola manyolo go ba ding o ya ba tswa go na ba na ba itibela vela ka stas mani na bona na ba ba kubo ke ife ntho ba tla ithola go ba no so tso bona go ho tlola ye ke go ya se tipini o matisha o itse o di mo le tlase o senya tshelete pele o tla ka tsola manyolo ana o go itse o di mo le tlase e le go ba ding ba sabatle go ba bona wa sotho ba ba le peo yena e tshe matsong a bona motho a lo ipatla mokotla o le mong motho a lo ipatla mokotla mira go le lo bana shebile tshi ya ka pogo ya ka wena yena o batla jwang ke dire lo tso sa tshina mang o be ya kere tse kae mang a be e tse kae motho ka fitla ba ha shebile tshi ya hai a fitla di tshela mokotla bo no kwa plase mona ka ka khuka a fitla a lema e tshai ba ke impa ha jwali ai wona ba buse ka ke ja tshela ke tswa go thuntsa bona e ka nga se di khapatsa se tshaba ke a le bo wa mongaka
0: ke ho mona de ke maikutlo a hao ke maikutlo a ntate Moshoeshoe ana 2121 9956 re sentse re tori feta tsena hemo mamedi re fetela ditabeng tse ding hape tse o re o tshwaretseng tsona PC dumela
4: ka ke mdudi
0: ho tsona ding
4: mantsinya le kwa ke iso
0: e ya nadi
4: ka ke mdudi tsho nala botata ka taba ena ntate boledi ha go go gona le bakala go re mo shompe tuna kholo ka bo yena ka yolo ka hala hlalosa go tswa ntsha le sotho molomong wa sadaka ina he ke tabana tlamela ba o sa yene ke thabile molemo kwa hore ka yolo ka ha ala hlalosa go tswa ntsha le sotho molomong wa sadaka mmuso wa hae o hlwekile matšhabeng mane empa o ntse a kgutsitse le kasheko kapa ke yona taba ena a utswe ke ntate Maitholela ae ka nnete gore ntate ntlhapolelo jwalo ka ha o le hlooho ya mmuso
0: bane
4: ha o sa etse jwalo re tlo nka taba enana iwe tseba o le mmuso ka gogobela
0: mantshwenyane ke maikutlo a hao 2121 9956 kapa plus 266599956 ka mona ka WhatsApp mo mamedi o sebedise 6200 9956 6200 9956 taba ena mo mamedi re sentse re tlotla ka dikwala mokgatlhelong ona wa pele PC dumela e yana di kwala se almo
3: ke se go tinga ke se alenda
0: ndadi
3: nna ke se alenda
0: e ya ndadi
3: ke na le bui puto ke sala ba ma me di ba ha di na le bui puto ho na nda pe se khamani sa be khatla ba ya khalemela mmuso na bo ile ka ho lo ho na ba ntse ke na le se di ba e ntse le ba sa di bisa re go ke ka ho la pusi
5: ene se ba khadu ale ka o khale ma pushi yina ka di ntse ke tse bo bolang mushiro yita

0: o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa America.
1: Good morning.
2: Mamedi ha ho le jena re hatela pele mogahlalo kwa bobedi wa lenane o lena re kena tabeng yenwe hape ho tsedintsa ditabatseo tswele mo mamedi re phehangku e tswa masapong mona ke sentse ke na le mongodi ka karetso wa mogahlona o bitswang F2 ka moheoleng ka teng ena ke ntate Tshepanya ka nyaka makakole tlasa mogahlo ona re buisana le yena tjena he mo mamedi mabapi le ditabatse ileng tsa bueha ka hare ho le kotlala setjhaba potsonya mo pagamente mabafokeng pobole e bileng teng boleleleng ba bekena momamedi moo a neng a tlile a botsa letona mabapi le ditaba tse amanang le go thewa wa mesebetsi kgiro ka difemeng mme ditaba tsena di tla nakong eo bogolo ba batšha ba ntseng ba tlile ba le seboko ka tlhokagalo ya mesebetsi ka go naga ka mona mme nakong eo go neng go etswa phatlalatso kapa pele go etswa phatlalatso ya go phatlalatsa tlhokalo ya mosebetsi le komatsi ka go naga ka mona go ile wa tlhaloswa go na makala a tla bonagala a etelela pele kgiro ya batho ba bangata na e tla ba e afe ga ga makala a ileng a tlhaloswa go ile wa supiwa lekala lona lena la trade ka mohe o leng ka teng e leng la mesebetsi e megolo ya setšhaba gape go a supiwa lekala lane la temo mme momamedi godimo a potso ena e re ke re utlwe pele gore na letona mongadi motlatsi maqelepo ga ga ditaba tse dintsi o a di arabileng o arabile ka sebopego sefe mabapi le taba e amanang le taba tsa dikgiro tlhagiso ya mesebetsi ka gare go nagang gagolo-golo boemong bona bona ba difeme ga re ke re utlwe ditaba tsena mo mamedi

0: ke ile batho ba 1949 ke efa unison e hanyenye e hirile batho ba 428 ke kopano e hanyenye e hirile batho ba 358 kakaretso ya batho ba batjha ba hirilweng bana beke ba badileng ke 5172 mo mohlomphe motsamaisi wa dipuisano nakong ena e setho se gabane se botsitseng se ipapisitse le yona le pelenyana ho yona naha ya Lesotho le lefatshe kaofela di bile qholotsong e tshosang ditabeng tsa moruo naha ya Lesotho e qalelletse ho lahlehelwa ke mesebetsi ditabeng tsa difeme ka moragang e bileng teng keketsong ya meputso ka 2019 le 2020 ya boela ya lahlehelwa haholo ka nako ya COVID-19. Ho tloha 2022 ke nako eo maemo a moruo a naha ya Lesotho le ya lefatshe ka kakaretso a lekang ho iphumana. Ka nako eo ke ha thahasello ya ho bula difeme e bonahala e phahama. Ha di ntse di bulwa ho boetse hwa eba lenyollo ya di-tariff naheng ya USA moo diphahlo tsa Lesotho di lebang teng ka bongata. Ditaba tsena di boetse tsa tlisa diqholotso tse ding hape tse boima haholo tsa tahlehelo ya mesebetsi le monyebe wa ho bula difeme tse ntjha. Le ha o le jwalo nakong ya ha jwale re boetse re na le batsetedi ba bontshang thahasello e kgolo haholo bao re ntseng re ba shebela meaho.
1: Point of order, Mhlomphehi Pobone.
2: Ke a leboga Mhlomphehi Speaker. Ntlha ya tsamaiso eo ke emang ka yona Mhlomphehi Speaker ke a gore Mhlomphehi Letona a arabe potso tse e mo botsitseng tsona. Goba bele ga a ya kwana kgokolotsa o seke wa araba potso e mo botsitseng yona
1: Speaker. O batla go etsa mosebetsi wa ka tlogela letona le arabe potso ya gago tsela pele Mhlomphehi.
0: Mohlomphehi ke a leboga ke ihlile ke ne ke qetella ka ho fana ka context ya hore na boemo bo jwang potsong ena ya hae ya bohlokwa. Ke ne ke qetella ka hore le ha ho na le diqholotso tsena tse ngata tsena nakong ya ha jwale re boetse re na le batsetedi ba bontshang thahasello e kgolo haholo bao re ntseng re ba shebela meaho ya ho sebetsa. Mmuso o tshwere ka thata hore difeme tsa belo le tikwe di bulwe haufinyane. Ke a leboga.
3: Mamedi re pele re ya mono potsong e nyanyeletsang jwalo ka ke tlhalositse sentse ke na le ntate nyakanyaka tshepang makakole kwano ge ke re buisane le yena he mo mamedi ka ditaba tsena e le ba mekgatlho ya basebetsi mo mamedi go lekola le gona gore ge ke re shebe ditaba tsena. Ntate nyanga-nyanga e re ke o amogele lenaneng la rona la molodi wa taba kwano PCFM go seng gonang.
4: Ke a leboga fa mogolano wa ka ke o dumedise le bamamedi ntate. Ka nnete ke a leboga ntate ke di utlwile ditaba tsena mme ke di utlwile gantle.
3: Ee ya nate ditaba ke tsena jalo ka ee ya nate jalo ka ga o tlile o tlhalosa gore di utlwile tsena ga re ke re utlwa ntate gore na le di amogela ka maikutlo a felele ba mokgatlho e sale letlile le bua ka taba ya gore tlhokagalo ya mesebetsi e bonagala bjale e phagama ka difemeng batho gantse ba tswela pele go ba felelwa ke mesebetsi ga e le mo letona le teta go tlhalosa ditaba tse tse le di amogela ka maikutlo a fe.
4: Ke a leba ntate ka nnete go na le taba tse mpinyana mona tseo o ipotsang fela gore na ebe batho ba be ba gabile kae ga ba thetsa le tona gobane le mmona le tona le thetsitswe ga botlhoko fela go tlo bona gore le thetsitswe go na le difeme tse pedi kore ga ke tsebe na le gore na taba ena na ebe e ne ngolwa kapana e fuwa jwang ge etse motlhala fela go na le feme a itseng ke kopano a re ganyenye e ka maputse go na le feme ya itseng ke Human Genes a re gathetsane e ganyenye ke se ke etsa metlhala fela
3: e le gore go lobokantse dibaka
4: ke tseno tse pedi tse enengweng kere ke di dibakeng di sele jale e nngwe ke a gore ka botsona fela kopano yona e o ke boneng hore ka re ho ntse o hiwa ho yona hona jwale. Ha le human agency e na le maje ke femina le mathata hampe. E hirile batho ba banyenyana. E nngwe ke ya hore dipalo tsena tseo ho buang ka tsona mo, ha se dipalo tse ntjha. Femme ya qadileng ka yona mono itseng ke duty free. Ke femme e kile ke nngwe ha ba le kgang mona e ngata ya kgola ka ha ke sa gopola na ebe ke selemo se fedileng kapa ke se ka pele go se fedileng mono thwe e hirile batho ba 1700 kapa ono thwe tlo hira batho ba 1700. Jalo gona bale jenana gore ba 900. Ke feme ya kgale. Gore ke feme ya kgale ebileng e sotlang le batho ba botlhoko. Gore batho ba fetotse makgoba mo femeng e. Jale ee anate. Jale difeme tse ngata mono kapa ntho tse ngata mona tseo a ntse a bua ka tsona le dipalo tse thweng ke dikete tse hlano. Hua ka dikete tse ntse hlano ke tse akaretsang basebetsi kaofela hore na ba ba kae e seng basebetsi ba batjha. Basebetsi ba batjha ga ba dikete di hlano. E ke ba etsahala taba eno latela boemo bo ka hara difeme hona jwale tje. Mehlile letona ha le a fuwa, mohlomphe letona ha a fuwa ditaba tse nepahetseng tsa nnete. O fuwe ditaba fela hore a tla le ho araba. Fela ha a fuwa ditaba tsa nnete. Difeme di na le mathata ntate ko bolelele hona jwale tje. A maholo. Ko re na le mathata a maholo. Feme e ke bone ekare ya kgutla hona jwale tjena ekare e tla kgutlela tshebetsong. Ke feme e bitswang Tayan Garments Hatetsane. E sale e kwala dikgwedi-kgwedi. E ne sa kwala basebetsi bana ba dutse ha yona ho sena mosebetsi. Ho tloha selemong se fedileng. Basebetsi ba teng ba ile kira semeng seng. Ha se ntse ba na le mathata. Ko re ne se ntse e na le selemo se tletseng. E na le mathata. Kwa fihla mong ko re selemong se ka pele ho se fedileng. Ya kgola 2024. Basebetsi ba bang ke a tsa hore ba ile be ba ngala hona 2024 ba bangata ba tswa hobane 2023 ne se ntse na le mathata fela a tla tota haholo ka 2025 jwale ya balala ba ile ke resmeseng so sena letho ya ba banga dikgwedi tse ngata haholo hae ke hona ba katang ho kgutla hona ba le tjena jale. Ke dife boemo bo ka difemeng ntate bo bobe bebebebebebe go ha bo botle go ha e nngwe ke ya gore le go na le motlutlwang e ka re gore ke gona ba tla bona gore na go na le batho ba batlang difeme jale go sengwe tse tsa gabelo difeme di ngata golo maputse tse sa tshelang letho tse leng makopokopo fela maputse mo. Ee, maputso mo difeme di ngata le Hatetsane mono nthong ka mono ka Hatikwe ka mono go na le difeme tse kgwehlang ga bohloko tse ding e nngwe ke a tseba gore ga ena letho go na le feme e senang batho gohang e nngwe ya kgwehla e nngwe qeta go fitlha gona ba lejena kgweding yona eno eo go leng go yona e tlaa Durban kwa e etsang setlho se tshosang ka batho ka mono ka Hatikwe ka mono ga ba hira batho ba tla ba loletsa ha ka ha ba o sheba fela ba belela go sole dilemo di masome a mahlano ba o ntsha ka mona ba qeta go hira
3: o qeta go kena tshebetsong
4: e o qeta go kena tshebetsong mono fela ha ka go ntse le mono jwa le bantse ba o sheba ya ha ba o sheba ya bona hai motiti yona ga go sale le mo di masome a mahlano e tswa ko re ka tsela eno fela e bohloko hobane gore mme batho ba etswa dintho tseno hobane ba ne ba ile ba kena ka tshuhlellano e tshosang ka mono ba nka gore ho tla kore feme ena ya hira ya fihla jale boemo bo difeme mona ke mpa ke bontsha fela gore na tlokotsi o re nang le yona ka gara difeme ka mona na kea mofuta ofeng e mpe haholo mme ha e ne e ba dipalo di ka tsela ena e ba dipalo tsena tseo thweng dikete di hlano e ne ba e hlileng ke batho ba batjha e ke be ntse kgahlametso e kgolo haholo feme enonong ya Longriver eno ke nngwe le yona e neng e re ga ntse hira batho le yona e la ka ya ekeketsa ka nnete ga ntse hira batho mo nonong ebe go bua ka dilemo yona e ne ebile le tlase gagolo batho ba sa hire otho ba tlase gagolo mme ditaba tsona tse nonong di etsagala gobane batho bana ba hirang ba bona gore batho ba bangata ka ntle kore ga ba tsotelele kore ba tseba gore batho bona ba teng ba bangata gona ke batho batho ba legolo ka letsatsi batho bano ba teng ke ka bona a nang le moetla gore a ikgethele ba ba batlang ba bangata a etse lona ga ke le batle gona mono femeng ena e ntšha ena exatseng le gona e bitswang ke e tlanka kwana ka Aforika Borwa mane mo e le goreng batho ba ntse ba etsa malamong tsotlhe ga ba gambe ebile yona e gamba le basebetsi e gamba le yona ya lesotho bane jale ka mane ga kere batho faneng ba le lekuge mme taba e nonong ka bo yona fela e ka tseba kore ga e ne ka ya ebe mmuso o latlha wa ema gona mo femeng eo kapa difemeng tseo tse moo o tlholo ba lata obae dingata mo nonong kore o tlholo ba lata gore e nonong yona nka e tholetsa gagolo le taba eno ya femeno e ntšha eno ge nka e tholetsa tsena tse dinka nnete kago fela ga tsona tse motlhomphe ya ntsa bua ka tsona ae ke dintho tse seo kago fela o ile le ke etsetsa motlhala ka femeno thong ke le sedi textile se tswa nyeweng le yona gola jena re tswa e fola ka nyewe e ne e sale e beya basebetsi gae nako e telele selemong se fedileng ga basebetsi bane ba tlameya go kela mosebetsing ba batlhano ke ba tlhe ba re bolelela gore date ga rena mosebetsi basebetsi ba tlameya go kela gae bona bana ba santse ba le teng ba tlameya go kela gae ba le o dula gae nako e ngata fela yo re sa e tsebeng mme wa utlwa gore ga e tlhaa mono e tlhaa e le feme e teng e phelang e sebetsang e nang le batho ba bangata ga ena batho go gobe difemeng date wa ka gona ba le jenana mme ntho o re neng re ka ra etsa rona re boemong ba gore re ka sebetsa le mmuso go thusetsa gore na ebe go ka etswa eng le eng le eng jele re tsebo thusana e le gore dintho tsena re tsebo bona gorena ebe di ka bewa taolong
3: jwangegodima yona taba eo na mmuso go lekile la wa atamela mme wa bontsha o tlile o na le thaselo ya go sebetsa le lona le megatlho tabeng e ya go bona gore go kgetlhiswa mesebetsi ya batho ebile go eketswa e meng ka godimo
4: e ne e tsala gagolo metlheng ya ndate sedile ga ndate sedile a ntse a le teng re ile ga etsa gagolo fela jale ya barege go ba le ntho re qabanyang ebile ba ba le ntho re qabanyang ka nako ananeng onong go tlhaa nthona ya ditharifi le goja e ne sa re ame gagolo rona gona difemeng ga e re ame gagolo gobane go ne ntse o na le ntho ena e thweng ke akoa re ne re tena re lwana gagolo re lwanela akoa gore re bona re dutse e le teng gobane re tseba gore akoa ga e le teng taba tse ntsa ditharifi ga di re ame go gane sethong empa ga e ba akoa e ka ya nyamela ntho eno e tlotla e re ama ande e tlo re ama gampe le ga e ba ditharifi di ne di le seo e ntse tlo re ama gampe ga fela akoa e le seo empa boteng ba yona fela akoa e etsa gore mosebetsi o be o e motle gagolo ke le gore re nentse re sebetsa le mmuso empa taba tse ne sa le di felela metlheng ya ndate sedile ya ba re tlha re qabangwa ke taba ya mokoloko wa gopola mokoloko ano wa selemo tse fedileng wa October e sa le go re qabanya mme ya ba ka morago mone e sa le go qabana jela ga o sa kopanwa ga o sa dulwa e ne le ditaba tse neng re di sebetsang ga mmoo kago fela re bile re ntse re ba tlalela ditaba tsa femeno o tsotlhe ke duty free gore taba e nonong ka bo yona e nonong ya duty free mono e tshwere basebetsi gante bonabonabonabonabogaesale
3: motlho mongwe a ko fane ka dipalo gobane thaselelo e tleng e leng teng ke taba ya dipalo kgatlhanong le tsena tseo le tona a buang ka tsona se a kgang bo dikete tse tlhano jalo jalo palo e o ka ba fanang ka yona motlhomong ya mo goreng batho ba fokotseile ka palo e kana mona mona batho ba ba kana ba feleletswe ke mosebetsi a ko re tlhalosetse tsona tse dintšha o se ile a ka ba diteka tsa gore na ba bangwe bao le ba kgotlhisitseng ke ba ba kae ba neng ba lelekue ka thoko molao
4: ndata ga ke na dipalo tse jalo gona jale gagolo obane jale ga se taba eo kileng ka tseba gore ke tle ke tsebe go itlhophela yona gantle joe ke be le dipalo ke utlwile hantle gona gote fela jale kere dipalo tsena tsontsong o bua ka tsona ke dipalo tsa gale kore feme tsena ke difeme tsa gale tseo le tsona le fang difeme tse di seng tse di le teng ke difeme tse nang le dilemo di le teng
3: e le gofue go e se nnete ko gofue go e se nnete ditabenseng
4: o fue go e se nnete ntate ga ke kalamona ke bontshitse gore ga ke utlwe gona ebe ke gobaneng ga go etswa gore ke le tona how fue le tona information e fosaetseng o fue dipalo tseo difeme di seng tse di na le tsona jale mme o mamele gore le ga a bua dikete tsena tse tlhano tsa buang ka tsona ke kare ke batho ba batšha ba hiruweng anti ke kakaretso ya difeme tseno gona di na le batho ba bakae tsenonong tsa dibitsi tseng basebetsi ka ofae kore dipalo tsa dilemo tse e le goreng le ntate shedile ona fumane diseng tse di le teng palo tseno e le gore ke kera gona ke nana difeme di ekeditse batho ka dikete tse tlhano aa kore dikeketso kea ntho e nyane gagolo ke re feme e ntšha e nngwe e leng ena ke ntseng ke re ga e hira batho e batla batho ba ka tlase go ntho go masome a matlhano a dilemo batho ba nang le dilemo tse masome a matlhano kape re nga bao sheba ebe wa bone ka o ka tlase le ga o ntse o le ka tlase fela ga bao sheba ba bone ka gore mogolo ba o ntsha ba sa batla le mapaki a gona go fela o le jalo e le ntho e fosaetseng
3: o tlhalositse ntate gore o kgothaletsa ena ya gore ebe difeme tsela tse neng tse dikwalo ka nageng ya Aforika Borwa ebile go kenyeletsa taba ya gore go na le basotho ba sebetsang moo morego kapa mogato o ka bang motle ka ba gore mmuso ona o nke bogato o lata difeme tseno fele di tlo sebetsa ka gare go naga ka kwano ntle le taba eo ke moralo ofe o bonang e kare ko ona o ka ba sebetsang ke mametse mona mo o letona letlhileng le supang taba tsa gore ka lebaka la phetogo ya moruo wa matšhaba taba ena eile a malefatshe mme go kenyeletsa le naga ya Lesotho mme ke sona se ntseng gore go bonagale mesebetsi fela ka bongata gagolo boemong bona bona ba difeme le ga o tlhalositse gore ditaba tsena tsona di ne di sa ame difeme gagolo ka lebaka la agoa ke megato efe e utlwa e kare ka nkuwa go thusetsa tabeng tse tse amanang le gore batho ba tle ba tsebe gore ba fumane mosebetsi
4: nade le naga ya Lesotho e lokela go ba le le kore e lokela e kenye tshebetsong taba ena ya gore e dule e shebane le agoa agoa ga e tsitsitse e ba Lesotho le ka godisa maamerika gore agoa e tsitse e ba Lesotho le ka kopana le dinaga tsena tse dingwe tse ka bang ke sare ke dinaga tse tlhano tse akgang bo Mauritius ga e ba ke gopolantle ebe Lesotho ebe batho bane ba jalo ba ya Amerika male go godisa gore batho bane ba lokela gore ba etse moralo wa nako e telele wa koa e seke ya nna ntšhafatswa ka dilemo tse pedi jalo ka gona bale jenala ga go ntšhafatswa ka tse pedi ga tshebileng ne le selemo taba e nonong ka bo yona nako e yang pheletsong ga e fe batho ga e fe batsetedi botsitso ka ditlhogong tsa gore agoa e teng mme boteng ba yona e tlotla e thusetsa ka gore e tlise mosebetsi ga e tsitsitse e ka tlisa mosebetsi o mongata go polang date gore mafelo a kgwedi maqalo a kgwedi yona eng e ore leng go yona basebetsi ba se mo teng ke Precious Garments ka mono ka station-e go le gaba le letsatsi leo e bang ga ba theoele gogang gore le ba sa sebetsang gogang ba tlhaba ke sepolesa re bile re ntse re lwana gore na basebetsi ba tlhola ke sepone sa jwang ka tsela e nonong e jalo e le gobane basebetsi ba lela ka gore ga re na mosebetsi ga gona mosebetsi mona jale re bona ge beuwe ga e nako e telele kore ga re sa gola ga kgwedi fela re sa fumana letho se re tlholela le go lefa matlo a bodulo re se re tlholela go fepa bana re tlholela go isa bana dikolong re tlholela go lefelela bana ke femegile motho ba bangata ba ka godimo go dikete tse tharo o tsebe e ne na le dikete tse ka godimo tse nne kwa empa ka lebaka la mathata ona a go tlhokala ga botsitso ba koa fela dintho di ntse di nyetlha ka nako re neng re lwana e le ntw ena kereng ile a re qabanya le bontate sedileng ntwa ya gona e ne e le ya gore bontate ke kopa hore le America le lo negotiate a boa e tsebe hore e dule e le teng nako ene senye setse se lenyane basebetsi ya selemo seno se fedileng selemo se fedileng seno ba ile ba ya hae ka bongata bo tshosang difeme di ile tsa dula tsa kgwetlha bogolo ba tsona ba yale basebetsi ba hae go tloa sona se se ileng ka July ka gwala dikgwedi tse ka banthako ka ofela basebetsi ba sotleile ga botlhoko fela mme tshotlego eno e ntse e tswela pele le gona bela ga o sobe le botsitso ga mmuso o ka sebeletsa go fela go be le botsitso ba koa ke a o jetsa gore ba ka bona nthwane neng e re neng re e bona mona e le teng ya gore be batho ba bonagala go difeme di ngata mme yona jena kapa batho ba bangata ga kgwedi fela o a bonagala batho ba kgotse wa phetisela masego wa phetisela maputse jale ke re ya basebetsing ba sebetsang strateng mane e leng baitshukudi o lo ba botsa gorena na ga kgwedi fedile gona le batho moo botsa batho ba maphele ba palamisang batho na wentate mosebetsi ja lona o ntse o le motlhe jale ke re batho ba nonong ka bo bona fela e leng batho bo o ka kopanang le bona ga o kala go tswa mono fela ntate mosebetsing ga o mono o kala go thobela tlase mono fela ebe se ntse o ba botsa ba tlo o jetsa gore ga gona letho taba enonong ka bo yona fela ke tlo o jetsa gore etlileng difemeng kwana le ga ba bonyakanyaka le motlhomphei ba ntse ba ratshe go gotlhe ehlileng ga o gotlhe gobane jale batho ba na be e le goreng batho ba ne ba reka go bona mona e leng mabota a bona ke re botsa batho ba babedi fela wa borago kwa malaine gona ba le jenana malaine ga e sa leng tho sokodisang ke ntho tse e seng e fumane ga bonolo fela gobane ga go sana batho ba sebetsang difemeng bogolo ba batho ga o tloa mona ya Natala mane o tla ile ba fumana teng go ntse o le go bejena fela tla mana basotho ba bangata ka mokgwa o tshabeyang ngwana mono ba phela jalo ka dinyama tsana jale e yana jale re re mokgwa wa pele difeme tseno tse ka mono go latela leano lena la Aforika Borwa di ka latiwa difeme tseno mme ke re nna ke tholetsa ena e le nngwe seng e le teng ga re etseng gore di tla di le ngata difeme di ngata gampele mona tse sa sebetseng tlhe ntate waka di ngata bo tshosang tse sa sebetseng ee di ngata gampe ntate re ka ba bontsha tsona eba mmuso ga o tsebe motlhompe e atle golo mo bontsha tsona go feme ena ga e sebetse feme ena ga e sebetse feme ena mokgweleng ya yona e ne hirile batho ba bakana ba dikete dikana ena e ne na le batho ba bakana re tla mo bontsha tsona e le gore magaga ntse a tshosa mo nonong maputse moo ee magaga mo nonong a tshosa a difemetse e le gore bagae ba go ntse go teng go na le batho ba emetseng difeme go difeme di fele go na le difeme tse sentse di le teng tse senang batho re sebetsa mono ntate re buang ke o re e tsebang e re kopanang le yona letsatsi le letsatsi
5: Company ya Prestex Enterprises e fumanehang Thetsane Industrial Area tlasa maponiseng opposite CGM Industrial e batla ka pelepele basotho ba tsebang ho roka haholoholo ba kileng ba sebetsa difemeng tse rokang di-jean bottoms ba sebedisa metšhini e latelang FOA machine, double needle machine, flat kapa single needle machine le emeng ba itlalehe gating Prestex ba kope ho kopangwa le ofisi ya mohiri HR office tsebiso ka bokamedi Prestex.
6: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 3 days only, save up to 50% on deals like Rama Original 70% Fat Spread, 500 grams for only 22 maluti. Danone Ultramel Custard, 1 kg, just 22 maluti. And Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, buy two for only 89 maluti. Valid from Friday 18 to Sunday 20 September. Big Red Weekend, only at ShopRite.
3: Mamedi he re re tswele pele ha re thetenda de nyakanyaka ditaba tsena tsa rona mohlomong ka metsotswana fela e semekae pele re kwala taba ya rona re tla kereng ke mo mamedi
4: ke etsa mohlala fela ntate ka seteišeneng ka mono go na le dibaka tse ngata gagolo tseo e neng e le dibaka tse neng di hirile batho ba bangata batho ba gona jena e nngwe ke setogo sa machina e ne hira batho ba ka godimo go 400. Una ley

0: gore e ra motho a fika ba tla se batla seno be ba dumela ka sona gore ba fika ba fane ka sona dibakeng tse jone e lokela gore ebe se dule e le sebaka se ka hirang batho ba bangata e le gore batho batso teng ke bona ba teng ba dule o kampa ga dule go sa etswe letho jale ntho nngwe yo mmuso o ka etsang date a koa ga e ntšhafaditswe jalo ka ga e ntšhafaditswe je e na le mekgatlhelo e mengata rona re romelela fela diphatlho lesela tsa lesela fela fela jalo ge e fue menyetla ya diketekete diketekete tse ngata fela mono tseo ge ka ka romelelang gore re ka romelela go itse
1: mmešhalaetshwanayang e ka ba efe godima yona taba eo
0: re ka romelela ditlhagiswa tsa temo temo e yanda re ka romelela ditlhagiswa tsa temo e le ntho ya pele eo re ka ga etsang e ka bang bonolo go rona re le basotho temo e na le mekgatlholo e mmedi ke mokgatlholo wa dijo le mokgatlholo wa leruo la diphoofolo ka mekgatlholo ya tsone dintho tseno ke dintho tse kareng tse ka etsiwang tseno gona bale ke na re le mona fela mona ga e mo ke a bona gore machina ba reka dikgogo tsena tsa sesotho a reka kolobe ena tsena tsa sesotho tsena tse bidiwang dihoki mamadinyana tsena tse faswang lekgale ba reka tsona ba reka dintho ke tsena ke makao mekganto tseno tse tharo tseno fela tsela eo machina a phelang lesotho a di rekang ka yona e ya ofa gore re ka tseba gore re bue le naga ya china jale ebe ke ditlhagiswa tseo go di romelelang china ga gona ke o ba godisa fela gore mokgwa o re di goileng ka ona letse le re tsa ditlhaba ka yona e tlabele e nang le e hygiene ya boemo bo nepagetseng bo phahameng eo ba ka e tlhokang mme o shebe gona dikgogo go bua dikgogo ke ntho e go nolonolonolonolo go bua dikolobe ke ntho e go nolonolonolo tsenonong tsa gae jale dintho tsenong ke ntho tse ka re thusang jale kere america man re sentse re na le line tse ngata fela tse balwang ka dikete tse ka godimo tse tlhano tse thong le ka romelela gona lona go balwa ka dikete jale re romelela ntho e le nngwe fela e le ga re romelela tse ngata le ga e ba ketelong ya letsatsi ka keteletse ntho ne se sa etsagale gona go a gona kore re dule re se re le boemong ba gore ka nako eo jale mosebetsi re reng a tshe ntho ena e kare jale ya nyetlha jalo ka ga e nyetlha jena kapo e se nyetlhile je ebe jale ge se re tseba go itlhaisetsa se re tseba go ikemela ka bo gona ge ka tseba gore ntate ge ya dibakeng tse dingwe europe manana bele jena middle east ke ntwa ukraine mono le russia ke ntwa asia monong ke ntwa ge ka tseba gore ge mononong golo go kela batho ba nonong dipaga ona jenana ukraine gana mokgwa gore go etswe ntho tseno bane go a lwana mme ga o lwana batho bane re ka etsang re ka ba mmakaka wa bone go ba gokela gashi ya mane neng go bitsi wa lwa gona mosebetsi wa gona go ba gokela diphaga iran kae middle east ka ofela go bitsi e le re ka tseba gore ge batle mmuso o lokela go etsa o batle mebaraka mono mo ka rekisang teng gona ba jena ka na le mmakaka e mmedi fela mona diphaga mona e le ngwa america ona gore ba ketseng tsitsipano e tshosang e be wa aforika borwa jale ya go qetela ntate ke ya gore ha re sebeletseng gore ga re bua ka dipalo tse ntšha re bua ka dipalo e le tse ntšha e se ka re dipalo tse sentse di le teng ya banako na ka go fela go ntse o thetswa batho thwe ae go na le dikete tse tlhano tse ntšha ga ona ntho e jalo ga eyo ntate ke nna ke ema mone ke ga eyo tabe e jalo eya ntate o bua ka dipalo tse sentse di le teng tse re nang le dilemolemo di le teng
1: re re ke reng ke maikutlo a mo mamedin date ga e be a ka tlhaelela mo naka pelenyana fela re tsebe go kwala taba ena 2121-9956 kapa plus 2665-99-56 mo mamedi ke tsona dinomogo tse o ka kenang go tsona ge godima taba ena eo he mo mamedi le tona le fanneng ka karabo ya gore na ditaba tsena tse amanang le botsetedi gagolo ka difemeng ka mane dipalopalo na di eme jwang jale mokgatlo ona wa F2 ka ntate nyakanyaka a supang taba ya gore letona mona o fue ka thoko go le tsoo dipalo tsena tse bantse ga ditlhaloso ga se tsona gape le dibaka di fapantswe feme tse dingwe ke tse maputso fela ditlhaloswa di le gathetsane tse dingwe di gathetsane mpa ditlhaloswa di le maputso PC dumela ka mogaung tate wena
2: ke phela ka mogaung le nne gao batho ba modimo makakole nna dumela le wena mono mo o tena ga entate

0: ha ke tsebe ntho ntate Makabole ha o hlaluse hore na letsoho le ne le sang ntate Maqelepo na ke le seng o di nka kae dipalopalo tse ena a phela kae Maqelepo o phela kae mo mafuan dekai mako a fuan le hlano le tlo thetsa bo mang maparamente a lesotho moo a thetswa a dula tlhabe moo mantse a bona ga thetsane a thetswa go tlhegeng yona ke go tlhegeng bo mme le bontate bao ba bakalokalo ba ba telele ga kalokalo ba lwetsiwa leshano ke Maqelepo. Maqelepo o ya ka dipalo tsa a sa di tsebeng tututututu la o lo diphanya ola ka ka paramente
1: empa jale ga re ke re tla botabeng ya gorena go latela tsamaiso mosebetsi yona o etswa ke botlhanka ena go a gae ko o fetisa ditaba tsena ka paramenteng o kwetse ntate taka ke ne ke mpa ke batla gore ge tle tabeng ya gorena tsela ya tsamaiso na e tsamaya jwang mosebetsi o etswa ke batlhanka ena go a gae ke go fetisa PC dumela hotome
2: kana ndi se bua ndate nya kanya ka tlo se tshile ndate mutuchi a o be o shapala mafosi sana ntsa bua ke abuti mutlatsi tela go na ndate maqele poena ka bo yena o tla hantle go ndate ka bana ine ke fane tsa dingwa na go nyo ne ntsele ke na kholo yena le le tlile ba tlo ba tshwenye ba hlanga ha ona ba tla go tshiyo ka latlhano bana ke bona ba di ile mibuso fa o tla tshwantse a tsena go le tsone sele di tla tsena ka ofense ndi tsena ka pa di bua le nna ke nntse ke nna ke tsikile motho di tla tsena ke rata ba ndi tsenya ka nya ka o shalo sutse o o bona ya ntlo tsa khale ka batho ba sentse ba le ka mono ke le fane ya ne ya ntse a bua le nna ke tsane e ya nna ya hi a tla ba tlo ya nka go tsetsa go fela ba ba le lekwa nda tsenga ke mtutsi ne e tsene le o ba tsana ba tlang hantle di tsene ke mokoko tsana ha ile ha ba ntse tele mo tso tshe bona o o ka bona ntse ba khula ditang tsa o ke mane ni mo u gwan diretseng le me bile mo le di tsanta ga tsa bona ke le bona ka nya ka ka tle ke tege ka le bona ka mtutsi
1: lo kile me ma mhato ke maikutlo a how our pc dumela
0: ka u le ga
1: e ya nadi ha ke tsebe bela na ntate taka ho etsa halatswang o tlokoletse e nngwe ke ha ebe ke ne ke utlwa hantle ne ke kweka ka lentswe ke lona PC dumela ha tsona di
3: ntate ke mo lefi ntate
1: ntate mo lefi
3: ke di nga ntate ka ga nya ga ke se ke ma thata ka la ntate ke ke mo mo ka kwa tsola ka ntate ya re ha le nna ke re ntate ya ga nna motho ana mo tla hela o mo dile taba ntate bona ha ona letho ntate ha ona letho ntate ntate nya ka nya ka ile wa tsama ka ga di nyetse na ka o fela le gona ka le batho go ntse re se di tsena ntate ka le mutsi ngwane mhm e ya ntate ya le bona ntate
1: ke le bula ha ho londa de ka maikutwa ha o phise dumela
4: ba ke mutsi
1: ho tsome
4: ka nnete
1: Tanisi, jwa lwana
4: kutsa o shaka mokgwa wa tsamaiso,
1: ntate
4: Maqelepo.
1: Ke
4: mema. Ke nna Matelang. Ebo, o batla hore ntate Maqelepo ha ntsa le hana mo bohlanka boleng hana teng. O sa ka fitwa o fihla moo yena e le motho. O ha ka fihla. O bolela hore ke a fihla ka tshwalo.
1: Ha ke bolele jwalo ke ne ke mpa kere o nka ditaba go ba hlanka wena o tla hlaisa mai o tla hlaisa mai
4: ya a ishanole ntate ka ba wa ya ga batla ba eno go bana ha hona le di maile tse wa ka di tsama ya ntsa moketisa selemo a so fihletse me ka pa se na putse ka pa mona ha tsetsane go phatlala tantho o le hana mo pela yona o utlwa ba re wa ga bogena go bogolo ke tu ba ne ntate a eta net se dumela le diphatala tota se tswang ke motho a sa di tsebeng yena ka le tsinda se mo kolega o le bo ba ntate se re le bo abo phatala tibo bo phatala tsang taba e le jwalo ka ha e le jwalo bona le hore bo phatala tibo le teng kan nete ho patala tsa nthotse siyo se re makalang ha di saetsa hale ho bana ha di etsa hale ho bana re ntse re bolelwa nthotse siyo ntate ntate a e kan nete a tsara nkuwa hanyane ha kana kan kan nete ke ho reng ka hanyane ke batho re ba hlomphang ga ba hlompha batho ba no ba u di matha ho bana ba etse maikutlo a rona mono ke le le se di taba tse bohlokwa tse re fa matla re le mo re leng hana teng motho a ke be a hlolwa ho fihla semeng ya maputso a utlwa e ke ena e wa kwate ke ena mole yona e masogomo ntse se ntse di sa hlolwa ke ntate nyaka-nyaka a e ka nnete na o tla go o re kopanya le yena hape ntate ntate Matelepo a ka sa ena ba bua ntse sa paneng jwang le ntate Matelepo le ntate nyaka-nyaka
1: ha o tlhoka jwalo ke tla etsa jwalo
4: ntate
1: ha o tlhoka jwalo ke tla etsa jwalo
4: re a tlhoka ntate bane re tlhoka ho tshepa batho bana kaofela re tlhoka ho tshepa lona le bophatlalatsi re tlhoka ho tshepa batho be leng kang ditaba ho bona re tlhoka hore re utlwisisa ga le re jwetsa taba le re jwetsa taba ya nnete re tlhoka ho utlwisisa ga le re memela moetsi ya tshwanang le eno le o tlo re buela taba tsa nnete re tlhoka jalo ntate and-e ka mogao go moo re bone dintho tse re di boleletsweng ke lona le le mafapha ao di kena tshebetsong
1: go lokile mme ke le bule gagolo ke le bule mme matelang ntate nyaka-nyaka e renke ke rekise fela ntate ga gotshwane fela ge tle re tseba gore ge thetha ditaba tsena o tlang ka maikutlwana ga gotshwane fela bele ke tsebe gore ke fetele tabeng tse dingwe gape tseo mo mabedi mo tshwaretseng tsona mamedi e re ga metso tse e le šome le metso e metlhano ke na re foraletse gose ge kwale le ntate nyaka-nyaka
5: ShopRite Big Red Weekend is back for 3 days only. Save up to 50% on deals like Bokoma Weet-Bix whole grain wheat biscuits, 900 grams for just 45 maluti. Twipper pack for only 35 maluti. And Omo hand washing powder, 2 kgs, buy 2 for 99 maluti. Valid from Friday 18 to Sunday 20 September. Big Red Weekend, only at ShopRite.
6: Checkers makes every day better. Get better freshness, better choice, and better value. With deals like lean beef mince for $139.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 2 for 34 maluti. And Baby Soft 2-ply Fresh White or Supreme Quilts Toilet Rolls, 18 per pack for $129.99. Valid until 20 September, only at Checkers, Miss Siru Mall.
1: Mamedi re re hatela pele mme re thethele ntate nyaka-nyaka ka bogutshwanyane ga re ke re di otle fela ntate ke utlwe ka re ga gona le dipotso ke di tlatsetso fela ditabeng tsena ka metsotswana fela ntate re ke re dithethe
7: ke a lewa ntate ntate ke ne ke re fela ka nnete ga re lwantshe mmuso go gang kapo ke gore ke tsebe ka utlwagala ka ke lwantsha mmuso ke mpa ke lwantsha batho ba fang le tona information e fosaetseng le re le tona ha le phatlalatswa le phatlaletsa mo le phatlalatsa dintho tse le reng ke tsa semolao ebe le phatlalatsa ditaba tse e seng tsona gobane le fuwe information e fosaetseng ke tloetsa motlhala fela femena e o theng ke le sedi textile ke feme e butseng 2024 go bikeletse selemo se fedileng e ne na le basebetsi ba 23-24 e ne sa fete 25 empa ona ba le jenana ha e sa mono ho mhlombe uthina lwa 41 che mo tlo mong ha re nke o re na go nyena yo ho ntong ho na le mathata ile ya e ketsa batho mo hlomo mba ya mono fela ke ne ke re kana go etelele ene na fela lwa 23-24 jwale empa ntho e re e lebelletseng ke hore mmuso ha re tshwarane ka matsoho ntate wena mhlompe ha re tshwarane ka matsoho le wena molemong wa gore re tsebe go thusa setšhaba bane le gona ga ke re gona re le megatlho ya basebetsi ke phela bophelo ba mokgatlho ko gore ebe go na batho ba sebetsang ke le gore tabeno e etsa gore ebe mokgatlho wa basebetsi le ona o a phele ga batho ba nono ba tsamaya ba ya gae mokgatlho wa basebetsi le ona o a thefulega gobaneng mosebetsi ga oo basebetsi ga bayo be e leng ba bona batho jale ka gona ga re thusa le mhlompeng di-family teng re tla go bontsha tsona

0: mafeme ena le ena le ena le ena le ena di ne di dirile e nngwe ka mona ka thetsane ne etile batho ba 2700 go fitlheletse gona ba le jena ne ntse ba ile thepa fela ka mono e metšhini fela e o sa etsweng leto ka kgola go tloa 2021 go fetsana le dilemo tse ngata bona bona bo ga e sale e sale ntse be e dutse fela le ka mane ka gatikwe ka mona nafe mengwe ne se ntse le golo e ne ebile a kwalo e na le batho ba 1200 1300 ntse le ka jeno ga e soka ba etse e tshela batho e ne bitswa glory e ne bitswa glory e ne a tetsane bitswa CNY
1: ke lebole puisano ya rona le wena gagolo ebile botlhokwa ntate nyakanyaka e re tle re di latelele le ena le tona re tle ke re mo bitse motlhomo le batlhanka gore ba tlotla ba utlolola ditaba tsena bjelo ka go tlhalosa gore mona o fuwe mafosisi
0: eanate jale kere ntho e bonolo yo ka e tsang date mothutsi ke re le gona jale jenage kare ga o tloa mono fela ba o kopana le ba itshukodi hela le bona kgwebo e le jwang ba ka etsa gante bona bo gaesa wa kopana batho ba dinnye ba di 4+ wanong palama 4+ go jwang date tsetsiletse jang ee ntate go gobe mme go gobe gobaneng gobane go thupile batho ba sebetsang difemeng ke a leboa molwanwang ka eyanda gore ke mafapa a mabedi fele ke reng o ka tsewa o kopana le ona letsatsing yona le
1: a gologile ntate ke tlaetsa jalo
0: ke lebile gagolo molwanwaka
1: mmamedi mona re ne re buisana belo fela le ntate tshepang yakanyaka makakolo wa mokgatlho ona wa F2 ka moo a di beileng ka teng letona le fue mafosisa kgatlhanong le dipalopalo tse amana le taba ya batsetedi ge go ya batho difemeng mona ke ka moo ena a di tlhalosang ka teng mamedi re tswela pele mogaleng kwano ke sentse ke na le ntate mokgothu magalanyane re tswela pele le ena he mamedi godima ditaba tse amanang le lekala la bophelo lekala lena la bophelo o tla gopola gore le ile la tlhaga ga ngata ka gare go komiti ya paramente e alositseng boiketlo wa setšhaba le komiti ya paramente e shabaneng le taba tsa tiso ya ditšhelete e lenyane e tlwaeleileng ka gore e mmalwa moo mme ditaba tsena jalo ka ga lekala lena la social cluster e le kapa komiti ena ya social cluster e le yona mamodisa ditabeng tsena tsa lekala la bophelo ile ya alosa go sheba gore na le taba ya tshebediso yona fela ya gore ga go a bue ditšhelete di sebeditswe ka tsela e nepagetseng go latela melao re ka supa fela mo mamedi le melawana e kareng ya bo PFMA Act na gore na tšhelete e beng e abue e fela e phetha merero yona eo e reretsweng molemong wa boiketlo ba setšhaba na kapa tšhe mme mo mamedi komiti ena ke supe taba ya gore e ile ya tla ya supa nakong ya dikgakanyo tsa ditšhelete gore ga re fitlha kgweding ya mphalane makala ana a tlhalose go ke go bonagale di-audit tse tlileng di tlakileng tlhatlhobo ya makala ka go fela ga ona e be e tlakileng molemong wa gore e re ga go tswa tlaleo ya motlhatlhobi e mogolo wa ditšhelete go seka ga tswa tlalego ya gale kwana ya bo selemo sa 2018 e be tlaleo ya hang-hang gobane taba eo e etsa gore tiso ya tšhelete e seka ba e nepagetseng mme ya mongwamedi lekala ile la fana ka nako mme ge ga ba gore bele re fitlhe pheletsong ya nako ena eo komiti ke supa taba ya komiti ya momamedi ile ya fana ka nako mme re fitlha pheletsong e re ke re buisane bolo fela leng tate mokgothu magalanyane momamedi o ile a bua ka taba ya gore o tlhoka tlalego e tlileng e tlakileng le komiti ya gagabo gore go ke go fanwe ka tlalego e tlileng e tlakileng lekala le la bophelo le fanne ka tlalego e jwang ntate re ke o amogela naneng la rona la molodi wa taba kwano PCFM seng gonang dikgomo ntate e re tlhe re wele gabo ntate ya ditaba tsa rona ka gore o ko re bolelele ke sekeng se se lelekela lekala le la bophelo le fanne ka tlalego e jwang jalo ka ga komiti ne kopile gore ka lamphalane dintho tsotlhe di finyelele e le gore komiti tle tsebe gore ikeletse gore na mo e ntseng e a ba ditšhelete empa di sa sebetse gantle e di gina jwang kapa eng ka megato e feng
2: e nngwe ka go ke dumedise ba mamedi ba PCFM ntate le ke hlomphile bookamedi ntate ke ne ke re re ile ra kopana le lekala lena la bophelo mme se ne re tlhatlhoba gore na tšhelete e kalo ka 3.1 billion e re ileng ra ba fa yona e sebeditse jwang mme tšhelete e ne ne ya go tsoka gore ka mane ka recurrent eleng ya leino ke 2.4 billion mme ka mona ka capitaleng ne re ba abetse tšhelete e kalo ka

0: 169 million. Eyanda. Jwale ge ne re hlahloba na e sebeditse jwang, mme bala ba refa le go hle ke fe ba mamedi ka kagetso ya taba tseno gore na sebeditse jwang. Enana ena ya recurrent e leng ya leno ba re bontshitse gore ka nnete go bona la e ka go sebeditse tšhelete e ka bang dinoko tse 90%, gobane jwale e nngwe tšhaile a nyelwa ya e tsa 93, e nngwe ga e ka ba sebetsa bone basebetsi ka go fela ba lekana la bophelo ga ba ka ba patala kgweding eno ya go qetela ya March. Ya bobedi ilaba enana ya capital e leng yona e etsang go di-project di etsagale go yona mono ge la ka fumana go sebedise tšhelete e kalo ka 64% e leng 64 a dinoko. Mme ga e le jalo e bolela gore dintho tse dingwe ga di a etsagala. Mme ga re bua ka ntho tse sa etsagalang, ga tlabe re bua ka ditliniki tse ne di tlamehile gore be di gauwe ka moo, e leng tliliniki ya Qabane, Qalabane, Senqu le Senqunyane. Ke tsona tsene tse nne tse ne re di abetse tšhelete e kalo ka 52 million le mo se fetileng. Ga o a sabetsala ga e le pene fela tšheleteng eo. Mme batho ba ka mono ba ntse ba sokola gore na ba tla fumana ditshebeletso jwang, ba ene rerile gore e maatlafatsa ditaba tseno tate Mtutsi. Ne ke bontshe fela na taba e ne e ka bolela eng.
1: Ga re sa le gona ona mo ditliniking, lebaka e ba lefe la gore jwale ebe ga di a qetela di tswetse pele gagolo di-project tse tseo?
0: Tate Mtutsi, wa tseba ke yona ntho e etsang gore ge ba tlisise, wa tseba jale ke ntse ke mametse ga isonte e makalapantse a bua ka mane jale ntate nyakanyakatsare e ka re ba ntse ba ba re nyantsha phoko. Jale le gona mona ke tshabe gore be se reng ka at the face value ga batho ba re a e kobane kule a dieya ditaba tsenana tsa procurement, ke tshabe gore be se re kena mono ba ditaba tsa bahlanka dingata mono le tshebetso tsa bona dingata le dipolotiki tsena tse tshipinyana dingata ntate Mtutsi. Jale eno re santse batla gore re e batlisise, ga re batle go eng ka at the face value bane ke ntho e mpe gore ebe ka rere re lo gaela batho tliniki batho ba sokola ba tsamaya dibaka tse ngata. Ebe ka nnete ka bo Qabane ke dibaka tse sokolang gampe, bo Qalabane, bo Senqunyane, bo Senqu ka mona ke dibaka tse sokolang koo ntate Mtutsi, o sa tlamehang go sa bua ka ditaba tseo. So taba tseno tse ba di beile fela ga ona evidence e ka ra e beya mmona kare e fela e le nnete taba tseno. So ke sitwa gore ke ikamaganya le tsona kapo ke di tiise ntate Mtutsi. Ke a lebogela. Jwale ke ne ke re ntate Mtutsi, ntho e nngwe gape-gape ya bohlokwa ke gona ke re bua ka tšhelete le gona jwale impact ya gore ebe ga e a sebetsa ke efeng, le impact ya gore e nngwe ebe e sebeditse e ka ba efeng. Ke kgona o bone gore ke ditšheletenyana tse ngatanyana ntle le eo e ne le tšhelete yane e ne tlo sebetsana le ntho tse ka reng tsena tsa di-vaccine. Yale e ne bua ka tšhelete e 44 million e ne re fiwa ke bo Gavi, vaccine e leng taba tsane tsa bo dithibelo. So tse re boneng gore ntate tšhelete tseno ga di a sebetsa gagolo. So cancer center ke e nngwe e re bontshitse gore tšhelete e ne a buile go sebeditse 52% mme ga ka kgotsofala. E ne ya 44 million ya ntho ya di-vaccine ga ka kgotsofala. E ne ya health reform e ne e tswa ke ntho ke WHO ga ka kgotsofala le yona, gobane yona ebile ke zero. E ne bonyane ya immunization ke 13%. So tšhelete tsena di a sebetsa gantle tsa Mtutsi, tshenešega e batla gore ka tlhatlhobe ditaba tseno empa ke rempe ke beye tseno pele jale ebe re tla dipalopalong tšhentho tse ditsa ee jale dipalopalo a ke re gona wetse ke buile ka tšhelete gona tšhelete e ne le jwang pele ke di-target tse ne re na le tsona ntate Mtutsi tse ntsa gore na jale e fitlhetse eng ntse ge leng babe go yona ke ntho e bitswang maternal deaths. Jale e ne e leka go bontsha gore na ebe tšhelete e re la ra fana ka ene e thusitse go le go kae go ka fihlela di-target kapo mekolokotwane e neng e beuwe. Jwale ena e bontshitse gore ge ne re rerile gore e be re theotse ka 40% kao fela enana ya gore ebe bana ba ya tlhokagala di-facilities tsa rona, mme empa ka nnete ge nyolotse ka 48%. E le gore ba batla ba sebeditse gantle beterenyana ntate Mtutsi. Immunization ge ne re beile target ya 95%, empa ba fiketse 79% o bone le tšhelete ka mane re tšhelete engwe ga e a sebetsa le ena e sebeditseng e ne le 13% wa e bona gore di ditlamorago tsa tsona di kgona go corresponda le taba ya tshebediso ya tšhelete ka mane. Ee, that e be tabeng tsena tsa HIV tsona ge mmuso wa Lesotho o ntse o fana ka tšhelete yane e ka reng 83% e leng ya di-ARV ya treatment, mme mmuso lekala lena le ntse le fitlhetse target ya rona ka godimo target yane ya 95. Ee, that so go ntse o bona le kare dintho tse di batla di tsamaya gantle gagolo le go bana bana ba maemong a 0 to 40 yes. Jwale go ne go buile babeya bare ba tla initiate gape-gape go bona bana bao bonyane 58% e le target ya gore bana ba 58 go ba fumaneng ba le positive ba tla etsiwa empa ba la ba fitlhela 60%, mme ke mane mo e bontshang meriana yane gore ka tabeng ene ya meriana e tlile re batlagele up to scratch ge le maemong a godimo agolo, mme le di-targete tsa teng di corresponda le the usage ya budget-e ka mane. Ga o fitlha go TB mo na dateng tutse TB re fumantshitse gore ach ka nnete ge ntse re sebetsa batese gantle ga ka lo tla e sheba le budgeteng yane ya Global Fund bone re bontshitse gore tšhelete ke enan e ileng ya sebediswago le bokana empa o bona o ntse o na le kepenyana le ka ga karolong yene ya mmuso ka mokgwa wa sebetso. Target ya teng e ne le 83 empa mmuso o la fitlhela go o be le treatment success ya 80%, mme jale le ga o le jalo ba fitlhetse ntle ka etsang 84% ya target ya notification, so e batla e le beterenyana e sempe ga kalo. Le ga fitlhang tabeng tsena tsa health security o bona gona ntho dila tsa etsiwa jwang ge bona ba batla ba ile ba sebetsa gantle targeting yeno that mtuts ke a gola ntho tse di tsenke ka di bontshang that mtuts tse re di fumaneng go lekala la bophelo ke taba tse amanang le di-revenue ga di sebeditseng pa ese gantle ga kalo ge fitlhile go 75% ka mantswe a mang ge ntse re na le bo shortfall o latela ka tsele ne re beile teng ya bo 5.3 million ya ditšhelete tse ne re di beile gore mohlomong e ka ba yona e neng e lebeletswe. Ne re lebeletse gore di-revenue o tse re bua ka taba tsane tsa bo cannabis, di bua ka ditaba tse ngata tsane tsa di-license tsa di-pharmacy tsa dipetlele tsa ding, ne re lebeletse gore tšhelete kalo ka 21.3 million e tla collect-iwa empa e fubile le 16 million fela, mme ge ntse re bile le lose e kgolo karolong eno, mme wa bona tabeng ene ya go tshwara ditšhelete tse e kenang e ntse tlhile e batla e le bothata kelo ka go tshwara kapa o sebetsana le tsena tse e tswang dilo e tsa mosebetsi ge ntse re sa kgotsofala. Yaba re kena tabeng tsa ntho tse di tswang di-audit kapa botlhatlhobi ba dibuka gore na bo tsamaya jwang re ga kae, mme ntate motsitsi o la bona gore re ntse re beile le go paramente ntse ke beile gore ge e beetse makalanana target gore le montse ga ka ga fitlha mane dikgakanyo tsa ditšhelete batho ba ntse ba re ba sa bue taba e utlwagalang ka ditaba tsa di-audit kapa botlhatlhobi ba dibuka bo tlameile bo re thusa gore na re ya pele jwang go tla nkga o sa bona e tlile go tla dubega le montse na tate motusi. Ke ne ke re jale ke kene go ditsi tsenana tse dintsi re fetsang tsona ditsi tse dintsi kgolo tse re di fang tšhelete gagolo Queen Mamahanta o tse re fa tšhelete e kgolo go feta mang kapa mang ge le paramente e tlo latelwa ke sethi sa Charle, so o ka nagana Charle e fana ka 40% of all services fela e ka tlase o Queen Mamahanta, empa jale Queen Mamahanta e le jalo ga ka kgotsofala ke tshebetso ya yona jalo ka o se ile bontsha selelekele mono ebile melemong ya batho emelile melemong ya dialemoya ebile molemong ya basotho ka tshwenyego le kgathatsego e e tshabeyang, mme le teng re ne re tlhatlhoba gape-gape mme taba tsa Queen Mamahanta ntate ntse ne ke re etse re basotho ba tla se ka ba re tšhege di gabanya fela jalo ka ga ntse re tsholo ka baka la go tlhokomela bosokolosi le bothata le bomenemene bo bongata bo e ntsweng ka gare go tshedi sena ge ile ga batla go etsiwe dintho tse thago ka go fela ka pele ke bo hlahlobio bona na bo bitswang forensic audit bo ntse bo tswala pele ka dimtutsi ka tla fumana tsaleo mafelo a a October ne bo hlahlobio bo etsiwa mono e hlile ke taelo ya paramente ka ntho bitswang resolution ya committee ya haeso ya bobedi ke restructuring ne nda dimtutsi wa tseba bo section 95 ya standing order e hlile e tsholwa le committee e ka kgothaletsa le restructuring ya lekala kapo ya setsi sa mmuso mo e bonang e hlile e bonana mathata a le teng mme ge e ntse jalo ntate Motutsi a se lekala la bophelo a se initiative ya lekala la bophelo ke bone lengwelo le leng le ngweletsweng lekala la bophelo go tho ba tlhalosa ka nnete motho a batla tlhalosa ya taba tseo ka nnete a kgaone lekala la bophelo a tle paramenteng goba jale e bue ka kapo a tla gotlele di-hansa teng a le o sheba mo ne re buisana ditaba tsena teng jale ya bataba gore re shebe gape-gape ntate Motutsi gore na dinyaka tse tse ngata tse bo 130 gantle mosebetsi wa tsona ke ofeng gobaneng re ntse re fetisetsa ka ntle go na empa e le setsi seo rereng ke sona referral ya gola ebile taba e nngwe e kgolo kagolong ene ya tshwane ebile gore ditliniki tse dingwe go bonagala ka dilemo tse nne ba sotlise ntho tse bitswang di-financial statement e le gore motlhatlhobi wa dibuka a tseba go tlhatlhoba mme ra ba bontsha gore ela ntate Motutsi ka nnete we ntebe ba mamedi ba mametse gantle le botlhe ba mametse tlase ka bare ba sa balla ditlhaga ditlhaga mo na dipampiring e file setsi se sa faneng ka gore tlhatlhobo ya dibuka e be e ntsi ga re na se fetisetsa tšhelete gobane molao o teng o tlileng o bontshang o bitswang audit act o bontshang gore ka kgwedi ya bosupa lekala kapo e mong le mong ya fuwang tšhelete ke mmuso o tlameile jale a ba fane ka tlalego jale tse ntse e tlabe di setse morago e le tsa tšhale e le tsa mmuso ga re na di abela tšhelete ga gore ga e le ka botlhaswa a bona gobane auditor general o itse ba gana go tlisa di-state financial statement mme le rona ka mona re itse auditor general a se ka ba ena a etse mosebetsi ga tlhoka go batla batho ba mo thusang ka thoka a etse jalo mme re tla e lwana ka gotlhe gore a fumane taba ya tšhelete ya tlamehile go e sebedisa go itsabelo ntate Motutsi gobane ntate Motutsi ke ba e utlwa ntho ena ne re etsang e tlamehile bere ge na le ditsebi ke tsenana so wa utlwa gora ntle le moo auditor general ntho a e etsang ga e thuse letho e se le ntho tse seo fela tse tla ya ka mane ka go PAC empa makalemo e ne tlamehile gore ga re ya thubetsa budget e be re ka nnete le mona ga go sana taba batho bana bala ba e tlheka taba yane e leng ya audit kapo ya botlhatlhobi e le a fumana tse dingwe ga re di fumana mereleng ela ka ga le soka le e tlhalosa gona le entseng ka tšhelete ga re le se tšhelete ya yona go fitlhela le ya kabetsi mme le basotho bana ba tla bona gore ge e tsa ntho ese e orderly e tlileng e tlakileng e nang le logiki gore na ga motho o mo tshile tšhelete jale e le gore a tla fumane e nngwe gore tlisa dira sete jale a sa di tlisege mo fadwang
1: otlwaeleile maikutlo a mangwe a bang teng go setšhaba e ebe ya gore paramente e bua fela ditaba tsena di kebe tsa ba tsa phethagala o tiisetsa tšhaba sa basotho jwang taba ya gore gona jaletše le tloloma molomo o ka tlase gore ditaba tse di bonagale di phethagala value for money tšhelete e sebetse go latela gona e etseditsweng ba sa o didang le batima tšhelete
0: lemo se fetileng re ile gage lekala la bophelo le tsebe gore bomphato wa bona go kenyeletsa le bana ba tšhale ga o ka e tsala gore ba tlise kopo ya gore ba fuwe tšhelete ba sena nthela e bitswang MOU e up to date e entsweng review ebileng e bontshang le gore databa tsena tsa ditlhage di tlo tsamaya gantle jwang go anela basotho dibakeng tseo ge ke ra sebetsana le taba ya bone mme o ile a e tsagalang tate o ka etsa gantse re ya ebe ba dieile ka ditaba tseo ya ba ya fitlha motsotso o lekala la bophelo le tlameileng o jale le tshenyo magatsi kapo le kene ka mane le kopela tšhelete o a gopola ntate Motutsi ore itse ga e fitlha fela ka ga tene se re ile ra tlhalosa ditaba tseo re le committee ya ba motsamaisi wa dipuisano o betsa letona go ka a tsho ena o tlo tšhatšhela morago ba jale committee e shebile ka matlha a magolo gore e keke ya sheba tlaleo ya gago ntle le gore ebe o se o fane ka ditokomane tsena mme ile a tšhetšha ke ile ka kena go yona e le gobane ntho tseno ka go fela di le teng ntate Motutsi ntate Motutsi se re ile ga e tsa taba ena makgetlho gobane ba social development se re reng ga le sa tlise ntho e itseng budget e itseng ke ba feta ga e ka ba feta ntate Motutsi basotho ba rena re ba tiisetsa jwa go tla etsa jalo ga ebe queen mamato e tlameile go kwalwa ile go bana ise manyofotsoko a mangata e kalo tsalong go tlamile go etsa gale jalo molemong wa basotho le nako e tlang that in due
1: nakonya di gakanyo re tsa di challenge that we le wa super taba ya gore sepetlele sena ke se seng sa dipetlele se tse thusang batho ba bangata ga go fela go le go bona ala o etsa dintho tse ngata mo bileng wa super taba ya gore go bona hala selmong se fitileng bana ba di magolo a magagong le mashome a tsheletseng a metso mehlano ba foka hetse sepetleleng sona sena sa Queen Mamohato fela go le ka lehlakore le leng hong senkuwa ile sepetlele seo ya le sebeletsang batho ba bangata ka o fitisitse e bang se kwala se tla ama dithebeletso jwang tsa bophelo ha batho ba ntse ba hetsa se for sighting kgatlhano le se nepagetseng
0: ke tiise taba ena ya dipalopalo gore ešie Queen Mamohato le mo se e fetileng e bone batho ba legolo ba fitsang 100,000 because nama etsa 99.9 ha ebe ke bone 199 a ke sa tsena le 99 ke gola etsa 990 kapa 98 or 99 gona mono almost 100,000 so e bone batho ba bangata gagolo that in dudes so ešile go tswa that means this spiritual sa botlhokwa seo se tshepetseng gore se ka thusa dinthong tse ngata empa le eno ga eetse gore e be re tla diela naga ka gare go mogolokoso ka lone go tla tlameng gore tsene tse dingwe di adjuste di absorbe ga e be re tlamehile go tlala ntle le mono che jalo ka ketshilo kitse ge keke ra etelela ditaba tsa moshatlhobi e mogolo pele ga re di fumane tsale re tla re tsewa go etsa dikgothaletso tsa go fetela ka sone
1: o buile mona gore go ena ya leino e mathela go 90% go latela tlale o le e fumane empa yole ga re tla ka mona ka tshekamelong ya bosebeletsi go bonagala ehlile e sa sebetse ka tsela eo se gatlha sa ka leinong ka mane mo o le fuang batho e etsagala ke gopola gantle ga o ntse o bua ka ditaba tsa Queen Mamohato go ile go a ba gatlhapotso e re nna gantle sepetlele e le go na le ditaba tseo di neng di patuwe ha e le mo uwale go ne o se o bonagala jale tšhelete e ne e abetswe gore yo etsa mosebetsi o itseng e qetelela e se sebediswa tabeng ya leino taba eo e reng le le komiti ye ya gore jale ena yona e ya sebetsa ya leino ka letlhakoreng le ane ga e sebetse
0: kannete a kere jale ga o etsiwa dintho tse bolotsana nta te mtuts kapo tse belaelwang e le tsa bolotsana ešie go etsa jale ga lefoe ditaba kao fela o bone le gona jale jena gomo reyareya ke ipatlela fela dipalo tsa gore na le re batho ba nana ba le keteletseng ba entse gore dipalo tse nana di nyolowe go feta tse neng di fuwe tumelelo ke difeng ga re di fuwa tsena o bone ba public service na ba le teng ba ga e kgona ga se tsone ke mo go bona re khutlhile gape-gape jale le mookamedi a ga e kgona ene ke kopa ke renkele thokonyana ge le bankanete ke tseba go lefa ditaba tsenana ke gale ibontshane gantle ke bona diketsetsa moseretsese wa e bona gore e na le ditaba taba eno datentutse so ešile e re bolelela ditaba tse e batlang di botlhoko empa jale ga o tlamehile gore go lo phethelwa tsela tse go setšhaba ka nnete ke taba tse botlhoko gagolo le tsona gore e be batho ba qalabane batho ba qabane batho ba senku batho ba senkunyane ba ne ba tshepile ebile le gona ne re tshepile gore le mo tsena ditliniki tseng tsa bona di tlabe di fedile batho ba modimo sa basae dibakeng tse gole gagolo kapo ba sokola e be ga di a etsala ešhe ke taba e bodutu gagolo e bontsha gore ga re tsotelele dintho tsane tse yang go setšhaba ka nako ng go tsotelela tse tleng di tlang go gomo
1: e re gantse re tswela pele ntate re ke renke momamedi mona momamedi o ka kena nomorong ena ya 2121-9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago o ditabeng tsena 2121-9956 kapa +26659956 ke ena ge ke re utlwe maikutlo a gago PC dumela o moyeng dumela
2: I mean, Mohala, I don't do that no for Kaona Dam. Until we are the Mangawan under the Mahalanyan Mona, the Kaka two Ulivate to Hotel, Paramente Fidi. Who says the day gay, the baby, the Rekena Silimon South Catera, to work up with Yen Yaukuba, Yerison Jerry for Fugel on a guard. Ha le hore ba ka e tsam ba etseng ba etseng go ba no ntse e tsalang o lebetse tutu ntate Magalanyane hore nako ya parliament e fedile so se boko sa ha o hona le tsena ke se reng le hlotse le kholele ga dema khalanyane le ke ke bela hana ba jete go bane e fupere mopujo wa hao ntho so ngo tlameha go e tsona ke na ke a o yeletsa o molimo wa o ketle go sebe ka ihlole le hantle e ka pagamenteng ka mo e tsa molao tsa tinela ntse le mokebelo tse o re nna ga lekala gana bajete jale ya ba tonagolo eno ya rst moetapele eno ya rst e le le tonagolo jale a tlameya gore a ye go motlotlegi a re a kgale paramente nna a lona le lenke nthena ya tem e le contraka ya 5 years lenke le signetse contraka e ka reng ga e ka ya fela ya terminatewa pele e fela na le tla tsedišwa jwang leano le ka lao ga a parlamente e kgalwa ebe le latlhelwa ke sotlhe naga e na e ntse ke tebela ke nthen
1: e a ko botsa potso e le nngwe fela nnate o tlilengwe yang go tsepamisa
2: maikutlonate modise re na le bothata nako ena kao fela re bua ka gore tshele o ntse a bua ka gore tšhelete ya leino yona e bonala e ne e jwang e bubukwang e bonala e sebetsa ditliniki ga di a agwa so ke re mabaka ana re sita le gore re a tlhoke o ntse o alla ga ona ntho a ka etsang ga ona le maareng re a legotleng ge re kosa jale bosebeletsi bone so ke re nna a latlhetsweng ke tshepo ke a mo jwetsa gore ga e sale nako ya gore a ka go lo lokisa ga o lokise e nako e fedile re etsetse molemo wa go obane ga lena thuso ka lebaka la gobane le mekopakopa itshebetseng gore ga le ka latlhala ka pagamen re nke re teba sekepa se a
1: tebae
2: tlameya gore rereng ka pele ka moo ke ya gore pagamente ya mofuta ona e ne o kgalwa puso ya mofuta ona e ne o kgalwa jele ke gere e kekebe ya kgalwa ka ntle fela le gore le ka tshediswa ka gore le na le disalari tse bo
1: sixtyoleeta ke shebile taba ya nako nate o tla gotlha na
2: ee ntate ahe ntate magalanyane letlhoega tolaka ke banna bana
1: ee nate magalanyane
0: yana ne ke re ntateta ka kutlwetsa o missa point ne ke re tabeng enana ya budget a ke go a utlwa jese ga auditor general o tla re line item ena batho bana ga ba so e account ele ba gana go fana ka ntho itseng ke yona ntho ke buang ka ena a ka utlwa budgete kao fela re bua ka gore tseno tse sa tlhakang e le re tshona gore re re enana le tla e fumana mosa le arabetseng ka mantse wa mane le fane ka di-invoice le dintho tsotlhe tseo motlhatlhodi a dibuka a neng a dise oka le ntho eno o tla e bone ke yone ne e tla etsa gore batho ba tsebe gore ee ga ebe moo ne re lo etsa ntho itseng jale ga re sa kgone go fana ka ditokomane tse e tlhokagalang next time a re kopa tšheleteno ge tlo ba le bothata mme ne e tla etsa gore batho ba phame ke a ke tsebe o itlhile a ke tsebe ya ntho ya go gana ka ka ntho o eng ka kae ntate tata jane ena ya go gana ka gana nkutsweng ya go gana ka budget a ke tsebe na o eng ka kae nna ke dika ntho ke bua ka line item yo o di tšhajana ka lengareng ena e na le bothata kapa gase ya bontsha gore setsise sa lona sa senamae ise go na le bothata bo tshabeya gantse le tswela pele a ke le kore le emise ntho jale le e kale gape gang
1: andate ke utlwa kare o tlhakile tabeng eo mamedikana nomorong ena ya 2121-9956 kapa plus 2665-9956 go tswa ntate ke mathoko maseru nna ke kopa ntate gore a ke a lo bua le diofisiri tseno tsa mamohato go lele PAC ke belaela gore ba bangwe ba qetelela ba itlama ka go etsa bobodu e le gobane ba etseditswe lerata le go nyenyefatswa mono PAC jale ba tlholwa go itlhalosa ke ya leboga ke maikutlo a gae kgotsa ntate motlotse ke botsa ntate magalanyane gore nna ba laetse gore go etswe restructuring Queen Mamohato go tloga kae go ya kae e motlhala restructuring go bookamedi kapa basebetsi ka kakaretso dikoloi tsona ba theohile bookamedi ke kwe ka mona ke potsa gore na ba theohile bookamedi me ke tla ho ntate le tshwara o reng ke mabetse mohlomphe mo go thuma galanyane ebe a ka reng ka

0: na hano o re maano a bosebeletsi ba setšhaba ke mengolo fela e gabisang dipampiri ka ha go se bophethagatsi ba letho go aga batlala tlase mo metseng ke maikutlo a hae. Ntate Mtutsi, go amakatsa ntate gae ke bone kare molaetsa ona wa gago mme nna ke ye gona o kenang jale molaetsa ona phiše e dumela
1: go tswa ntate le ntate Mafaranyana.
0: Go tswa ntate.
1: Ke na ke botsa ntate Makgalanyane gona ka tšhabo ya gae taba ena e e leng kgale le sello sa tšhelete ya dintlafatso e sa sebetseng. Go etsa ntho tse pedi, tšhelete ga e sebedise, ga e sebedisitswe go entse dintlafatso tse yo tsa gabuleng moyeng. Bona le parlamente na ba na le mogalo wa gona ntho e ka etsiwa jang gobane ke na le pelelo go tse dingwe tsa dintlafatso ga di etsiwe bare go na le motho ya a sa jeng ko ga sena go fumana molemo o mokalokalo o tlolileng go tlang go ena ke mogola di sa etsiwe ntse re tla ona mono motlho o matlakalo boetsa ona go tlile jwa gore chancer e le godimo akanakana ka gara naga enamo ebe mogao ono wa chancer wa kekitlhela go o qepe le basotho ba setse ba fumana ditshebeletso ke a lebo.
0: Ke lebula haholo ntate ke maikutlo a gago. Mamedi o ka kena nomorong ena ya 2121-9956 kapa +26659956 kapa o romelele molaetsa nomorong ena ya 62009956 a ko kena o tsona ntate tsena tseo o di utlwileng.
2: A ke a leboa ntate kanete le mathoko ono go o naga ese ke re dipose PAC a tsama goja ntate Mtutsi ka gopola gore ke ile ka bua gore ile ka ba ditetsa le ka thoko. Go le bonkanedi fela ka o bontsheng ditaba mona empa ga ba ka ba ba etsa jwalo ga ba ditetsa ka committee ya social cluster ntse re sa di fumana ka botlalo ditaba tsena kanete ne ke ra o tsele gore re lekile tsotlhe tse ne ka ra di leka ke mogotsi ebile re fane ka tsona mane gore forensic audit e ke e etsiwe mo ke gola ke mo arabile go na le ya structuring scope e ka tsang go bua gorena a ke a utlwana ke mang o ne go ne o bala molaetsa ga ganage na e ka ba structure reason a se se kgabaga ntho e nngwe le nngwe ya sepetlele seno ke gola ke karabo ya jale ntate Mtshwaga o ne a bua ka taba ya implementation strategy e file e kare ke na le maano fela a sa kgoneng gore a kenye tshebetsong mme ke tla e kopanya le enana ya ntate Mtsamayo. Ntate Mtsamayo o bile taba tsa botlhokwa tsa ena tsa capital budget gore e file e ka nna ba gore di seka tsa sebediswa tsena tse dingwe e leng 40% ile ke ya kakaretso ya naga ka fela gape-gape ntate Mtutsi ga o ka e bona le naga ka o fela itlhomtse e le tona la ditšhelete o le a bontsha gore go sebediswa 60% fela ya ditaba tsena tsa capital budget. Jale ntate Mtsamayo le ntate Mtshwaga ke gola ba bua ka taba ena ya go implementa gagolo gore why go sa kenye dintho tse tshebetso ntate Mtsamayo ore motlhomo ke ka baka la gobane corruption e sitisa go implement go jalo ntate Mtutsi go se ile a fumanala jalo gore tse dingwe go etswa gang ebile o etsa mohlala ka cancer center. Cancer center e salele gang go tswa 2011 gore na go implementwa jwang, go implementwa bomang, go etsiwa bomang, go tsekisana ka ditaba tseno. Jalo o tla fumana gore ke lekala la bophelo, ke lekala la ditšhelete, ke lekala lane la bo works le bo incident emigol jale e sile go a tsekisana tsa taba eno go feta taba gore ebe go ka implementa ditaba ka tsela tse tlakileng tse nang le transparency. Jale o ne a bothata tentete Mtsamayo bona so strategy ka ba se jale ntse ke a kopelela le ene ya ntate Letshwaga goba e a tshwana o nagana implementation ya ditaba tse ya mekalo tse e ka ba efeng. Honourable Minister of Finance onaike o bonala go na le bothata ba capacity ya project management in the country mme nna ka mora gore ke ithute ke na le ditsebo tse ngata gagolo tse e leng teng tse ne ka tsa etsa implementation. Nna ke bona political interference e le yona e sitisang gore capital projects di etsiwe ka tsela le ka nako e di tlameileng go etsiwa ka yona. Interference e ba mono ntate Mtutsi e mpe gagolo o se e fumane le wena la ntse le ka mane ga batho ba procurement ba botsa itse gage le mona ga tshiwe gaka le mona ga tlameya ka sa mono e kae kae so taba tseno ke tsona bogolo jale e file taba ya go implementa di-strategy tseno ka di kore meralo ya rona ke lo ka ntate Letshwaga a bua kae mo re e beileng e na le transparency jale ga o tlamehile o implement ga o ka e batla implementa e le jalo e fetso e tsa go be le transparency go tlhokega le bolotsane mme ntho e ne ka e tsala gore e etse eliminate jale political interference e se pata go go ka ba bua ka tsela eno e le go ithutena ke etse ka le fising me ketelong ga di etsa hale o tla fumana ga mo ga e tla be se le 50% implementation le tsela ka ka go tla bona ke tsela di di be a poane ntjena ke di tsetsa tsena nda teng pitse ke le parliament mo tsotsi wa bona kumo o ona o ke di be a go bona go batse botse ba ntse re se tsana taba tsa ke tsene ke pa ha ke etse gore ke be re di kenye tsheletsong ka tsela e seletseng ke na le di tse ding tse tse di tseng jwalo ke ka tsela yeo mmuso o ka go tseng ka teng go le ka go etsa mosebetsi e bitswa separation of powers e le go o ska ba motsadi wa ba bang qetelli wa taba yeno ke ntse jwalo ke puso ka nne taba sotla ba go tsa metsena ba ga e o tla meile o botse o boetse jwang o bo lume o bo o ja a e ha idwa ke le wanda teng ke tsaka ka tsala baba
0: Mamedi kena nomoro ke na 212-99-56 kapa plus 266-599-56. Fela ntate, e re nke ke hantse ke bulela mo mamedi a ntse a kena mona. Nke ke botsa tabeng ena eo buang ka political interference kapa boitshunyako ba dipolotiki bo sebeletseng bona bona ba setšhaba. Re bua ka bophelo ka jeno. Ha re ke re tle tabeng ya gore na go thata go le go kae kapa go bonolo go le go kae gore taba e ka lwantshwa ya fela. Ke bua boemong boo ga ka ditaba tse dintse ileng tsa tlhagelela gona sepetlele sa Queen Mamohato lefapheng lona lena la procurement moo ba bangwe ba batlhanka ba neng ba supa taba ya gore ge ile ra eletsa empa ge ile ra tlholega ditaba tsena di ne di buelwa lekonotung mme taba eno e setiša fela le taba ya gore go be le ditokomane tse pakang gore motho yona o fuwe ditaelo o sa tlhae le yena a ikarabelelang empa o fuwe di-directive tse tlileng di fosagetseng kala go le go se go sa hlaki go na directive ye na ene le ka mongolo kapa bo paki ke bo feo ba ne le ha o bua go bua ka bo paki bo hlileng boleng teng o tla tla bo ya ga banda tereng ke keng ke mo mamedi pc dumela e ya nadi
3: tinda re tsi ga
0: na dadi le tsi
3: e ke mo tla ile a se tsala ga la tsi ana go ngore la fuane ha e leng a tsa ke well thing ha se tlo tsela tsi ha se tlo tsela pelo ha bo ana la ho ha ba se ba shebile procurement sanction ya rona ntho ene e latelwang e telele protocol eno e telele gago ka gongwe ebile felelaga tsela mona ebe batho ba katelela ba sa etsa e le gana mo capital budget e sa sebetsang a go taba yona e ya problem ya procurement
0: a o tlakile nae tlakile na deletsi ya ntate a ko kena go tsona re saletswe ke metsotso e megago fela ge thetha ditaba tsena ntate deletsi ya gore na ga se bothata ba procurement taba eo jwale o tla kena le go potso ena e ke buileng ka taba ya political interference
2: ke a leboga e re kgakala ka deletsi ya tlabo sa go tlatelela ka ena ya gago ntate deletsi ya ka nnete ke sebetsana taba tsa procurement ka dilemo tse telele ga ke so utlwe ko ga ke so godisee ka botlalo go procurement processes ke tsona bothata ke bone ka taba yona e re tsere bua ka yona ya capacity ya project management ya gore capital those capital ke di capital project tse tlhokang a meticulous way ya go sebetsana le taba tseno tsa di-procurement mme di ageruwa ka mantswe a ma ga o kenya budgete ore ke tlo gaga cancer center ga o kena tšhelete ore ke tlo gaga tleliniki kabane e tlameile le lemong tsena ore mona mo se ke le teng ke se ke ntse tsohle le tse mfang di-specifications le tse mfang ditaba tsa dikgakanyo tsa ditšhelete ke tlisa dikgakanyo tsane tsa ditšhelete gobane ge se re batlile di-quotation ge se re etse ntho itsele ga re kala re fumana approval ntho e se re saletse ka ene ko gore re tle re bone gore batho ba tla ba fitlha ba hirwa ba signiswa dikontraka kapo go ibalo itwa diproposale e le gore o tlo kenwa mang go se go le pele ke gola ke yone tse ka e buang so ka gona ta tompitso wa tseba nako yotlhe kere ga ke dumele le bolelele ba procurement process e tlile le an issue because ke sebetsane le yona gona le ka lenona le lachane ka nako e telele mme ga ke nagane tlhee le bona bothata bo bone ke ka tsela e e sebediswang ka teng kapo e e tswang ka teng ke a lebona go yena ya political interference ta tompitso ee yangate ka nnete e a itsa empa basotho ke a gola ba ntse ba tlameile kenyololeng taba ena ya honesty and integrity ga re sebetsa ditaba tsena mme ga ne ka ga di etsa jalo ga le tona le o kopa gore le ye kgoneng gore a tshetse kopang ke rekote tsotlhe golang kopa ka nako e itseng gore jale ge tle re ye kgoneng kapa a tla rekote ditaba tseno e le ga o tlo o tlwantsa re ka tsatsi le itseng phela ka ba sebakeng sena go buisana ka taba ena mme this is where we were going gore ke fapane le mo bisileng le tona le reng ke bona ka gona le manyokonyo go se be ke ya utlwa ya le either interfere ka mo na utlwa hela go tla go fatsedisana ka bona le ya lwantshana ya le mosebetsi ya o sebetsa ha e fapane le nako yeo a reng a e ke kopa le fe motho a itseng le ska la fire being taba ena ya di tender ke yona interference ya lo fumana bahlanka ka mane ba ba le gona le se lo fumana ba itseng le tona la fitela ke sa lifela ga e semba
0: go ba we ba mba bua nnete fela e bile ba etsa mosebetsi ka tsela ene pa itseng fela paramente e ba fa tsietso le tshireletso e lekaneng go bane bogolo ba bang ba bona ba lla ka taba ya gore bjale ba fellwa ke mosebetsi le ha ditaba tsa bona di ka tsatswela pele di e ba magotla a laetse go bonagala go sena phethagatso nna paramente e tshireletsa go lekana tabeng eo
2: ke gola wa tseba gore ntho engwe e le a gotsiswa ka mane nesenšhi e ikentswe ke maparamente e ne tlhile re e backup gagolo empa e ba bang bala ba re fela ka dipalo ke yane ya ntho e bitswang ko skiblower e ne tla re thusa bane ne tla be mo protectile gore ga gona motho a ka tibela ka lebaka la bona fane ka menyenyetse kapa fane ka ditaba a fitla emamane gae mo na le ko bane le tona le batla ntho itseng le sa batle itseng empa jale e nepagetseng e le ena mme ne tla be ba tshiritse ga gona motho a ka tibelwang ka lebaka leno mme jale ke gola go lack of melao ke yone e sitwang gore e etse go paramente o fumana e protectile batho bao e leng di-whistle blowers kapa ba ka tlhang ka ditaba tse nang datseng tuse ke gola mo ntse le bofokodi bo ntse bo le teng fa ke tse re tshapa gore modimo tsa thusa basotho go tlaiketetse bo kwaetse bana ke gola ntho e ntle ke ya botaba di etswe ka melao e le gore e tle se ka ba gore ke bo mang bana ba di etsa ga ba sa ba le siko ga di sa etsaga
0: Dade, ke lebule puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo go motho a e mametseng go seng gona ge fitlha pheletsong ya lenaneo lena la molodi wa taba ke lebule gagolo ntate mamedi enwa ke ntate mogothu Makgalanyane ke mokgethwa wa mokgethwaneng modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa lekgotla la setšhaba ebile ke modulasetulo wa komiti ena ya social cluster e shebaneng le ditaba tsa boiketlo ba setšhaba re ka bua ka ditaba tsena tsa social development ga sheba ditaba tsa thuto le ditaba tsena tsa lekala la bophelo mona one a re fa tlaleo fela mo mamedi ditabeng tsena tsa lekala la bophelo tlalego ya selemo sa 2020 e le 2020 le 2025 ya metso e mehlano 2025 gore na lekala le sebeditse jwang tšheletenya leino e leng recurrent le sebeditse jwang capital mona mo bjale golo ke kelang go sebeletswe setšhaba di-project di sebeditswe jwang ke yona mona mo wareng di-clinic ga di a gauwa fela tšhelete yona e abiwe momamedi re tla ya fatshe gore re ke re utlwe gore na lekala la bophelo gobaneng di-clinic di sa gauwa ke yona politiki e kapa political interference e etsagetseng kapa chair momamedi re tla kere ke di shebe ditaba tsena ka mohe di leng ka teng re ke etse tsena he mamedi ke tsebe ho lokolo
4: tseo di mwal tseo di tlale ya mmo dwale ha ditaba o di tlale ide ba le bona sa le ne le tsa investigate le lo no di tlale ya ho lona le ukule le ntle di ntla ka ofela motho a etsa investigate yena ka menyenyetsi e meng a ntse a o tlo hloka netefaletso ya hore na e hle ditaba tsena na ise di jwa lona jwale ha re se ga gaga ga hatellang se ka tsela ene e tshupang wa tla ho mo hatella ka yona ya hore na intelligence wena o bua ka intelligence o sa etse beng loetse ba o no bua ka lentse la intelligence that
0: mamedi ke o sia matsohong a lailai o tla ba lwana he ho tlo ha jwale santsa le teng ka kwano ka khaso mamedi ya ke tsa tsena ke ile ke tla kopana hape nakong e tlang.

0: fatshe.
1: O tsela ba ka ke leboa o bile mafelo a beke a monnati ha re tle.
0: Good morning, Auntie Leila.
1: Good morning.
0: Nna bitsala ka ke mmalela mama ka Hasodi. Nna ke rutiwe ka the National Flag of Lesotho. O la trick. Blue means rain, white means peace, green means prosperity.
1: Mm. All right. Ha re tle ka mela motsale wa ka ge ithuta ka se.
2: Antlela, accounting ke ithutile hore ke ithutile hore how patala how bolo reka something ka credit o tlo patala tjhelete ngata haholo na ha o reka ka cash, o tlo patala the normal amount. So ha o patala ka credit o tlo patala ngata hobane o tla bo patala interest hape hape. So ha o patala ka cash o tla bo sa patala ka interest. Ke ntse ba ntlela o tla bona bo, for example, ha ba motho a lo kolota alo e ka patala half ya bothi o tla bona motho a mo rekisetsang a thabile bona tse wa gore o tla kela extra money. Ha o patala ka cash o tla bona ba o bontsha fela ba sa o thabela le haka.
1: O bua nnete motswalle wa ka, ke ile ka bona ya ga ke patala ka cash ntateno e ka ha thaba, ke ile ka e bona ntho eno. Oh, ke lona lebaka ke se ke tlo patala ka cash. Ke leba motswalle wa ka, o be le mafelo a beke a mnate.

0: tsebetsa tsinela ke mekete mo mamedi ke mekete ya ke jolo ke di graduation eh ho graduation ho graduation ke ke ipotsa ho hlongwe na ke hana le motho a le monga mmeng graduation tsa hai e le batho ba ke ba tseba mo mamedi lo ga ke tseba ne le ba ho take up ho etsa la ba ya tsa le nyalo ho na taba o sa mema ho na taba di graduation thing ga go kwatela mpi ga ho eh na mo tshitseng a ba le ba tla di graduation ga graduate ge o sa go le dipuo he batho ba dipuo mo ba me o ba tla dipuo ja batho ba dipuo mo ba PCFM hle eh bona ka nete ha ba hantle ho hang ha ba hantle ba dipuo mm ba PCFM ga tsa jalo #headtohead if it dile so ga kena #top3 jwale so ga kena #top3 jale ha re di go kwanye mo me di go bona gona tsa makatsela mo futo feng ke na le meletsa mo nae mengat a ke ipotsa re tletsa jwang fela di thago fela tse re hlokang tsa pele ke yona fela thwe re sebetsang mo re pisa fa motho top 3 ke kopa gumba fire focalistic right oh ke na mo a ehle mo re pisa fa ka mana ka hanta tai ho tla ke ntwe di lukisiwe gore ha o no tseba o tla fumana ka o kene sebakeng se fapaneng le se o no tlwaetse o kena ho sona jele ke re ke tshwara mona mone ke tlwaetse a thi a ha isa le mo di se le mona ke ga hai hai ho monate man maletsa o hello ke kopa zwe queens ka distance all right. Ga ka tsa tsa go fela mo PCFM lo go se se se ka ile mo fela. Hela o tshwanetse ke bua ka yena wena mo PCFM ho re o no tla ne ke tlwaetse tje. Ne ke tlwaetse hore ha ke tshwara mona thodi tsitsinye. Eh ne ke tlwaetse hore ha ke tshwara mona thodi tsitsinye. Jale ao se ke lokela ho ke tshwara ka ntle. Se ke lokela ho ke tla ka ntle. Le la ke tsoga mana ke bona sna ntho se seng ya nke ga e bo ho etsalang ke. Athe ya ke lokela ho gama le dina ko bana be so thotsa #yourhealthourbeautycheck and tsa.
1: Hello Lala.
0: Le.
1: Ke kopa mba palle mo sa ha re no mkita.
0: All right.
1: Ke mma khotso ka ha soji.
0: All right.
1: Thank you.
0: All right. Mure PCFM ke batla go bona ona a hle ke yona na top 3 ke yona mure PCFM ma shwe mararo le bile ho reng ya pele ke ke la o kena hantle ka kotlelo ka ro top
2: na o motho ya di le modile shome ho fihlela mashome a mabedi a metso e mine nka qeto ene paetse ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-1111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-1111. O emetseng. Hashtag hopola bophelo botlapele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
0: Mashume abede mesirobo mo re PCFM magalebile ho reng ya le o ke nya boke ya pele ka re matla ro hanehe ha ga fihla hona teng mo re PCFM #top3 tse thago tsa pele tse kupueng so letsa ke di bapalang metsingene e mashume mararo pele ga fihla ho reng.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM. Your pulse, our beat.

ke kopa ho le dumedisa se tshaba sa morena moshweshwe ke bo ke bo tshabela ke bo ke bo phirima ke bo ke le boya ke bo ke khutlo tenne tsa lefatshe bo hare ba tsona le bo kantle ba tsona ke bo ke bo hare bo ke leng ka hare ho bona ha jwale ke bo ke bo kantle bo ke nang le bona ka dina botsofe modimo a khotso a re hlohonolo fatshe re le baahi ba Lesotho mme a re thuse ho phela kgotsong le legatong la hae mme a re etse hore re se ipatlele ho ratwa re mpe re be ba ratang ba bang re se ipatlele ho utlwisiswa re mpe re be ba utlwisisang ba bang re se ipatlele ho tshidiswa re mpe re be ba tshidisang ba bang hobane ke ka ofane re fumanang ke ka ho tshwarela re tshwarelwang ke ka ho shwa baholo ba rona re tswaletseng bone bophelo bona bo sa fifaneng mohaung wa hao morena modimo wa rona le legatong la morena mohlomi le morena mosheshe mothei wa setšhaba sa Basotho kopanong le matshedisong.

0: ga ke o lebohe ngwana mme ditaba tsena o di balwa ke Tladi Makutle mo mamedikgotso. Mongori kakaretso wa emeng ya megatlo ya basebetsi wa Effect 2 Tshepa Makakole o re letona la kgwebo le mesebetsi e meholo Motlatsi Maqelepo le fuwe mafosisa malebana le gore difeme tsa maseru le maputswe di ntse di hira basotho ka bongata. Makakole o boletse sena puisano le PCFM kajeno. O re go fokotswa ga basebetsi gwa mme bagwebi ba banyane le boramakoloi a baeti ba feleletsang basebetsi ba difeme. A re ga e ba mesebetsi e ne e le teng go ne go tla bonagala sephetephete ka gara ditoropo tsa Lesotho. O re ka lebaka la tlhokwalo ya mesebetsi mela e meleleele dibankeng ga kgwedi fela le yona ga e sa leyo. Makakole o ipeleditse go letona gotlela morago go ya batlisisa bonnete ba taba go batlhango ya basebetsi ba difeme ga se nnete ka ga basebetsi ba ntse ba tswela pele go fokotswa ka lebaka la kgaello ya mebaraka kgwebong ya thekiso ya diaparo. O boetse a re mmuso o shebe mekgwa e meng ya kgwebo e ka sebediswang go tlhagisa mesebetsi ka ga kgwebo ena ya thekiso ya diaparo e tobane le qholotso ga jwale. E le go etelela pele ketekelo ya dilemo tse 60 Lesotho le ipusa mokgatlo wa mmino wa dinoto Lesotho o tlhophisitse mokete wa dipina moo ditlhopha tsa dikereke le tse ikemetseng ka ranaga di tlang go qothisana lehlokwa ka pina ya setšhaba puisanong le PCFM. Motlatsi wa moetapele wa mokgatlo Mongaditladi Palma o re ditlhopha tse tlang go kenela tlhodisano ke ditlhopha tsa dikereke le tse ikemetseng. Palma o re se fela seo ditlhopha di tla boela di qothisana lehlokwa ka tsona ke Lesotho Tsiketsi sa Tlotla ya Afrika ya boqapi ba JP Mohapelwa. A re pina ena e ne e qaptswe ka 1966 nakong eo Lesotho le neng le fumana boipuso go tswa go Britane. Go feta mona Palma o re pina e nngwe e tlang go binwa ke pina ya setšhaba e sebediswang tikolong e borwa go Afrika SADAC e ntse e le go tlotlisa ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho le gore ke ditlhopha tse 24 tse tlang go ba le seabo moketeng ona. Ka o leleng o re mokgatlo o etse tlhoko gore ka 1966 ebile selemo sa tswalo ya morena wa sehlogo wa matsieng Seiso Bereng Seiso ka go mokgatlo o tla keteka le ena. Palma o ipileditse go Basotho go itukisetsa ketekelo ena ka go tsietsa mekete ena molemong wa tsosoloso ya lerato la naga. Mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa mantlha tsa botho Section 2 o re lekala la thuto le dumelle bana ba kolotang ditefello ya ditlhatlhobo exam fee gore ba ngwalwe ditlhatlhobo le ga ba kolota. Puisanong le PCFM, phala ya mokgatlo Tshidiso Sebolao e re mokgatlo o ile wa ngwalela letona la thuto Ntoi Rapapa le Ecole gore ba laele dikolo go dumelela bana ba kolotang exam fee go ngwala ditlhatlhobo tsa mapomelo ka ga mokgatlo o re bana bao ba na le tokelo ya go fumana thuto. Sebolao o re agente ya mokgatlo e boetse ya ngola lengolo le gopotsang letona ka taba eo bekeng ena ka ga le ne lesoka le fana ka karabo lengolong la pele. O re lengolo lena ba kopa letona go fana ka karabo matsatsing a mararo mme ga ba sa fumane karabo ba tla hulela letona magotleng a molao ka ga mokgatlo o dumela gore thuto ke tokelo ya ngwana e mong le e mong wa Mosotho. A re ba tlile boela ba kopa lekgotla gore le laele gore ditlhatlhobo di tšhetšiswe go fitlhela legotla le diga katlho le gore na bana ba kolotang ba dumelele go ngola kapa tšhe. Re a diphetela. Ka morago gore go be le dipula tse maatla tse qadileng go tloa ka labone, borogo ba nakwana Tabola le Ribe bo ile ba ameha mme basebedisi ba tsela ba eletswa go sebedisa tsela ya Mapoteng go ya le Ribe ba nang le dibukana tsa go eta ba tswe le Fixback le Lady Brent ha haba ya Afrika Borwa. Go sa le jalo monna ya tlalogang a ile a tsubelela phororong ya maletsunyane bekeng ena o tlaloga a soka a fumanwa ke sepolesa sa Semonkong le Maseru le go ja go bile le diteko tse maatla tsa go fumana tsa ho mofumana tla le ho e boetse e re ka lebaka la pula e ntseng e tsholoha ka matla sepolesa se tla boela se gutlela sebakeng seo ka morabeke ho ya batla monna eo ka ho le leng lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA le ntshitse polelo moo le hlokomedisang batho ho emisa maeto a ka dithabeng ka lebaka la ho kgetheha hwa lehlwa le pula tse matla tse ka sitisang maeto. Ho tsedi moetapele wa UAT Dr. Mahadi Phamotse o re letona la sepolesa Vuyezwa Tseka le tlabe le tlola molao ha le ka kgutlisetsa mapolesa a ileng phomolong mosebetsing. Phamotse o re taba ena e sitela setšhaba haholoholo batjha bao e sa leng ba tshepiswa mesebetsi e 60 ho tonakgolo Sam Matekane a ileng a ba a phatlalatsa qomatsi ya tlhokalo ya mesebetsi ho batjha. Phamotse o re mapolesa ao e sa leng a lebelela phamiso mosebetsing ho tlatsa dikgeo tse teng a eme le monna mateneng ka ha ha bana ho di fumana ha fela tlolo ena ya molao e ka etsahala o re e boetse e ka ba rutantsi ho ditsi tsohle tsa tshireletso le mafapha a mang a mmuso ebile seo se ka mpefatsa tlhokahalo ya mesebetsi. Momamedi, ditaba tsena di fella mona. Mamela dihloho tsa ditaba ka hora ya boraro.
1: Anta te tlhoke mathata fela ngwana mme ho bona la bana bana mohlomong jwa le khudiso ngwana mme tla fumana ngwana o ile a ikhudisa ho lela strateng pelo ena e bohloko ngwana e
2: ha fela ntate makutle ke a utlwa empa ka nnete ho selaga motho a sa wetsa letho
1: anta batho ba fetwa di portfolio ngwana mme
2: a se ono eno ke portfolio ba a sala motho ke portfolio
1: batho ba no ha ba le mono ngwana eso o tlo hona le ntho ba ikentang ka yona mo.
2: Eh.
1: Ya le wa utlwa re thethefase tseo ntate di etsa batho ba hlaha. Ba rekwa ba bamba bona ba bang hile ba seisa tsona thethefase tseno ha ba etsa tlolwa molao mo na ntate o tla bona ga tshe. Ntho ena e ka re ke tawe yena ke phofolo ya na he.
2: Ntate makutle
1: ke mathata
2: ntate. Ke se ka ba tshireletso ka gana Afrika Borwa ba ka motshwara. Ka nto ba ile di khaizile tsa rona ntate bana ba bona kana ka gana Afrika Borwa e tle ba se ba tsitsipane ntate ha ba go ha ba lokollwa ho ha ba tsitsipane ntate ba ba tsebena ba etsa jang ha ba se ba tshabalotsa mabale bang ba go e tle ke mathata fela ntate
1: a ke bile khutlile gore e mongko e ha ne re qetela beke mona e mong ne le wa borobong jwale
2: hele
1: e ba ntse ya le bona le mong hape eo e leng letswalo la Lesotho la Afrika Borwa mane o tuke e mong o thungwe na ntshitswe dikarolo tsa mmele ko rantsi o ntshitswe ka mahafing ka mona pelo ha iyo hele wa botabo tema o re tluwe ngwana mme o thona le jwalo a tshike ke hlile ke mathata ntate ka mora o re bua le ba etse tsona taba tseno bua le he tsa tlhikifetso eno ba re tla jwa le ba mbaketso tsena a tshihlile ntate ha ke me mebe
2: e bendela makutle di organ tse batho ba batsanga ba gwala ka tsona
1: ha re tsebe ntate ke ka hona re reng kana ko ngo se iswa bona bana ba ano ba ho bona landjwe le ka nne tshe khudiswe sa ka ba ntle jwe le be batho bana ba ba goma bana ba etsa ntwetse a tshona ke mathata ntate
2: empe ntate makutle empe me ka nne tshe ka bana ba tshireletso ka nnete ka gana Afrika Borwa e se ka baka fumana batho bana ka po mothwile ka nnete ba mokwalle ntate go se notlo ba selahle
1: hona le kae kae mo ne re bona bjale ba ruti ba rapela mo bana ba fumana e mong sa ke ba rapela sa ba ke seno mo ba fumaneng e mong ka nnete ya ileng a etsalwa ke ketsalo e no mfutone ntho tsentsentse di etsala mono Africa borwa ngwana mme le gona ha Africa borwa e gohlela e kula le gona ge a kula ke ntho tsetsalang le gona mona ha bo rona ke a tsaba ba mametsi ka mona ka le di brand ke a tsaka kana le batswalle ba ka mona ba dula mametsi PCF ka le di brand ka mona ke ntho tsetsalang ngwana mme ge maketse fe ke hollow e bone lwana o filetsa mme ka koloi hantsa a matha mona o mosetse morao o ga e khona e ke tsa maelo yena hle ke sireletse ka koloi mo ganna koloi pela ga e mona hantsa a matha
2: e ampe a bunyana e a go bona o bona
1: ke mosebetsi ta
2: ke la ka thata o loka
1: ha chinda tikuri ke phela ka thata bona ba isa lo wa hopola mo a hludi ha o finyane mona wa le gotla le phane o kila nkelwa phone wa ntsa a matha ona kae kae ona mo ankela fono go ke ntwetse tsalang wa opola gore le gona mona di ile tsa qala empa ile go fela ha di etsa le ka segahla seno se tshwanang le ka mane ka Africa bo rwa ngwana eso e le ke ja dikukune
2: ha o le makhutle
1: e
2: ha o nda
1: te pina ne a gona ke rentse le te
2: e ha ntse le teng
1: ya ga ba re tla ba phe o ke tla ba phe
2: motho ntwe siyo ke motho pina ne a ite o to mo lo le le pa tsile mo lwa lite ho jwa ta nku ya stave
3: ready to mix things up every Friday and Saturday night the walk gets hot during the weekend music sessions at Avani Maseru Hotel create your own stir fry made to order with your favorite fresh ingredients watch it sizzle at our live cooking stations enjoy the music soak up the weekend vibes good food great music and big flavor all from just 100 malut join us from 6:30 p.m. every Friday and Saturday call 5222-3000 or email maseru@avanihotels.com avani maseru hotel

0: tsena bothata dikgaitsedi
1: e ya tat
0: ye le ba jealous
1: a ha se ka bua ka bona go bua ka wena ha ke bona go ntse ba le yo o ntse go bona ha ba ka a ende le mo kutle wena o reng ka wena tabeng wena o reng ka wena tabeng ande le mo kutle o le motho o reng ka tabeng
0: o nda tach a ke ya le ka nete he nete sale ha matla le teng a matla le teng wana men power bana le men power ba ka itswela pe
1: ka kitate
0: ba inkela ba di gaitsedi ka nete ba nwele o utlomela ha ba dutse fela ba banka nete ha ba rate ba ba ba thabela o dula fela
1: ke mona ba elong ba tlabese wa lefufa wa le ebe yela ba qhalala pa lena la hao motho o antsa tseba o merit man ntate bo tla ho wena o ga tshwe le gona go etsa le jwang ka gona
0: ntho Facebook mo
1: ai
0: ile ba gata tsona di merit man
1: wa uka
0: la uka ba re ke kopa merit man
1: pele o go merit man ha iqeta o etsetsa ga itsedi ene ya ka ngwana ngwana eno o tlo tsotlo gola a sa tsebe le gato la ntate o ba bela o go re ntate o na ikutswa
0: mm
1: ke le ngwana eno tla gola a sina le gato la ntate
0: o ba le ntate o ntate o tla ipata
1: e ntate o tla ipata eh se tla bona ga ditshobo tse fela ga a kho se be tsena e ka tsa tlhakwanetse
0: go jala ngwana
1: o a uka
0: go jala
1: ke ha ga e etsa
0: e be molao
1: e le molao ntate
0: ka tsela ya se tlola molao ka nnete a ga nnete le sotho kwano
1: ha se tlola molao
0: ke se utlwe ka se tepu ke tlola molao a ga
1: nnete
0: a ga nnete e ke le nyalo la hale hale ha se a fediswa ke eh ke lenyalo na bana ke lenyalo ka molao empa he ka se sotho se tipu how ke se mkuika go thobo thata o te
1: a go nje ke tsole go teng hanyane ndate makutle
0: eh ngwana
1: bona le e mongwa di entertainer ka gana ha ya Africa borwa
0: eh
1: o twinki Limpopo boy
0: o ke mo
1: eh atantsa
0: eh
1: ke le Limpopo boy ntate makutle o ile a shoota di video a le hoteleng le mosadi wa motho
0: oh
1: me ka nete ba sa apaga ho bontshalo ga ikona batho bana e ka hona le nthuetsa halang ka ba iketang wetsa la mona thata
0: eh
1: me ka nete ho hlaela ga ka nete ne ba le mono ba etsa nthutseng tsa bona mono jwale munna wa kharebe ena ka bo munna wa ausiena o itsa khona ke motshagetse ntse re itswela pele ka lenyalo la go
0: okay
1: pele hle ba nna bo holo ba bana mana marangrang ba hle ba tswa munna na phoso ba re ha ikona o ka tshagela mosadi a o tlontlollotse ha ka le mathabeng
0: ba go matswa marufu
1: eric
0: e
1: ka le tinda te hle ha ba mothabela Wena o ga re nka tabe yonde makuti. Ho ba nna ba re data re mone ana le motho yo ding Limpopo boy. Di video ke tsendre di ho hla magaga mona. Ba le di hotel le ka di kamore.
0: Eh.
1: Ke mo fumadi wa hao o mo patale mo ntseditse mahadi.
0: Eh anda.
1: Na ka nnete na ihlo.
0: Ke le botata go re le batho ba bone.
1: Ba bone.
0: Hey. O go na ke taba tse thata.
1: Fela o tsile ntata ga nna ke a motshwarela motho eno wa ka ga itsella pele.
0: Eh ho itse re tshwarela ngwana. E tswa re tswarele e ke a bona ehile ke mo Kristo wa popota e re tshwarela
1: ha ba botla ka mpama ka le ga menela le letuna o mo falele tsha
0: e o kore ke mo hale motho eno ke mo Kristo wa popota mo Afrika ya tshwarela e ka pa lwa ngwana a ngwana tshe o entse se maikutlong a ha ya gatshe mna mosadi eno a ka ka nete ke a mogata ke a motshwarela impapozo go rena batho ba bomme a se batho ba ka etsang ditaba tsa mfuta one fela tje ya le ha sa entse taba e tje santsana motshepo
1: hai nanda de makutle hai nna nna no sopana ntata falle
0: jupi
1: hai nanda
0: na bana tshepano santsale le dimmo
1: wa tsa nda le makutle hona le diphoso ntate
0: mm
1: a tsa phoso nda le makutle ka nghata ntse ka tsama moyi wa nghata eno ntate ke phoso jwang o ba uile taba tse ndile tsa qala ka o bua mohlomong fono la qeta la tlo kopana wa hlapa wa apaga wa kena ka koloi wa ya mono
0: a se di sa di camera ntate
1: ene
0: ukwa
1: nna sa le phoso ntho
0: ah

0: ba kutle hai he di etsala ntho tsena tate ha se ke ga mohlomong e ka nnete na ukwa hai motho ya ka nnete wentse phoso
1: empa ka ba ntla motshwaretse a gawana le mme tso sna la phoso a ke o tshwaretse empa re no dula mo eh ayo che o motshwaretse
0: ke
1: u ga lo khata tabe
0: ano ta video no ke photo den ke ho etla le ba para ka hlonyana
1: ai thata tabe na mme no hana bikagabelo kan ta na bikagabelo kan netunga na mme ach tsola pele ga mosebitsi ngwaneso
0: thank you dalema kuli
1: thank you
0: mamedi PCFM go batla go tlhotela tabeng ena ya stepu ena ya ya stepu ke batla go kontjwetse fela gore na wena taba ye we bona jwang tabe ya stepu. Thank you, Anna, and then Tichele or onto Ama Mates. I can't just remember the Kileka Bonor, Willow and Leka or only say Simona, Megan the Clothing Cover Baby Fella Babararo, Jokopalin Chesterna, Lunata by A. Yasitepu Lee Bona Jang. But you can say Salosa and Sigma today, Makutu Monakiri. Tabayena, it's a Batuba by Kuchang. Major Labutata, how about you Kucha? Jale teng go ikutse wa le ke thata tswana mamedi ke ke re qotse taba yena ke qokeng ha mnate fela ke 2121 9956 2121 9956 ka po +266 59956 +266 59956 ka po 2121 9956 ke ke re qotse fela mamedi o ntjetse rena wena taba yena o e bona jwang. Ba jela ka ke hlalositse o jwale di palo go ra re sheba taba ya tsana tse modupika duka ngwana monna wa le di palo peace FM no hello
2: di ngwana
0: wa phela ntate re teng ntate ke bua ntate mang kae
2: ke
0: tsa thank you ntate o e bona jwa ntate
2: o tsanda di nipi sala ngwe gore ha re bua se bua le modimo.
0: Gaua empa taba tsa ha ke di utlwile ka nnete ga e taba yena jwale e paka ditaba tsa boikutso mme jwale ha re ikutswa jwale ke mane mo eleng gore ho tla ba le bana ba holang ba sa tsebe bontata bona e le bo moramang ka nnete hai ke tswelele le bohloko leno mame ka nnete batho ba tla hola ba sa tsebe legato la bontate ba bele gore ntate o ile a ikutswa jwala ha ikutsitse o sa nyametse ha sa hlaela ha yo bophelong ba ngwana ebe qetellong ya letsatsi ya mamedi taba tse ndi etsa bana ba pelo di bohloko tla etsa bana ba bohloko mo mamedi ditloko tsebetsa ka moso e tla etsa bana ba holang ba na le ntho teng ke toma ba bang ba tla re a tshinna go bona go le betere ntate ha ntate a tseba wa ke na le malapa a mabedi tlhokomela lapa lane kaofela bana ba malape ane mane ntate wa rona ke ane mane re phela ga monate jwang fela tse ke tlong ka ba babedi fela mamedi a ko ntshware o ntse tse rena wena taba ena o utlwa jwang ke 2121 9956 ke a pheta mamedi ke 2121 9956 mo le +266 59956 o ntse tse rena wena taba ena he o utlwa jwang taba ena wena o e bona jwang se re shaba taba sa re shaba tabo hlobong tla ke yana ya mamedi re hai tsena e hlia a ke bo heteng tsena ke bo heteng ena a ihlende to modimo o ntse re be monoko mas motho a le mong a be le motho a ha ya le mong e fellona mong a le teng taba tsa hawe re tla di mamela mamedi ba tla u kwa fela na maikutlo a ha wona re tabeng ena tabeng ena ya polygamy tabeng ena ya step wena mamedi we bona jwang taba ena

Fíjate, ¿sabes? Pues fíjate.

0: Seems nice.
1: Why are you gay?
2: Pitiki ke na ntseng ka tlo. Ke na a ile leng ho ba sadi bana tibe ka ofela e se ile mo ntwe ba yetsa. Wa ukwa. Ke le intliseditse le hlong. Ha ke sa le motho. Ho ba sadi bana ba ba go di dipitiki. Koriana ke mo sadi a pi. Ha ona mo sadi a jenga bina go koriana.
3: Want to someone to bear more.
2: We

0: Kaisa.
1: Kini gibina hamnati. Draga. Hey, kini gibina hamnati na. Oh, ne gibina roba uspa ban teki. Eke ba kai kata meta kan meti. Oh, hoje be na kunyo dinomo ni santan jinten date. Ne kita diwalo.

0: ka ke o ke ndela mare ile ile he ke sitwa ke re khaifa sene ke go ya ja ha ke mo hlompe
1: ndela khaifa
0: e ya tsh kwa e ya ke go hanga ke keep ina mo na ke o tswa o khaifa sene
1: yes
0: ha ke go itswa ka thatanyana
1: ke go tswa la ka ge mo sisidi
0: e why
1: you kunda dem sisidi
0: kinda dem sisidi
1: mandela kinda dem
0: mandela e ya tsh ka nete
1: it's like but what you mean ha ba go modimo ha ba kinda dem modimo ba ba kinda dem modimo ba modimo
0: Hi, like kiki.
1: Inzi aka wana tlo.
0: Wana eh a tshina go tshi. Le mela ka la hana wa kiri Kaifas.
1: Fela ha o sha wanda le Kaifas, hey, o sa ile 87.
0: 87 yes.
1: Yeah. But ha o sha wanda de mesho, I call. Wana difference wa ise. De mesho ka go mnyalo Kaifas.
0: And de mesho o mo fita ka dilo botsa ka. Ke
1: kiri 87.
0: 87.
1: E mo fita
0: ka. De mesho 101.
1: 1714.
0: O mosi ya ga 13 14
1: yes yes ya ga di khodi fe mosi ya ga 13 or 14
0: and a gap in significant how
1: hlok and the missions of mona o pula last night ke gata ka tbina ya makhau
0: yeah ah the missions of mona go ntsana le ma 20 30 years nyana ka go yena
1: yes yes yes
0: go phela 100 and mama
1: wa bona he
0: hi mama di go sebedi sendelo mare o santsa le teng o tsa mo love tlo nyane ya bo supa go tswa go nna juvi wa le pimpara re di otlile ke nge motlhano wa le bonta te modupi dups a bua ka tabena se tape re la monna nna go gotlala tsala kgagabetsa ha ona tsena o hlodijwetse ka ofela ba le bane ba lo gore di kgagabetsa ka le le bane tsena me re sebetsa tsena ha so wena go gatwa feta yana ena ke mo gata ha a ke le gata ka le gata le tshwanang le le ka ofela tsena
1: na ke rata wana o thipile he
0: ka nete a ka
1: nete
0: ka ke go bona nete ma ha le ena o ipata ena a ka nete ga sa thaitsa
1: o tlo mo jwetse le tlala fela go o pulele le four
0: eh
1: ha ba sa utlwisisi wa
0: o ya ke ka go taba tsa wana o tlo ska dinga ha ba sa utlwisisi ska di tlo di kwe
1: eh
0: tle mo tso pala sa o teng le ga to teng
1: thabiseng
0: o teng
1: puleng o teng
0: le puleng o teng
1: eh
0: wena wa bone
1: di se bo sa ntsa George ka ntle ka
0: mo eh ke Ba bene go sagarite, dela mare sa next, kasarona. Bye bye.

tshwantsho sa dibaskopo se bitswang fela Lupin way back 1978 sena ke tshwantsho sa dibaskopo ga ngwaneso se neng se le mane naheng ya Japan. Yes, e re ke fete ge ke nke ntho monate gagolo ke gannwa ke ntaramana ka mona mme ke tla sebetsa fitlhela mane goreng ya bosupa ya ngwaneso ke gola le lentswe wa leutlwago le bima gagolo le ingwetswe empa ge ga taba di ditjena ke tlong ka kakapa e bitswang fela Ronnie Laws. Ronnie Laws o ile a tuma gagolo sedikwadikweng sa mmino ka pina tse ngata gagolo. Go na le pina ya Ronnie Laws e leng ya tuma gagolo e re ko shebelena ngwane se ko shebele pina ya Ronnie Laws e leng ya tuma. Ke monna a bapalang saxophone ebile wa bina. Me Ronnie Laws mona o kopane le kakapatse ngata gagolo, o kopane le kakapatse kang bo Howard Hewart, o na le mofumadi wa gae e leng Deborah Laws. Go na le pina bitswang fela Ribbon in the Sky. Listen to this song, it's so beautiful. O tlamamele neheletsano e ne monate ya ntate a tumeng gagolo bitswang Howard Hewart. O tla tlhopheng sana se bitswang fela Shalama. O tlomamele mme Deborah Laws le ena ga kena mono o kena ka mokgo o bima bona bo gae

The charities, Butterfella, it's not our time. I love this group. Hlopha sena ne le se hlopha se tlwaleleng haholo ya ngwaneso empa ke hlopha se dintse boima haholo ha o ya sedikodikong sa mmino. Mamedi mo ke taoletsa mona re monna pina ena e nghopotsa nakong tsa ka. I used to have this album. Ra fokola mare bana le album tseno. O tshwara tsore mona o e fumana ka album ena le a gale tsena ke re ke fumana le lefatshe mo. A ke re ntho tse di fumana le lefatshe mo ka ofela mo. Yes. Go na le sehlopha gape yole ke qetelela ka di-slow jam. Go na le kakapa e neng e bitswa Aaron Fraser. Aaron Fraser. Go na le pina ya hae e monate e bitswang fela Paint the Picture tsa rona. Yes.

feeling all right, Kiki Giyana. Mamedi misutso e mashume mabili ya mzumiraru. Kamura hora ya batano. Mote ngitla le mosa skete. Makhola rupo mashume sipilinga mzumina 1974. Kibatla ngeki be jezi nyana. Hanya nefela. Kenke kaka pepizo fela Billy Brooks. Arfe pina emonate. Pina vizyo fela 40 days.

mamedi kemetse o tswele šome le metso mmedi re fogaletse go rena ya bosupa re serekene ka gare go re fata makwatsi mme jelo ka kile ka tlhalosa o ne a tse bonnete ba go o ejetse jelo modumo ga re tsamaya jelo ka tse ka ntsena go ne a e sa le dinyana re sa qala fela re tla thuso jelo ke gorane ya lešome e re ke tle ke o jentshe mamedi gore ka jeno re tlotla re ama jalo ditaba tse mmalwa mme re tlotla re thakgola mona re kena jelo ka gare go lekgotla la kobothata ya basotho jelo ka gage re retse jalo mona go re fata makwatsi ke tlhalositse pejana re kena jelo ka gare go magotla re kena jelo ka gare go mega re kena jelo ka gare go matsholo teng re lekole gore na ke difentseng tseng di etsagala ka mono jle ge tlong lena ge tlotla re kena jelo ka gare go ABC kobothata ya basotho yeo he go seng go tlile go bonagala jwale gore e ntse e tlile tobane jelo dikgotlano tsa ka gare dintwa di teng ka gare go ABC kobothata ya basotho lekgotla leo basotho ba bangata ba ileng ba letshepa o tla le gopola dilemong tsane tsa bodikedi tse pedi lešome le metso medi 2012 ke gona temo e leng gore hedi a tla e bontsha jwalo matla a yona go tlatla jwalo go tla dikela mona moo jwale dikgethong tsena tse go sa tswa feta go tsona jwale o ileng gwa qala jalo gwa bonagala gore bothata boteng ka gare go ABC kobothata ya basotho moo jwale o tla gopola gore ga yaka ya tla jalo e hapile le batho wa le ha le le leng mme jwale re bone bekeng ena moo jwale go itokolotseng yeo e leng gore e ne e le mongwedi e mongwedi kakaretso ka mokgwa bona position ya ba bitsang ka teng ya gore ke mongwedi kakaretso o ile a itokolola mongwedi mono kapa positioning eno ya secretary general ya ABC ke ntate Thebe Mokwatle o tla gopola re ile ga buisana jelo le ena moo a ileng a bontsha gore taba ya boetapele ba ABC ya go iphapanyetsa jalo go nka dikgato ka ditaba tse e leng gore di letsatlha tsa mo e tsagalela ka go otlolowa yena moo jalo o tla gopola gore ile a kopana jalo le gore a tla gagatho etulong ya komiti e kgolo ke balebedi ba moetapele mo bontsha ga e le gore taba eno ga e ka ba yankelwa jalo dikgato o ne a ntse a tlile a shebile o fitlhela jalo motlhomong a etsa qeto jale ya gore gogang a batle go motlhomong re be kagolo ya komiti eno e leng gore gogang ga enke diqeto ditabeng tsa mofuta o jalo kapa ditabeng tse e leng gore di le tsa bonagala di tlhile di tshwerwe gampe mme ke ka gona ke leng a tlhalosa gore wa itokolola mono bemo bono ba secretary general empa le ga o le jalo o tla gopola o ile a netefatsa gore ke ntse ke le setho sa kobothata ke mpa fela ke tlodile mona bongoding bo bogolo ba lekgotla e le gore jalo o sala e ntse le setho sa kobothata ntlhe ga e ne e le gore jale ga batle go ba karolo ya komiti ena ya ga jwale yo wa dumela gore tlhile e tlholeile jalo gore e tlengke dikgato motlhomong jwale go sebetsana le taba eno gae ya go gagathwa ke balebedi ba moetapele jalo ka ga ditaba tsena o tla gopola di le tsatlha tsa tlaelela mme pejana go yena ge ile ga bona jalo go boetsa gape go itokolola gona mona komiting e kgolo ya ABC yeo e leng gore ke modula setulo wa diboka andate kemiso mosenene le ena a tlhalosa jalo gore o itokolola jalo boemong bono ba gae ka gago komiti e kgolo ba bodula setulo ba diboka mme jwale sena se bolela gore ke batho ba babedi nakong ya beke fela ba e leng gore jwale tlhile ba itokolotse mme jwale sena se sia jalo komiti ena ya kobothata e kgolo e tlhile sena mongwedi kakaretso mpae go ya ka molao motlhomo jwale ya tlasa gae ke ena e leng gore motlhomo o tla tswela pele motlhomo motlatsi wa mongwedi kakaretso ke ena e leng gore jwale o tla tswela pele ka mosebetsi ono jalo ka tlhatlhamano ya bona jalo le maemong a mang empa jalo re bone ga ba tlhile jwale he go itokolola jwale ya ileng a kgethwa ka selemo sane sa 2024 ke makobothata e leng ena ntate Thebe Mokwatle sebokeng se segolo kapa se kgetheileng sa kobothata se ileng sa ba teng ka 2024 mme jwale re bone he yeo a ileng a kgethwa kgethelwa boemo bono jwale a tlile a sia boemo bono kapa a nyatlhatsa boemo bono bo jwale go tlo dintshetsa pele mamedi ditaba tsena go fumana gore na ga le ntle go ile ga fotsala go kae bothata bo ile ba go kae ka gare go kobothata re tlobisana jalo le e mong wa batshegetsi ditho tse maatla tsa lona lekgotla lena la kobothata ya basotho ke bua jalo ka ntate Tšhalane Phori ba motsebang ba mo bitsa jalo Jontiri ke ene go tlatlha re buisana jalo le ena metsotsong e mashome magago ka mogago re ena bosupa go utlwa gore na gantle go ile ga fosala go kae kobothata ile ya tla ya e fosa kae ga motlhomong jwale e ne ntse le lekgotla leo le ile la bonagala jalo le gatwa le ke basotho go latela jalo bolatedi bo e leng gore bo ile ba bofuma

dikgwebo di dingwetsi tsa nkgone godu bo tshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe. Go tloga ka hora ya leshome hoseng go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba mmagodi hlaswa. Pitiki e. Ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne pitiki e. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hi, hey, hey.

0: amedi meso se mashema mabedi le meso se letseng pele re fitla mane horeng ya bo robedi ke tsiding tsa tseo re di hopolang he ha re bua jolo ka yona e kobotata ina ya basotho e santsana e kopane kana kwino o sale ho bo ya hulu moneno a santsana le ka hona ka mono re tlhagetswele pele re tlhagetswele pele ho bana jolo nako ya gona ya re dumela jolo ka ga ile ga o tshepisa hore re tla buisana jolo le ntate Tshalane Phori me re tlotla re buisana jolo le yena re shebile ditaba tsena tsa kobotata ya basotho santsana le teng kwano mona mohaleng nade Phori
1: ka
0: tomo go lwa ka fa tonda. E re o dumedisa o PC FM mo ndate bosimbo na.
1: O ke ya o hlompha mo etapelo go tsaka nna.
0: Ke le buile a golo ndate. Ke a gola pele ge tsena ditabeng tsa gona ndate Phori o go re fefela leto la haole ABC gona o ile batlala ho tsena ka hare ho ABC neng me o no bile o gahlwe jolo ke eng.
1: Ke ne ka ga ABC ka o kwala hantle mo etapela ke ga tsena e
0: ko. O hlakile hantle ndate.
1: Ke le bua ke kene ka RDC ha ithewa hantle. Ke ikile ka kopana le ntate Thomo pele. ABC thewa ile le LCD ke motsebiswa ke mme mmogo mathibedi. Ke ne le mo senate kana go iyo. Ya ba ke kopana le ntate Thomo ntse ke kopana le yena magetlo mangata. O nna le tsoro tse di yago ga mafafa mongwe. A ke tla ke kopana le yena mo mogago mme ba ke ya morata. Nna ne sentse ke le kgwebo mona ke le mogwebi.
0: Ya ba jwale o tsena ka hare ho yona ABC mohlomong se o se neng se o gahlile hakano ka yona ABC ine le
1: how ka ka hata ditamane a la ene nyana mo tshipedi nna le mo hawo mo holo mo nono wa ke police station ine ha wa ke nna police station eno ya ba ke patano hanye ne ka motho e ne le mokgethwa mono kapa le ntate sekwala tolwane jale e ne le ha ba rwana LCD ya kwana DCP fetwa opti nngwe ne ke so tsebe dipolitiki jale ka ha o hauwa politiki eno monono eo sekwala tolwane o tla ba ka boemong bo botle ba o kgethwa jale ya ba gotse about high budgeting ka police office tsa ntse sa ukwa ha lentse. Ya le aba ho tla ke patalo empa ka kopana le ntate Thomo ka tlhomo ka tsebisi ya patalo. A bua le ntate Thane ka patalo. Le ke sokotse ha go. Ka morata ya antse ke se le tsa jwalo. Ta ga ka kolo ya Audi A4. O no se bile tena tse teng tena tsa dimpoti.
0: Eh.
1: O no re kile go ya mo futo no no o dira go tsopona go nna mona hele hele kana go. Ya ba ya utswa ke na le khotse fo ke re kile. Ka boela ka ya o date tsho bona sa le police station. Ya ba how to e kae kae se khunta kwa nana a ba mpha le police ke ya lona se khunta kwa. O le ne sa ne fumane hele ya ba tsotsi ntse nna date tsho bona le sa batlana fa kae.
0: O hlakile ntate e re tletse go wele gabong mo re tsena jolo ka go ditaba tsena tsi ya manang le legotla lena le o hlalo le o jwa le go hlakang go hlile o tswa go le gagolo le lona ke a gola re shebile jolo mo gaung tsena ho bona hala jolo tshile ho ena le di go hlano mo hlomo tla re thusa go na di tla gona jwa le mo na mo re di bonang teng tsi ya manang tsi bona hala jolo tshile di tla ka haru committee na e golo e teletseng jolo ABC is ABCP ke a gola ke tletse re qale mona ndate Phori ho rena bothata ba ABC ka pa wena o qadile ho hlokomela bothata ba ABC neng di gohlano tsena tse ding ka pa mohlomo ile wa di bona ka pa wa di lepa neng ke a gola ke sa qale fela mona mo jwale ho itokoletseng jwalo mongodi ka kagetso le modula studio wa diboka
1: o batla ke qale mogaunyana kwa modu
0: a go iqale mogaunyana ntate
1: ke bile le taba ya ne re bile mola wa pele wa motheo mona o no thuti matalenyana ka o no dinga de thomo ibe mo etapelo wa dina go tsohle banna le batsadi ba ne ba thile le yena ha ba ka bakata taba eo ya hore mola uno wa motheo o re na le thomo be mo etapelo nya go tsohle mme o la wa to wa ne ne ne ga bele bana ba ne ba tsamae ha ba watse ba ba ne ba tsoka ga le khotla ke ka botshehlana bo bo Mr. Mkhanuwe ga se ta ga tla ga tlhofa ke ba le ha ke le paleo bo ile ba nda te khasu ke ka mathamatha ka pele
0: ne
1: le motlatsi wa maeta pele kana go ha ke le paleo go mo ga le ba ne ba batla go re ditaba di be dikwaele empa ke na le moeta pele le ka ntla ona ha ba ikele parlamenteng ba etseng ba etseng kana go yewe la tsa ka kabanya le tsona taba tseo go bane ba ba ne ba re na moeta pele o ntsa le teng ope molao wa motho wa e di tsiko botata o ga moeta pele a ntsa le teng ha moeta pele a le teng o tla etsa mosebetsi wa wa moeta pele empa ha le siko mokatsula wa tsa jwale ha na le paleng ka nako eo tate ga tshwana batla o tshwara jwale re na ha yo ka pontsa le teng na gobane empa e la baka ditaba ya ba bothata bono ba tate gasu e la ba ntho e kgolo gagolo tate gasu ya batheya partyane o motho ke
0: true
1: ya ba re tlo ba le bothata bo bong bo bogolo ba professor ebile e tlisitswe ke nna professor Mahala bona bone ba re bakela mathata gagologolo ke itshwele mogodu ka nako eno gobane ne ke potile sotho lena ka ofela ke motho a o thela a sa tsejweng ka baka a kena le sotho sane mono ka buka e ke patale 25,000 ke a tseba dijo fela jale ga mogaisa ka go batho e ne se ka ba nako e telele ga re jalo o kopana le tate top a le motseba ya batlang tsatsi di a etsa ya ba ke a dikgang tsa ko bokatadi ba teng mo batho ba bangwe ba moetsetsa ditokomane go tsotse kwa molao wa motseng ka ntle go dijo a sena a sa ema gantle motho mo o tla gana o ne o mo thaothela wang a sa ema gantle gobane taikedi ya gae ne ke kile tshepa se magago o na le mokgatlhong ona wa difeme nako e ne re sebetsa le bontate moya bontate mokete jonase bontate thakgotsi ne ge na le bomme tshepa se moo nna ka nako eo mosebetsi wa ka e ne le go bona gore go botata ya kena dikolong tse phaneng ke ona mokela ka kopana le le ntate kadi le ntate ntšhaka ka mono ka lenkonkweng mme matsi ka fokoti ba sponsor ka mogato ano o ne le mogologolo ntate mosisi ya nagana batho ba kana ba ne ba tlhetsise prepešana ke nna na sponsor ke mogato ono ne ke kile ka tseba nne ntshepa se moo so ha ka mentsa pa se a tsitse mapujo mana tsela ke motho o tweng ke mochana motheledi ya ba o re a ka nete le professor ona le ditokomane tsa go botsa ke mo khona go la ba mo tsebo ya ba motho a bitswang khetshana o go kopanya le professor ke ka la o bona professor ke mmona tsena ka go makamane ga ba le meeting wa pele.

0: profesa ke na le khaitshane ka tlobalo wa bobedi le profesa ne sentse ke le letona ka o sinya ka ka ya ba ke bua tse ke di buileng tse ke mo hlompha ke ba tlhona re bua ka mo feta ha tswa mo ne ya ba wa tlhobe mo la wa mo theo le o gena mo la wa mo theo ke se tsoga ka o ke se thutse ka khatshela bo ino bo itse se ka le le sna le nako le le mo tse thala khanya go ne go le ka di le bone ba le ka ba ka ba ne se le profesa ba le tsona le be ka ne batho ba bala ba mo go ke re go e le go tshwenye tse kwa mo nne la go mo the ga ha go di fae se tswa mo ina ga di ati ya ba ka tloba le ya ntate ina go na mo ne le ma nne le ditatana le maduma ga ya ba ka tloba le maduma ga le na le ntinga le bitsa se a le mo
1: e ya that
0: ina ya go qetela mo le go ba ga go hlaya ba le se re na le ntate ka di le mo etape mene se re na ha le o re tshe ga sona ga ba le dingwa go ba le ba le se re ba ka tsama ile na go etelele ya go lwana ntwa le ba le se re tsana re ka gola di ga di bua ka dilite
1: mona mo jwa le go bona halang di dintse di tswela pele go re di tledi etse hale na o ka re go hlile hona le mo makobotata ntseng a ifosa ding mo jwa le ba lokelang go re batle ba go lele jwa lo di gantsina ba keng sa mo shwelela go bana jwa le ke mona di ntse di tswela pele lo hona jwa le tsena mo jwa le ge boneng go ba le di ge hona jwa le tsena committee yena e golo ntse le hona ntse le tsona dintwa na o ka re diketse halotsi ka pa dintwa tse di a go hane ka pa mabaka a tsona di sosa tsa teng ke tse a go hane ka pa di hle di ntse di nyalelana tsena ke bothata bo saleng bo sa tresho ka pa bo sa sebetse hantle
0: wa tswa ha ke le go nda deka di mona le re nahana gore ga masedi o re tsile monyatla wa bobedi go bane ka mokantwa ene e golo ya professor ya ba ka tloba le Dr. Majoro a tina e ye di fetong ga tla rena le zero go tloga go 51 go tlile le zero ya ba re fumana 8 ya gashatane e bitswa dipilo tse mona tsa ntshotelele phati e kgolo ga kalo ne re tlamehile re inagane ya ba makobotata a re go bonala re lwana golo ga ya sebokeng sa kgotse sa dikgomathitso ga fitlhaga kgomathisa molao wa motheo mme ga ba ga a kenya dikgomathiso tsetso a saka a ntshana ka go sebetsa ba mo eta ka nna
1: o yena
0: taba tsena tse teng hala jena ka nnete re tswa khotse a tsuba kwa nke gona ke le boeta pele ba itse go botaka go ba kwa nke rona ke le bana le basadi ba kileng ba etella le gotsa lena pele maemong ohle go ba ne ba le tshaba go toba nnete ya gore na pressure e tswa ke mang ba ne ba le se tswa mane ne mo ke kile matsatsi masilo mabedi ne ke tsamaisa go ka pele e kile tere o bona hala mola wa motho wa gona e ka bona le masuba ka pa wa hlaka e ke makopo tata ka lo go tomatisa mona na ka kwa le dikoti tsohle empa ha ba ntse go pula ntate ya ke sa se bukeng tsena ka khetho sa le tlele fela ne re na le nako e sa feteng selemo ke tswa khotse ha ke kala ka se bukeng tseno sa le tlele something might have been right go tata ba bua e di yong a se tema tsinolo a re o fanye di mla wa mpe o bane ho nona le khang ya hore di thotse pedi tsa di siko botata di qualify ho yemela bo no ne ho sa qualify ho batho o hlama ba tswe ma batho ba bona na sa ke yo ge ha o qualify e monano setho 1 le setho 2 empa me tata ba le go tlala di siko botata ba re o fanya mola wa motheo e go tswa go formatisa batho bana ba tsamela ba lwenela a lwenela di go ke tso tsa pele mo ikadimeng
1: okay
0: go mo eta pele ba sa fanya mola wa motheo ha o kala o fanya mola wa motheo ba le tsana mola wa ka tsana tsama isi o so go ba bo bo fela ke a tseba gore ka o bua jena e ka nna ba ke tla ba le botswata mme ke la ka mamela le ntate mo kwa tle hantsa bua you know say go le tle mo modika ka getsona sebetso e jwang ka mono ba tlo nya bo ba u go go botsa ba bona ke tabe na sa u kusisi go mola wa motheo go no tla ga tsa maitsa go bane ga tla ba le seboka e so

0: mathata go sa bua mathata ka boetapele ba ntate mo thateng
1: iena
0: ke ke motse ke go soletsa a bua le o itsele ntsetile go diprotiki o se lona ka rentse wa bona ha le tsala le tsamae le ka tsamae ka mola wa mthe ntate wa go ba ke go ke tsa mohlala a tsoge ke tsa tsana ntate mo thateng ke tsela ha tsala nako ya go re ne me re supe kwana le kwana e ka tseba bona ke re ke bua dinyane fela ha nyanya la tsela ba ntse ke hlompha le tsela e tsiko botsa botata ba di tsiko botsa ka tsela ke ntate mo etapele ke ntate eng ka kutabi ke botata ke re ha ke ba mo kwatle ke batla bua mo sala o mo ba ka tsidi mo na na ke le se tsosa committee ya nna ha ke tsama le se tsosa committee ya a go lwa di gotano ke ke ha dia ebe ha dia kana go ya go phamitsa ba go thale ha committee e senya ba go thabetsiwa ya o khetsa di committee tate mo kwatle na le ka hla go gweni le leng a tsama le tate mo eta pele kana go yeo nna ke le tsosa committee go le thata ha dia mongwe a tlo ba ha dia committee ka go lengwe e motho ena o tshinga ene mo na be mo ya sekolo ba ka ba tla ene go se tsosa go na mo o na le ka le ba pele di tswang dikopo ha ke sheba ka dikotsi a fumana motho ena a tsena ke ene ka dikotsi e bile o hlotswe a ipitela le mo ya sekolo ka dikopo ka se tshila re ntse tshwana ene ke o mase go ikhetsa o hlotswe a tla o hlola o taka ha dia o fika ene tswa ka ha dia ke ha ke tsa le tsheng ke se tshila ga ene mo tsela e la o tseng mabatho a masego ga fete motho eo o tena a ema ka mane ga keta a tla ka moo bane bana ba gadi ga ba ka ba kgona go kgetha tsatsing leno ka mabaka a la bateng mongwe o sa ntse ta ema jwa mongwe tate mo kwatle o na eme le team e nngwe ka nako eno e ne re motho eno o ne a lebetse gore o na sa bona natsheo ya kae gege o na sa bona tsheo fela o sa eme ka ntlaga ba tseba taba eo e sebeditse tate moetapele o ne a e gadi ya mongwe ha se ka ha dia mo motho ye wa go tsungile go tsoka dikotsi ona se tla khetsa mo na se di sa PK u ge ha se ka khetsa e le go motho a le mongwe na e ne ma bapeng a mabedi kana kwa eleng ne la ntse o tlo lwa wa motho ne re seng tse o dira ene pa ha le empa ke gata tsa tsena da temo kwa tle ke paki ya ka le ntate faela ka ga pakela he go na tamane ka komiti ha ne re lwana e go tlo tsa mo eta pele tsela ke kwa le e le tsaka ha nna ke ga demo kwa tse ka ba patiwa gore ne le kae ke bo gona ke batla go bua taba tsena le o tisa gore ke khotla le di se go botsa tlhake ke la ba le go gotswa a tsela ga tsama ka mola wa mothe
1: okay na de pori ka motsotsa ka motsotsa na fela ke re fitise mabenkele ha go khutla mona go tla ge ke na jalo putso mona go le ha o le jalo o hlalositse gore bo bothata ka hare ho kobotata ho bona hala jolo ile moetapele ye o tshutlwa ho rekhile o hlalosa hore o ha ipapisi jolo le mola wa motheo wa legotla ho boetse hape o hlalela jolo maikutlo a hore ba ile ho re mohlomong ba gahlano jolo le ka tsela ye o moetapele a tsa maisang jolo ditaba ka teng ke ba tsa manjolo le ntate Ntsekele me o hlalela maikutlo a hore ntate Ntsekele ha le hantle o batla boetapele ke a hola le manane ngwa go na fitile mona re se ri le ga ga utlwa le maikutlo a batho ba ba mo ba reng bothata bo mona mo jwale ntate Ntsekele a bona hala jolo a batla boetapele ba lona le gotla lena re re tle re fetise mabenkele ka mogao mo ne go tlotla ke tsena tabeng eno ge ke utlwa maikutlo a gao ka ntlha eno ntate ka motshotswana fela re fetisa mabenkele
2: na o motšha ya dilemo di lesome go fitlhela masome a mabedi a metso e mene nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba gago ka go letsetsa nomoro e e sa lefelelweng ya 800-11-11 go bua le motho ya tla o thusa ka kgatelelo ya maikutlo tlhekefetso tlhabollo tshebediso e mpe ya tai le dithetefatshe bogatšhane bo dilemong tse tlase tshwaetso ya mafu a dikobo HIV le tse ding tseba gore ditaba tsa gago go rona ke le konutu se ka salla morao thuso ya mahala e teng re a fumaneha go tloa manta go fitlhela la bohlano nakong ya dihora tsa tshebetso letsetsa 800-11-11 o emetseng hashtag hopola bophelo bo tla pele molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa America.

0: Mamedi metsotso e mmedi re fogale sega ya borobedi re buisana le ntate Tshalane Phori ke yena moeti wa rona bosing bona yo o rentseng re buisana jelo le ena. Ntate Phori ke a gola ke tlhagetswe tswela pele ntate o tlo kene jalo go maikutlo a tlomang e ka ga e le gantle bothata ke motlatsi wa boetapele yo a bonagalang jwale a tlhile a batla jelo maatla a go etelela jelo legotla pele o ka gabela jwang go batho ba ka tshong jwale.
1: Ke tsamaile le ntate Kabi ntate ntse ke le o ne a iketena botlatsi ba boetapele nna ne ke tsamaya le ntate Kabi ga ke soka ke tsamaya le ntate Ntsekele. Ntate Ntsekele dikgethong tsenana tse ba beileng komiting ena o ne a tsamaya le bo ntate Mokwatle kwana nna ne ke tsamaya le ntate Hlaele le ntate Majene e le gore wa ukwa o tshwene mo ke nka tsamayang le sekeleteo sa bontate abontate Ntsekele te kapo gotlhe ga ke tobele mo ke eme le ntate Ntsekele empa ka baka la gore ke ke tseba ditaba tsa kobo tsaka ke kile ka baka mo ka kobo tsa teng na o ikgethetse o kgethetswe setulo se itse ke sona sa ga o fitlhela fa FFS batho ba gatang ntate moetapele go feta batho ba bangwe ga go nyatsiwa ntho tsa ntate moetapele go na le ba ntshang information eno yaka tukeng eno e itshebang ebe bang e sa propaganda gore o lwantshwa ntate moetapele re tle ko o bontshe ntate ga e ba o tla tshobagantse yana tena se go tlhoka re bue nnete seko e bua re e be bopatsa fela ba sa batle o teba bane le kgopa ke la go gana tena a re kolota ABC kota ta ntse patala ntate moetapele tšhelete o thoma e kolotwa fela re sa tsebe na o e kadimane le maga gona jwale ga ise re fa tšhelete moetapele o kolota 300,000 kapa 400,000 ebe o ntsa eng fela ga re na moetapele o kadimane tšhelete e le ma ga o tse mophakwamelele gana tena a se re kolota setho se seng e le motswalela ntate moetapele wa thaba bosigo kwa o sa kolota ke party yape fa batho ba tseka taba seng gore na le kadimane le bo mang tšheleteng gobane tšhelete ga e kadingwana baga ya legotla ya party ya dipolitiki mongodi o tla tseba a tsebise ditho tsa komiti e be ga matlotlo o tla ntsha tšhelete ke ena o tla fumana gore ona mo o tsebang gore re itse moetapele a re kadime tšhelete re sa tsela re kolota ga le party o tla utlwa o tla ba le batho ba tlare go diwa moetapele ga nka ba ka ntlotsodiswa goloba moo go tsamaisa seboka tse kapa go tlogeta e ne le ga re toba re tadi moetapele o ne o e kadimme ka etšhelete o ne o itse o e kadima ke mana e kadimme
0: motlhomong e ne se molemong wa legotla
1: le ba ne le molemong wa legotla kere legotla le tla kadima le mpateseleng tsena mpateseleng mo yone ya bomme ba motseng mono ga motho a kadingwa a kadimana ka tšhelete ditho tse ntla tseng wa ikona bale tšhelete ya legotla e tla nenkwe ga re nyatsa ntho tse o tlholwantsha moetapele molao wa legotla wa ABC kobo data o re mmala wa legotla la ABC kobo data ke bosega mona e ne le gold ke botala ke bogobedu ke baka ba ntho e nyatswang gampe ka ga legotla la ABC kobo data mono wa pa go go botsa tsho kwa le dingolwa ma dingolwa di wa tla ga re ga re na mmala o jwa go latela mpina e di ya mmala le go ha o kala o itse tsho le la tsameka pe ke mana mo kitse na ke kae mo mo kwa balang go gane a ka yang ka yona ka ba testing ga go ba test ba ya ka go gane ka batho ba Islam manese ga re se sala morao tsamaiso ya lekgotla la ABC ko botata le taba ya gore na ditšhelete le botshwari ba tsona di etsewa mme ke ga ba le mathata jale o tla thwe Ntsekele fa tsenana o a lwa ga o ntse o batlwa bane ke ukhule le gana tjena komiting ya ntate Ntsekele fela e ne a bo ntate Ntsekele ntate moetapele o sa kolotwa gape gape o a kolotwa ntate Tsaele o sa dika ke kgotla ka taba wa e bona jale o tla ga sela motho a le mong ke la gona o mametse ntate mme le o gana tjena makobo tata a tlamele o ema gotlhe nna ntate moetapele batho ba kata ntate moetapele fela ba kata legotla kao fela ge emere ke re mane re bue le batho
0: ba
1: Ntateng ka kukadi tsegetse ba ka thula magwafong gore batho ba keneng ka mono ba ne ba ditshitswe ke ena tsegetse ba ntate fela o e pakile le mane batho ba ne ba itse baitsa ba ditshitswe ke ena gore le ba le go kgakgatha motho e mongwe ka setlho sa komiti ga e sa le dipolotiki ja baese ga e sa le dipolotiki o ja a itokolola ke a tseba batho gore ba tlamatsa a itokolole kapa komiti e ditokolole kao fela go kgetho komiti emo go go tsa nna thomasa molemong wa go etse o botlho Leo ke kwa tsala wa re ke ugetsa ke tso sala ka nna le tsola gape. Bo se tsena ba, go tlhofe, go go penda twa. ABC go botata ne ge 2238 ka 2017. Batho ba 80,000 e ne le bana le botlo. Bana ba setang 150,000. 170,000. Ke batho ba ne ba shebile tsena le go tsala le tsama jo ba le tswa. Bana le tshepe. Ke tlo ntla tsere fuma ne tsetse ma man 1000. Ba sa tsana batho ba 8. Ine le o bana batho ba la tsaya ke tshepo. Ana tsena o so twa batho ba ga tulo. Ine so ka yetsa hala taba ye. Tsa o yetsa le khotla ya te. Ya yetsa le nako wa go ngata mo eta pele ka pa ka mogate.
0: Okay.
1: Ke tsena ba batho ba tanka ke sa ga tinga tika.

0: o kene le bontate makoko mokwatle o naganelwa o bua ntho ngwe lengwe lengwe ke le gotseng la nna di-commandar ga ke soo gopole ke kile ka wina se sone mo nkagen ke na le commanda ka mogora kegeng go gola wa lekgotlhana bo go tsela itukole mme ke a tseba gatlho itukole mme ke a uetsa gore o tlo o fumana ka tlo gana phusi-phusi tseng kgotla la dipolotiki mo yena ka baka la godimo etapele o tla kena ka gagethana ke tla fumana one ekoni o etsa nne a telantse ditse jalo ga e sa le nako a nantse go kokwetla ke a kgwa batlo ge e sale ke sa mmatle ke bua nnete jena kole ka motho a swang ke rata ADC kobo thata ena ke rata ADC kobo thata fela ke batleng datekane e le moetapele o tla kgethwa yena a tla ka itukolola mo ya ba go kgethwa banna le ba ba kore kapo ka o fela jalo ke eno kapo banna le basadi bano ba komiti e seng jang ke kule mantswe bato waka banna le basadi bano ba mono komiti ba itukolole ka o fela makota ta kgethe nthweng jang le nna se ka ba ka emela dikgetho tse molemong wa gore lekgotla ditlhelelele sebetsi le ntho nngwe leo fa batho tshepo.
1: Okay. Ntate Phori, ka lebaka la nako re le buile golo ntate ka puisano ya rona le wena re tlabela gape re buisana le nakong e tlang ntate bosi bo monate.
0: Tanki ntate ge go makobo tata a phane gotlhe maleng teng a bue le kobo tata le leng go kopane ba bonena ba thusa lekgotla jwang ke o tlhomphile na.
1: Ke le buile golo ntate, ke le buile golo. Ke ntate Tšhalane Phori yo re ne re tlile re buisana jelo le ena mme re ne re buisana jelo le ena ka bona boemo bona bo teng ka gare go kobotata mme yena wa tlhalosa gore go lokelang gore tle go etsala jelo gona jelo tsena ke gore moetapele ntate Kabi a itukolole ke ka moo yena a di bonang ka teng. Amedimetsotso e leshome le metso e mene re fogaletse gore ena ya borobedi e re hega go le tsena re tle re fetela jelo ka go wena re ke re utlwa maikutlo wa gago ditabeng tsena tseo re sa tswa ditshotlha le ntate Phori jalo ka ga ene le moeti wa rona nomora wa gala ke 2121 9956 mmogo le +26655956 ka mona ka WhatsApp ke bona malaetsa e sentse le teng mme ke tla feta ka yona ke bale nomorong ya 6200 9956 ke 6200 9956 mamedi dumela kgotsa ntate
2: ntate moalosi wa lekobo
1: ntate moalosi wa lekobo
2: eteie ka go fela ga gona nna ke ntse yo botlhoko tseleng ke ntate Thabane ke mokgona ke mogatano letsatsing ke mokgona keatha kobo tataba ke tlolela ya lefifi ke ya go ena jale ntate ka ntate tswabose ke mo mametse ntate ke motho waka eno tsala ja letsatsi nako ka mmakatsa ke a ba tsela tsale tsadi ua ke ne tsela ya badibuile go ana ntate Thabane babitsile bo ntate Thekomane e di ja sokala dibue moeng e leng go mora moemmo e ne ba tlamea ba gobetse fela go sokala seboka taba tsena tsa bona tsa lentse dingata bare ke raga tsena bona batho e leng gore ba tseka maata fela nto ya ketang go nsola kana ke bolamaareng go ge sebokeng ga go fitha sebokeng mola e be ena ga eng oare ke re ntate ntse kela ke a motse basen data ga kwalalo le ntse kele fela eno ke nai wa bao kela di ntse kela ka gantwa e ne ke tlo kwela ntse ba geng
1: nna ha ona hane hore dipuisano jwale di sedile boemong ba mo jwale di hleng di sedi sa sebetse ka go kobotata jwale ha ile mo mohlomo jwale ba se ba di bua ditaba tsena di sedile tsa ba ditaba tse bua ya
2: ba
1: ne mashaka go tsela ona
2: le tsela go tsela ya ba ba jere mo dipuri le ba tsa mali ya ka ofela le nda dintse ya ba tsa mali ya le mo eta pele ba tsa mali ya le ka bona ba bitse mo ba mo rena go go mo so mbo ba ha ba tsa mbinda ditaba ba ba tsa mpana ke ke tsa dikima ke ne re ka go tsaba ba botlo ka gona ne ba le tsa mogago mma mo ba nna ba re ka o fela ne ba go pala teng yo go le putala la hore motho era o le mogao mara gona ba tlo ba tsola nda nda bana le ka pela bona ba ntse o tsama motho yo nda go itlokotse bongodi a ja ba o le tsala go itlokotse bongodi tsa ranga mo mo tata o tsana o le tsala ranga mo ka nyi ka go nti nga mo bana a tlo go bitsa go itlokola le itlokola re go la ka mo ke tsebise ke mo tsa bro wa ke mo wa pati ntate mosedine ke yone raa tswa wa itukolola ba re buetse gona tadi le motho yo a ta otswa go noe tsala jwa bofita se o taka ga ene ntate ka bana ba bitsie pele a baketa go lwana ka moo ba tlotse go ba moe ba tlola koko bathata ba batho baana ba dipolotiki ntate waka ba bua nke ba diala mole mmona mo eta gao wa di bua ka botsebo ke botho ata a kere ka mole dikolo tse makago e mola ba na le moetapeng e le mosedi wa
1: lekgotla ke le buile ntate ke le buile golo ntate
2: yo le ba go dira botlo go batho ba nanta bana go dira molao ka fela ba tsiba go mola le ntse ke rateng a se go ka batho ba nanta ka leng ka o patala le ntate wa
1: tanje ke le buile ha holo ntate ke le buile ha holo ke maikutlo a ha o tabeng ena PC dumela

0: dikgetho batho ba tshwenne ba nahana go fela ABC ya sala ABC ha ya dikgetho ndati batho ba tle ba bona ABC ya sala e tla le mabatu wa bana ya dika dika nnete nnete ya sala a jo le ntshura se la la se tsha banda de o tsi ki ki poho a lo ndati
1: e ya nati
0: e ke re ndati ha u eri se thu ba tle ba bona ABC ndati ha e tla le mabatu wa se ya a se taba ntwele batho ba utlwa ba tswa sa batle di singato ke motho o ke tsoma mathe o ha bona ona ho ya ka ndati ha ba a sa batle nga kukana ga kuwa go khetse ke se mola ho se mutsho a ntle ke se tshaba o bena mo tedi wa ABC ga ke re di singato ba tswa ba nya ha mama di singato ho tla bua di fetwe ABC e tla tla ma batho ha se taba yeno ka ho ba ala di ya ABC ba ile ba ya ka wa re e le gore ba thwa se ba tswa go ABC ya tla go ABC tla ne go tla go jala mabatu wa nda ba ka di tla di lo ka di party je di ke le wanda
1: ke ke lo bila holo ntate ke lo bila holo ka maikutlo a ha o ke lo bila holo ntate metso tse mashume a mabedi na le motsono mo pele go fihla mane horeng ya bo robong mo metse PC FM le nana o ke la re fata makwatsi le biso la ka ke thapelo le kanyane ke ka letsetso ba ka go fihla mane ho ke nya le shume ke temo go tla hle re le be go tla hona ding re ha o le tsena ke tle re boela hape re ke tle le ka mona ka WhatsApp ke nke maikutlo a ding ha ho le tsena hao le tsena ke tle ke boela hape ke nke yolo maikutlo ke re ka hlokomela hore a hlile a batla a le mangatanyana ge re tle re fitise nomoro tla hopola ke yana ya 6200-9956 o ka itsa le kgatiso ya lentswe mono voice note kapa wa retela mohala nomoro ya 2121-9956 kapa +266-599-56 re ke nne ke lokise ka mona ka WhatsApp wa medidume ke tsebo na ho itlala ka mona o sa bile ga ho ile ona ke re re tlang ka mme di dumela
2: ho tsona di ye le ka ba magetha
1: dadi magetha
2: e yeng da a ke tsena di tsana ga go motete ka ga go motete ka mona di di di simpe ha o khala ka khala ka ho bua ga di nna di bo o na le ke bo di mo mami ya di tsare jadi punya hati dari isi enak ada kalau kita jaga jaga isi. Kuala lain sama saya lah tapi kita tiap buat tapi. Saya kena ini kalau kalau juga buat tapi. Ini mana satu lagi kalau isi. Isi dia se. Saya nak pergi jadi jadi mana sih sebulan nak buat apa tu? Ini dia menjual jual kerja ni kan? Ini tu tak lagi. Ini tu tak lagi. Ya lewo.
1: Ke lo bila haholo ntate ke lo bila haholo lo bila haholo re ke nke ka mona ka ho WhatsApp ho le tsena he re ke bone re nke maikutlo a mang ka mona okay mona re se re fitile mona re ke khatiso ya lentso kena
3: wa dumela di sanga ke se go re sengwe di tsala ka ke nne mafa ka hatsa ka kamo batla ke tsene number 47 go paragetsa ntate phore ho ntate ka o ke thuwe ke gona ga le makobo data nna re kopa go ba re hlomphele hore re thile ntate ka ntate phore le ga o kgetha ntate kana go ya hao ga o fana go ya hao ntate go kopa hore le re hlomphele ntate ka o ke thuwe ke gona ga le makobo data ha o go hla mona sel mo yo go ntate ka di a itjokolle ha o ka ba itjokolla o le boima ntate ka nako ya boya ha o ka ba itjokolla ho hang ntse re na le sepha le makgolo tata sa hore na boya bokae ntate setse le taba eo mme ka ona go kopa o hlomphele moetapele a kgethuweng ke rona Lesotho High School a le kopa ntate phore tle o kopa le go hlomphele ntate kae.

0: Ho me dimetso se dilo hantle ho e ka bang le shumele metsi sipile mpele re fihla mane ho reng ya bo rubong re ikitle ke tsole pele ka mona ka ho WhatsApp o kenke maikutlo a teng ka kwano la cha ba letsatsi ndate phori ho ja a itukolla ena ha ba a sa gatetse jwale ho bane le di committee fela tsa ABC a ke ka ahlola a sa ghetwa nka kukabi ke metapele la tshaba letsatsi ke kabelo KZN province le bile ha holo ere he re tlereng ke jalo gatisi engwe ke ena mona
1: a khue khue khue ntate phobi ha wa se ba sa ma reforce ke hloka seboka tate ka biki metapele o gethwe ke makobo tata wena le baetsana ba hao e ke le phomole ma go tla dire dung ha lona ha o tlolotsola molemo wa letho sama le ke lo sebetsa ntwe na lona le ke le tsweka gara bophelo ba ntate ka bi ntate ka bu ga tuki makobo tata ge tuki makobo tata ra tsha ke me di bate ka qile
2: ntate ntate ha te bolo hanyane se boka ke tsona se tla supa sela go bona makobo tata ra ka tsa go etelwa pele ke mang ha jwale ntate nka go kabisa ntsane le yena mo eta pele wa e bisi go bata ta ba sotho la chaba ke mma go ikhajimisi
3: fa tsone le ka nyane ke tsola ka ke mme ba bohlokwa ke hlale ba 20 la go thena ba 48 ha se ba akela makgo tata ka de ka di o kgethwe ke gona sebokeng ene gene hla ga tshwara ntate ntsakele ha ile mona ge mo etsa motlatsi fela ha ona mohlanda de ka bi a tloba le gotlo go bane me fere na ka ofela je o bane fela e hla ho bane tateng sekele a batla go etapele a sa batle mono mo go thata bona ba million ke ka gone ha ba tsama ha ye go bane ha ba tso gotso go bile o bete go hore e be re tla dula re fokola gona le go tla dula ka gantlo e senang gotso ka le
0: mere metsotso e le shumele metso e mehlano pele re fitla mane horeng ya borobedi ge tlo tlagela tandate phori kwano a tlo tla a diakaretsa maikutlwana a hlaeletseng kwano go tlo tla ge molata a tlo tla kena jelo go hona fela ge pele ge fetela jelo go yena ge bele hape re fete mona
4: ha ndate ke a leboa ke tsale ke tlhalose ke makwetse number 5 top two ndate phori o bona la na le mathata mme o na le kela gore a nke qete gore a eme ka thoko go botata ha ba utlwa ka go gathetse ke yone ke bona e le ntate ya lebalang mo a tswang teng a shebile e kare o shebile pele mo a yang mme a lebala ditaba tsa di entseng morago mane ke boemo mona re le ko botata ka lebaka la hae ke bona ka o e lebetse taba eno na ha ena e be a sheba ko botata ka leitlho le fosetseng ka lebaka la hae ya ba o tswa ko botata tlase ke go ja ditšhelete tsa boya ba diphoofolo tsa basotho mme ke bona ka o e lebetse taba eno ke setlhabi se segolo go rona ka lema ko botata phori le baetsana ba hae a ka eme ka thoko ha e ba utlwa ka go ema ka thoko a tlwelele moetapele eno wa gona ntate nkakukabi wane o kgethile ke go ona mme ge a mo eletsatlhe a ka emelele ka thoko ha e ba utlwa ka o tlame a ema ka thoko a tlwelele go nna a ntse a ema mono a bua dipuetseng tse a di bua ga di no motswela molemo go gang
0: ha go le tsena ke bona ke ba tsaka di batla go ke ditle ditelo ka kwano re ke keng ke maikutlo ke yana mona ao re ya amohetseng ka mona ka WhatsApp me Rebecca ori ABC ha e sana matla ho hang a thimo etapele yena ABC e wetse matsohong a hai ke me Rebecca ke maikutlo a me Rebecca feta mono maikutlo a manke yana mona la chaba e ka bi ke yena moetapele ha jwa le bontate bontate phori ha ba ke ba re hlomphe ba re hlomphele moetapele hle ke me mahlompho pitso qalabane number 57 ha masiu ke khaka ke beria mona a komputse mohlomphe iphori mono na ibe o na fe basotho boya ba ha ba bona le hore ibe o sa ipa re tle bona ha re tle go fete ona ke tlakisa utuna ho hlalosa jwang mona ere ke tle ke bona ha re tle go fete reng ke mohala wa ho qetela ka ntina pele re fetela jolo ho yena mamedi dumela
5: ho tsonda tswaka
0: ho tsonda di
5: a re ke nda tswaka ke motsi ha se ke tsene mo ka ni dinga de go pala mo ha u fela ho nda de thori ke go paga ka tswelle meta pri mo a ka ile nda di kadi ha ba ona le botlhata se ha ka ene ka thutswa ho nna nda ha ka ene ka thutswa ka di di mo eta pri a rata ka ba sa rata ka di bo ri go pao ho nda de supene ke tsa maya le ka guka kona tsene mo ela ka thuko ka tsi a ho pa ke go botsa pa tsi e yene o di di sa ka re mo mo me me go tsile le tsa ba le mo lwa go bona se ka ba se di tsang sa se ka di se se tlhale ke mo tsi ka di tsene mo
0: ke kire bo ile a ho londa ke le bo ile a ho lo ke le buile ntate ke le buile metsotso e le shume jwale pele re fihla manhoring ya borobong ba metsi PCFM lenana o ke la refata makwatsi re ha ho le tsena getlegetse tsena ha ho le tsena getlegetse tsena ha fete ka mona.

0: Amedi metsotso idula hantle ho robong pele re fihla man horeng ya bo robong re tle re hatela pele re tlotla re dipetsela jolo le ntate Tshelane Phori jolo ka ha hele se le beile maikutlo a lona me o tla ke a ame ho maikutlo a lona jolo ka ma media o lantsitseng ditabeng tsa hae nade Phori
1: Mata
0: pero ndade re rebele ha pero amohele ke gola gatle hlegekene ho ona maikutlo a ba mamedi me ke le letsukan ho gona ntse o ba wa tlile ho tlo ba mamela
1: a ke mo tlo mamela se handle mo mo tapelo wa ka senda te
0: yena
1: ke thali di haholo ke hona ke ntse ba ikutlwa ka ne ha ke swabe ke re tate ka di ha go ba tsap party na e hole taba tsena ka di etsa e pedi tsona ha ba tswa itukolla a be di tsona ha e ke ke re a itukolle me o re mo tswa itukolle o sa mo supa ka sithunya o sa mo nkela mahumo ha ke kwe ka hona le sehladi ntho ka go batla motho ka foko go re party kholowe e tletse go kgetho go ba le bale ke ka golo ya mathata o thwe ke le siyo magwagwe o thwe ke ba le bedi ba hae mme le bona e ka go ntse ba kopa tshwarelo wa le moeta pele a ithatang wa le ka ba eta pele bana ba bo buritane mane ne go ntse itukolla president e se moeta pele fela le moeta pele wa party bile prime minister wa itukolla wa le ha ke ukwe batho bana ba haeso ba tsene ba bangata o kene batho ba tsene mono no ba fetang ba fetang ABC a na kgetho ke se na ke ba ke kgetho le sotho ka ofela ke number 1 mme wa kena batho ba di-province bomme jobo ba ntse ba gwatana ba etsang le ka marangka sa lona ebile ga se a ngeta le ka letlo kgetha beng baka ntho ene ke tswang ke boeletsi go moeta pele ke mo ratang gape ke sa mo rateng fela ke rata party ya eteletsengpele go latela lona ke a pele a re tle o ya boya ga ke go bontsha kadi ke mathaka kadi ke re a kgethwe ke ba gotlhe mme ntse ke bojele boya go latela bona oa ukwana a boitsaketse ke ntho e bang ba tsenyela ka baka la go ke ntsha maikutlo a reng go llwa ka moeta pele ke mongodikakaretso wa gana jena ke mongodikakaretso wa nako e fetileng ke ga diboka kana tsamaya le ena ke batho ba tsamayang le ena molemong wa go le kgotladitse o tlokešile boya empa ke bone o ntse o thwe stone she o bula wool center o patetse batho le lešodu lela le puri le e sale le bolebiswa ke makobo thata ga ke garana le bona ka boitshwago ka nako nngwe ba re kešile boya ba sae le magotleng e ya nkabola ke rata go bane bangwe wa ka ka eno fela ga ona tse dingwe le gore ka nna ba ke fetile se le ena fele ba e hakileng gore ke badile ke entseng empa ke ba kgethetse moeta pele ke gonne matha le ena le ntateng ka kukane moeta pele wa ka ke ga ke a phonyelwa ke go re le khotla lena le e tlhane le tseng o na le that bona le mo ile ga ntse ke bua ka re jang ke ke la sa ka hula mantsi ka pele pele mongwe le military leader ke la ga go go motho ala ke na ola ga ke go batho jang ke no ke ga bua bua ola ke motho a sa bua hantle e that this la o re ke se bokeng a ba ite ha ba batle se boka ke nna go ya pele ya ba ba le batho ba ngwala ma ba tla se boka ya ba ha ne ni ma se ba tla se boka ntate mosenene ga itokolola ka mono o re kopanong ya kgotso o kene batho ba se ba hijacka taba eno o nana sebokeng moo go tla ba lwang ke re ke sa leeletsa beng baka nna ke la ka kgetlho makgetlho wa marago kwadile ke batla kobo tata e le go kgetlhwa mme ke tlo bua jena ga o na ntho e ke e lebeletseng go le o na le le makobota go kobo tata ona jaa kobo tata e se ka lebelela ntho go nna gore ke tlatsese ko le ka ntse ke etsa mme ke leeletsa mona le kwa kaneng feta mo ke leeletsa mona molemong wa lekgotla le ke le ratang le le ratang le moetapele mme moetapele a ka nka boeletsi kapa bogaa fela ke maikutlo a ka teng ga ke re na dikgoku batheina ke re ke itse bo ntate madie ntate madie ke kgoku ke e mongisana le teng kapo moetapele wa kana kgethetsa makweba o ne a nagana ke re ntate madie mogaisano wa gae moo a ha tle go botsa ntate wa ke bua ka madie mo tlhoi di khoku tsa le gotlale ba tswa le teng ntate khaile ba teng di khoku tsa le gotlale ba kwa bo ntate hlaile ba tsaba ke ba bolotse go re ke ba eme ba thusetse ga e ba le re tlo thabela gore batho ba ba le tlo nya komiti ba o tlo be batse mo letse bang hantle helo na ba ntse ba bua monana ba kuupu ba ba WhatsApp kuupu di tante ni he se ke le tole wa o re ho tebelwe mo kwatle o kene ke batla ho hlompa mo eta pele no ka sa itshwere hantle ha solwane o kene ena a tla dumela ho isa gagethane yo ya lona ha ke tlo ba ka golo ya le kgotla le sebeletsang gagethane ke tlo ba le ka golo ya le kgotla le batla ho hlola diphetho wa ikwa ka bona le plan ya lona go mo kwatle a tlo o ba nna ha na isa gagethane ba tswang tlo wa le le na hana ke tlo ema mo re re sebeletsa gagethane ha ke sebeletse gagethane e sebeletsa ho hlola diphetho ke le lekgotla la ABC ko botata ena boya le pukutse le pukutse le bue motho o jwe boya tsela hana le mpudi le pudile ngwe ke ka tsela e sa kutu le ukutwa tsela o tla tsama ke di mona tsa ge a tsa go jwe bona e ya no la go a boetsa ne ke toka thuse bo fuma di ya ka tsa tsa bana ke ipha o ya lo la ka o mmana le na tata mo jwe e
0: okay
1: ke fete ke re ke ta mantswe a tate moetapele wa ka ke mohlompha mohaisane wa ka mogolwane wa ka moetapele wa ka wa ABC taba tsena tse se di etsaetse ore kgotso le kgutso di kgutlele ore lekgotla le o le rata motse ya o batle lefelele matsong a gao lengolong la bodisa itokolole moetapele wa
0: kaore
1: a tshogala ga o supa ka sethuo ga o supa oa e se le wena go nka ke boeletsi jale baetsana batho ba kekeng ba tsamaya le mabatsweng ba thea makala leng leng leng ba ntse ba tlo bua ka ntsho tse makatsang tse ba tla bona e le lei gobane gona ko botata ka e rata a le re tenela le re reme ka thoko a ke na bothata mme ke batla go bua gore ke dumelelana le tse dingwe bane di etsa etse dimapa mme ke itseya ke so boitaba tse ngata ne re tla di bua sebokeng senyo tegana.

re tle re di tshware hona mono ke bone maikutlo a mangata fela re tleng ke le matso metsing haholo ka mona ka mehaleng mo jwale ke seng ke lokela hore ke tle ke emise mona bakeng sa hore jwale re tlo tla re tswela pele ka puisano e nngwe kwano mme re tlo kena jwalo ka hare ho mokga wa setjhaba sa Basotho BNP mme jwale re shebile hore selemong sena Lesotho le keteka jwalo dilemo tse 60 le ipusa mme ha kgwedi ena e tlang ya Mphalane e tlabe hlolo jwale matsatsi a mane o tla gopola ke letsatsi le yona leno head jwale la moo jwale re tlabe re qeta dilemo tseno tse 60 ka gotlhegotlhe kapa re tlile re e kwala re sentse re le ba gona mono ke tokelong eo ya letsatsi leo la boipuso mme re rata gore ke re tlo tla re hetla morago re sheba jalo Nalane mme re kena jalo ka go diparty re sheba Nalane ya tsona le boipuso go tlo thagola jalo ka BNP Basotho National Party kapa mokga wa setšhaba sa Basotho mme re tlo tla re sheba jalo seabo seo BNP ebileng le sona boipusong ba naga ena ya Lesotho mme dibekeng tse tlang kapa mananeng a latelang re tlanka jalo tse dingwe tse ebileng teng diparty tse tshwanang jalo le bo BCP jalo jalo mmogo le tse dingwe go fitlhela jalo re fitlha letsatsi leno la boipuso re tlo tlala jalo ka yona BNP mo re tlo tla re buisana jalo le ntate Tshepo Moneti yo ge ke tla tle ke molate ka tsela kena

0: fanana.
1: Mabedi metsotso ke tseletseng re forle so rena ya bo robong ba metsi PCFM le nana o ke la re fata makwatsi re re tlere tshware re hatela pele ka ditaba tsena se o hekile ka hlalosa pele re ka potela ka nqeno hore re tlotla re kena jolo ka hare ho mogawa se tshaba sa basotho BNP me re tlotla re lekola jano lalale ya ona mogha ona se tshaba sa basotho le buipuso jolo ka hare hlile he le sotho se mo tsena le kiteka jolo di mo tsena tse mashume a tseletseng le buipusa me jolo re tlotla bisana le ntate tshepo monetu sentsa le teng kwa no mona mahaleng ntate monetu ya go dumedisa rwa melo PCFM ntate botsing bona
2: ke tla bo nda belkanyane ke u dumedisa mogolo wa ka ke dumedisa le ba mamedi ba People's Choice FM.
1: E re le buile go lona ntate ke gola ke tlhlege ka le mona ge ke re o kore hlalosetse mohlomong wena ho rena o hlaha ho kae le mogaona wa setšhaba sa basotho nalane hao ka bogisong yana fela ke a se ba eng a thaholo empa ka mogo ha o kae akagetsa fela le mogaona wa setšhaba sa basotho
2: a ntate ka nnete ke le tswalwa ka ga mogaona wa setšhaba sa basotho a ke a thaotho
1: yena
2: ya ntate ke ke qadile ho ba tsamaisong ya mogawa saba saba sotho boemong ba naha dilemong tsa bo 2003-2004 ke le mongodi wa naha kapa ho komiti ya taka e ntjha. Selemong sa bo 2007 ya ba ke ba modula setulo wa yona ho fihlela ka 2011 ha ke theoha jwale ke ba ga diphatlalatso wa mogawa setšhaba sa basotho ho ya fihlela 2030.

0: tswa 2016 ka gotla ke le monkatsi wa mongodi ka kagetso empa ka mogana konyana yeo e neng e hlile le yena mongodi ka kagetso ya ba wa resigna ke sala ke le mongodi ka kagetso wa mogala setšhaba sa Basotho go fitlhela ka 2019 jwale ga ke emisa go nka kagolo ka boikgathelo baka komiting ya phethatso ya moga wa setšhaba sa Basotho mme ke sebeditse mesebetsi e mengata gagolo ntate e kagang ya re nka nako e telele ga ga dintlho tseo kilang ka di sebetsa ke ntse ke lethakeng e ntšhwa ya moga wa setšhaba sa Basotho ke go ba kagolo ya batho ba ileng ba sebeletsa gore go thewe lekgotla la naga la batšha ga ga tse dingwe tsa dintho tseo nkileng ka di etsa nna ke le motho
1: ge le boile gagolo tlhenate ke a kgola re tletlhego e le gabong ge ke re bue jalo ka seabo sa moga ona wa BNP boipusong ba Lesotho ke a kgola re tle re tla mogao re sheba gorena kamano kapa seabo sa BNP ebile sefeng thate ka gare gore Lesotho le tle le ketelele le fumane boipuso ka selemo sane sa 1966
0: dipolotiki tsa Lesotho di qala moraonyana dilemong tsa bo 1919 nakong tsa bo go thewa wa lekgotla la bafo mme moga wa pele wa dipolotiki jwale o ileng wa thewa Lesotho mona ke moga o neng o bitswa BAC Basotho Land African Congress oulang ka 1958 yaba o fetolela le bitso la ona go Basotho Land Congress Party BCP e tadile le BAC
1: okay
0: yaba me uno sonto o la haba le bo maramatlo Freedom Party
1: yena
0: jale ha re ho yena ya haiso yo buang ka yo e tewe ka la nne la Mesa 1959 4 April 1959 e tewa e bile ya terwa pele ke mo kana le a bua le ba o aneng a sebetsa le bo e na le selemo fela e thehilwe le Sotho mona ula ha ba le dikgetho jwalo tsa pele tsa magotla a ditereke me ka nnete re la rate ka puwa hao holo fela moo BCP ilang ya ba yona e bonagalang e tswile tsago ya mabona e nngwe ya dintlho tseo go tloga mono moga wa setšhaba sa Basotho yale ulang wa kena go tsona ke go lwanela boipuso ba naga ya Lesotho dilemong tsa bo 1964-65 ulaba le leeto in fact 1964 ke leeto le ulang ha uwa kwana manyesimane moo diphati kaofela tsa Lesotho di neng di dumellana ka gore ke nako jwale ya gore naga Lesotho e busetswe boipuso ba yone ke lokela gore ge sa le mona ntate ke bolela gore ke moga wa setšhaba sa Basotho o ileng wa sebetsa ka maatla ha mega e meng Lesotho mona e ne e le kgatlhanong le gore basadi ba kgethe ko banke karolo dikgethong mme ke mogona moga wa setšhaba sa Basotho o bileng wa nenyefatswa le go goboswa ka gore ke moga wa basadi mme ga o ka ba wa lwanela taba eno fela ya gore basadi ba nke karolo ka go kgetha o bile wa etsa bonnete ba gore ga ra ba kgothaletsiwa ba BNP ba 60 go ba le mme le motho wa mosadi ne le mme

0: tshwetso ya mabatowa a mashome a mararo a motho o mong. Mabatowa a na le mashome a tsheletseng kaofela. E le hore o tla elellwa hore re ne re tlotse hafo ka setulo se le seng fela. Yaba re sasangwa ke BCP e ileng ya ba le mabatowa a 25. A mara matlou ila ya ba le mabatowa a mane. Taba e lokelang hore ke bolele re santsane re le hona mona fela ke hore Morena Leabua o la hlolwa ke dikgetho dikgethong tseno tsa pele. E le hore ha uwa parlamenteng motho eneng e le moetapele e ne le motlatsi wa hae ka nako eno e le motho aneng a bitswa Morena Nereme ya Segonyana Maskibana. Jwale yaba Morena Leabua o hlotswe ke dikgetho lebatoweng le bitswang Manka leo ka jeno lena le seng le bitswa Peka. O ne a hlotswe mono ke moemedi kapa mokgothaletsiwa wa BCP a neng a bitswa ntate Gauta Gaso. Mme morae o sale teng o ile a ba ya ba motlatsi wa moetapele wa ABC a ba a theya party e neng e bitswa Gofu.
1: Yana TRU.
0: Yana. Yaba ha o so le jalo mokga wa setšhaba sa Basotho o etsa boithuto le boitlhopho ba hore na e be ke go kae moo re bonagalang re ne re hlotse ka mokgwa o godisang o re ka rankang a risk ka Sotho nkareng re ka nkanyima. Yana re ntshaga lempe ke re mone re ka nka risk. Yaba re a fumana hore ke lebatoweng la Mphagane Embasmoso Mohalesuku moo dikgetho di neng di hlotswe ke ntate Mthepu. O tswalte yaba ntate Mthepu voluntarily wa resign jwale ho ba le dikgetho pheto. Mme ha o so ho ba le dikgetho pheto ho no so ho yebe Morena Leabua yaba BNP boetse e hlola lebatowa leno Morena Leabua o hlale e se ba setho sa ntlo ya bakgethwa. Mme ha e se le setho sa ntlo ya bakgethwa jwale yaba e se e ba yena tonakgolo. Mme ke sa re ne le dinakong tsa bo June July ha o kgutlwa dikgetho pheto moo. Mme ha re ya boipusong selemo seno se hlahlamang seno e ne se e le yena tonakgolo le gore ena ke tonakgolo ya pele ya Lesotho le a ipusang ha Morena Maskibana ebile tonakgolo ya pele ya Lesotho. Mme ke sa le mothating ona ntate ke bolela gore jwale nakong eo re seng re kgutla dikgethong ba ne ba habo rona bao re neng re dumellana gore ke nako ya gore Lesotho le fuwe boipuso yaba ba se ba fetohela ditaba tse ha o so fihliwa kwana manyesipaneng yaba ba re Lesotho ha le so lokele ko fuwa boipuso. Morena Leabua le bahahabo le ka thuso ya ntate Mapheleba eo e neng e le mokgethwa wa ma-charge ka nako eno ga ke tseka ba ne sentse bitswa ma-charge fela e ne le mokgethwa wa MSP Marematlou. Ya re ha o so go na le kgang eno ya bataba eno ya gore re fumane boipuso e lokela gore e etswe ka divoutu. Mme ke mono moo BNP e la ya hlola motion ono ka 32-28 e le gobane jwale Marematlou.

0: ba DCP ba ile ba futuela mathelemon ba futuela mogena ana mogena o tlhima mogena mogena mhlalisi
1: yena
0: ba re ba batla hloya hai ka tsaya ho hlula taba yenu mogena mhlalisi le setshaba sa hai ba ila ba itshireletsa haholo me taba tse ntsa mathebe le tsona e ka ba topic ya letsatsi le leng leo re ka ga kokang ka lona. Ha a sa tswa feta mono ka 1967 hula ha bonagala go ntse go na le resistance haholo go magata mmogo ba sile ba sa dumele gore ba busee mme hula ba go etswa tlhopho ya huletswa thapelo thaba bosibu kwa empa intelligence ya bontsha ga taba eno ga se thapelo ya kgotso ke ditaba tsa dipolotiki mme ne se bile dikentse le tlhogo ya naga ena e mofu mogena moshweshwe wa bobedi moya wa gae o phomole ka kgotso mme sepolesa sa lesotho se ne sa lokela gore se ile go kgala bosawana bono boneng boetswa thaba bosibu moo
1: mme
0: ka nako eno ha ga dintho tseo di lang tsa etsagala ke gore mogena Leabua o le a thehela naga lesotho ntho e bitswang LNDC dilemong tsa bo 1967 mme re tla gopolang gore mosebetsi o mogolo wa ntho e bitswang LNDC ke go mema batsepe le go thega mesebetsi mme ka lefonono taba eno ile a tleya lesotho mona hula ga ba le difeme hula ga ba le dibanka hula ga ba le malwala hula ga ba le dikoporasi hula ga ba le dipetlele hula ga ba le mabala a difofane hula ga ba le dintho tsa ngata tsa ntlafatso go etswa ditsela go gagwa dikolo go gagwa ditleliniki le dipetlele ditaba tseno di tsamaile jalo go fitlhela dikgethong tsa 1970 tseo jale hulang go a ba le moferefere mme meferefereng eno ya ba e tswala gore go seke go a ba le sephetho ya ba go ba sephetho se ka ba sa felela empa le ga o le jalo hula ga ba le dipuisano bale ne se re na le party ya bone e neng e bitswa United Party ya ntate CD Mofedi mme ga o rata ke tla o fa le tumelelano eno ke sa re ke ya 1973 ya o ka yona hulang ga e tswa declare dikgetho tseno e ne se tse phethagetseng ya ba go dumelelana ka paramente ya nakwana yeo kaofela diphati tseno tse nne di neng di dumelelane tswale go bile go na le kagolelano ya maatla ya ba lekgotla la magata mmogo jwale ga ba se ba re bolelela le ga o balwa dingwadileng tse kang the great maslame maatla le ya cabinete ntate ntse o elelelwa gore moina ga ntate Shagane a ke ba tseba go kena ya ba o sa kwenegela taba eno ya ba dilemong tsa bo 1974 bale DCP e rera go dia mmuso ka dikgoka ka gore go na le letsatsi le hulang ga dumelelanwa ka lona gore go hlaselwe di-police station ga o katwa go gapua dibetsa tseno e be go tla diwa mmuso mme taba eno ga e taba ya tleya mme ga e se sa tleya ke mono moo nthana o tla utlwa ntse o thwe go bile le dikgathatso ka 1970 ga tle dikgathatso bogolo tsana ga ena di kadile ka selemo seno sa 1974 mona mo jale hula ba BCP ya theha le botho la dikgogong le ileng la bitswa Lesotho Liberation Army LLA mme ya ba he go a qalwa he go tloa ka nako eno go leka go etsa di-stabilize mmuso ono wa mogena Leabua le bane ba bomphato wa gae ba o neng ba dumelelane ge santsane ke le gona mona date ke lokela gore ke o bolelela gore motlatsi wa moetapele wa

0: lenga elelwa gore hello
1: e ntse re le mo ntate
0: e ke mo mo kana le bua a ileng a elelwa bale gore bana ba basotho ba sitwa ho ya dikolong ka bongata ka lebaka la bofutsana ba batswadi ya ba o theyang ntho e bitswang NMDS National Manpower Development Secretariat eo boholo ba bana ba basotho mona ba ileng dikolong tsa thuto e phahameng ba ileng ka yona ho sena lekgethollo mme ho uhentato wa ka yaba ho ba le puso eno yaba dilemong tsa bo 1981 mokana le a bua Samora Machel anabana tsala e rekere Lesotho, Mozambique, Zimbabwe and Zambia le tse ding ho thewa nthwena eo ka jeno e sebetswa SADAC e le taba eo e tlo sebetsana le hara dintho tse ding ho sebetsana le ho ntlafatso ha moruo hlwahlweng ena e ka bowa mme Lesotho le bapetse karolo e kgolo haholo ho lwantsha kgethollo Afrika Borwa hoo Basotho ba bileng ba fetoha mahlasipa le bafu ka lebaka leno dilemong tsa bo 1982 le 1984 hobane morena le a bua na e ntse haba a bolokile balwanedi ba tokollo Afrika Borwa kwana ba dula Lesotho mona ho fapana le dinaheng tse ding tse kang bo Zambia, Tanzania le tse ding moo ba neng ba haetswe ntho tseo ka di bitsang di-refugee camps Lesotho mona ba ne ba dula le rona metseng mona heso mona ha tshosane ho na le ba neng ba dula bao ke ba tsebang dibakeng tse ngata bohathamae bohohlo ba ne ba le teng batho bano ba marevege Lesotho le ha le a kenya letsotlhela le ho Afrika Borwa le ka ho fepa dinaha tse ding ka dijo tse neng di hlahiswa Lesotho mona ka mantshatlhala Lesotho le bapetse karolo haholo mme e ntse le yona tabeng ya boipuso ba naha ya Lesotho Lesotho le nkile karolo mekgatlong e mengata ya matjhaba e kenyeletsang bo OAU e ne se le AU ka jeno se ke buile ka SADAC Commonwealth UN le e meng ena
1: ha re ke re shebe maemo a dipolitiki kana ko eno ke utlwile so o batla o wa amme pele ho boipuso mme re ke re shebe le hore na ke eng se neng se kgethollola jwalo BNP ho mekga ena e meng kapa diparty tsena tse ding tseo di hlalositseng tse neng di le teng kana ko eo
0: jwalo ka ke bolela fela mokga wa setšhaba sa Basotho jwalo ka ha o bolelwa ke mokga wa setšhaba sa Basotho mme ka senyesemane ho na le batho ba reng re di-capitalist ha se nnete re di-centeritist mme ha o thwe re di-centeritist kore ga re wele le ha e ba re eleletse ka letsolong le le tona fela ga re wele ka o le le tona kapa ka o le letshehadi ke mokgona o tla elellwa gore ho na le nako eo Lesotho e ne le motswalle wa Korea kapa China le China fela di ne di sa utlwane Lesotho le ne le sena taba le hore na mang o etsang re ne re nka melemo gohle mo neng re tseba ho nka melemo o tla hopola hore re naha eo o ka reng ke ya bokreste kore mme o tla hopola hore hara dintho tse ding dominance ke ya kereke ya haeso ya catholic mme o no tseba hore na e ne lwana jwang le ditaba kapa e ne le kgahlano jwang le ditaba tsa bokomonisi empa mokana le abo ile a nna a ba motswale o gopole gore nebile ele setho sa yona kereke eno e catholici le yena kapa modubedi wa yo fela go ile a nna ka seletsa le makomonisi a machina le a marasia mme Basotho ba bangata ba ile dikolong rasia ba kenyeletsang ga ngwane wa ka mokola le ba bang ba bangata ka thuso tsona tseno tsa marasia jwale BNP ya gore e ne sa lwantshe dikereke e ne sa lwantshe basadi e ne dumela ga di ntotsenga ta di tsa wetho wa gona ka le basotho budumedi le ntlafatso me ke mo khona lo fitlela ka jeno o keke wa bua le ka party e le nngwe e o kareng tikila ya ntlafatsa na haena go feta mogha wa seba sa basotho
1: yena
0: ke ona ntlene ni kgethollotse ya gore ine ya kagetsa basotho ka ofela
1: sa ba kgethollile ka gore ba bang ke basaka. Mhm. Puso e neng etelotswe pele jalo ke mogha wa setšhaba sa basotho. Motlhomong re boela gape re e tla morago re sheba. O ka re ke menyetla e feng yeo lesotho le bileng le yona ka mora boipuso, ga moragonyana ka mora boipuso, seo yeo motlhomong o gopolang kapa o naganang gore lesotho le feitse go nka advantage ya tsona ya yona menyetla e jwaloya shebile jalo menyetla e bileng teng gang ka mora boipuso, mme jale re sheba le gona jale sena gore na motlhomong ke menyetla e feng e gore ka reng kapa e o dumelang gore lesotho le feitse go nka menyetla eno e jwalo e ileng ya ba teng ka mora boipuso.
0: Absolutely nothing. Because ke re wena la o ka ba wa bapisa lesotho gona jale le 96 ya kwana, o tla bona gore ka nako eno lesotho le ne le ntlafetse. E re o etsetse mosala, there is absolutely nothing new ya infrastructure e o ka tlang wa bua ka yona kore se teng ke tseo seng go ntlafaditswe ko ga o na ntlhe ntšha e o kareng e ne le seko nakong ya puso ya mmuso wa kere o ka bua ka di-airport yona mosweswe mosweswe wa international airport eno mejame talana di tlhoa as back as pusong ya morena leabua ga ke tsebe na o ka bua kanye o kareng ga motho o ka thweng gila ga seta go nka monyetla ka yona le nna motlhomong ke befe kore ge ne re gane go saenela metsi a ditlhaba tsa lesotho gobane ge ne ge lla ka tse dingwe tsa dintho tseo ka jeno lena basotho ba di bonang gore jale moge go ona mabogo ano a na le ka go etsa ka tsela eo e neng e se molemong wa rona ge le basotho mme ke ka pele eo ga go tlata o dina le a bua boagi fela e ne le ga o saenelwa metsi a ditlhaba the same year.
1: Mme taba yo na o enka e le monyetla o ileng wa latlhea ke gola motlhomong a o sheba tumelano e ileng ya e tswa ka moga mono na ile a ba tumelano eo ge ka reng ile a tswela lesotho molemo o mokalokalo
0: kone sempa ke re motlhomong molemong wa gore mamamedi batlela seke ba re ke gamme ntho nngwe le nngwe jale ba rempa metsi a ditlhaba ke yana kere morena le a bua le mmuso wa gae ba ne ba ganne ka gore ga re lokiseng dintho tse itseng le tse itseng le tse itseng e le gore lesotho le tsebe go una molemo mogegong ona mme o pakile wena ka jeno le ena ga o na ntho o ka fang wa e supa ntle le ditsela tseno tse ntsweng tse ntseng o fitlhe dibaka tseno tsa o tlileng koreng ke molemo o goreng basotho ba ne ba metseng gagolo ba dibaka tseno ba unne molemo ka mogegong ena
1: re se ha ba jelo ho phethela mohlomong re shebile jelo ba itapele ba ka jeno ke eng seo mohlomong ba ka ba ithutang tsona ho dikatlego tse ileng tsa ba teng tsa mogaona setšhaba sa basotho mohlomong le di feila tse bileng teng.
0: Okay, e kgolo eo ba ho lokela ho ithutuwe ho boetapele ba ka nako eno ko gore they were true patriotists. E ne le batho ba ratang lesotho le lesotho wa tseba o mogana le a bua ga a wa mmuso mmo GS ne gola o mo feta
1: mongwedi e mogolo wa mmuso
0: some ministers

0: fola go ba feta taba eno ile a tlotla e lokiswa pusong yena ya Ntate Mosisidi ke gola ka moga 202 ka ntho ile ya bitswa pusong ya 202-207 kapadisa ke bo 2004 ka ntho eneng e bitswa Mohale Declaration mo ulang gwa bagwaba le increment-e ya bo 84-87% ko gole kwa gore banna ko ja le letona le ga directora e se e kgolang feta le ata loan ye PF yaba ke gona mo e leng gore bo mogana le a bua go bona gwa botlhokwa e na le boseleletsi e seng meputso ena
1: mabedi metsotse mashimo a mabedi a na le metso tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya bolesome mo re tlatlhe re behe jalo lenana go tlo ka teng gona teng e re ke tle keng ke fela maikutlo a nang date mone thing tse o tshwere jalo ka mone ka go WhatsApp fela pele re kena mono ge ke re fetise taba ke ena pele re nka maikutlo ao ge ke re fete mona
2: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tse di tsang gone go di bo tshabela
3: di bitsola ka ke mathlalele phoe phobe ho ge batho ba o ba ntsa ga ba hlaka khupunya ka
2: eh divine tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magolo hlaswa bi tikie di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti fela ba sadie ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki ba me bi tikie tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojusa Transport hi he he ba sadie
1: Amedi metsotse mashomo a mabedi le metso e mene pele re fitlha mane goreng ya leshome e re renke molaisa ka mone ka WhatsApp potso mone e re ntate Monethi o re hantle folaga ya Lesotho ya boipuso e ne e fetolwa ka mabaka a feng goba folaga eo ke yona e neng e theole jalo ya manyesemane okay e ke bona bile wa e romela ntate Mofuke mona jolo molaitsa wa nyamela fela gore go ba folaga eo ke yona e neng e theole jalo ya manyesemane union jack ke monna Mosotho okay a ko kene go yona ntate
0: lebaka fela e ne ntse le yona ntho gore go leke gore go hlakolwe mogana le a bua le dintho tsotlhe tse wa di entseng
3: Ubana ha ona lebaka la ho hula rekiswa le Sotho Bank. Hala cha makuu,
0: 7 le garage. Tene ndi le tele malwala, di rekisitswe le Sotho mo. Ine le fela ho bana batho ba dumela hore ba swetsa le a bua, thintho tse ne se tsa le a bua, ine le tsa le Sotho le haiba, di ne di theuwe pusong ya. O thomo le ngwene ne ithile ka yena. Ho no ho kwa hore lo tla hore se. Ena
1: yena ya khola ha re phethela ndate monethi mohlomo jwa le re sheba dilemo tse mashome a tsheletseng jwa le ka mga hore Lesotho letlele fumane boipuso me mogaba se tshaba sa Basotho ba petse ka golo e kalo e tuma jwa le jolo ka ba hlalositse o ka hlalosa boipuso ba Lesotho jwang na Lesotho le fela le ipusa ka hohle le ho fihlela mga ontjena re shebile jolo maemo a teng a mga ontje
0: Ndate, ka nete, re ile dikgato tse ka ba leshome morao. Ke re tabeng ya moruo, re ne re na le boikemelo. Re ne re sa laolwe ke Afrika Borwa eno ya apartheid e ne ntse e le matlhakwalo jwalo ka re ile ditepe tse ka ba leshome morao, economically, socially, and otherwise. Ha e hile boipuso ba rona bo compromised me le ntate molele tuna bolele gore ge se re buswa kwana ha mmusisi mokana le a bua ha na kopana le batho ba ne ba busa Afrika Borwa mono ka ba kwenu ona kopana la le bona peka mono ona sa palame a ho bona Pretoria di tsholo ka moshanyana ba ne ba tla le bona le yena a tla ba ka ha bo ka bona ba buela ho di ba bogo mo me bo ipuso ba bona bo nentse bo tla ntate o fihlela 1993 ha o fihla di tshele sa ma congress e di fihla di ja mo ho ana ha ena di utata
1: okay ke ya gola data ba eno e hlile tla ke bone etso sa maima ikutlo a fapane mohlomo le ha re sa tibe ha kala go baneng o ka hlalosa data ba jwalo bane ke tse ba le mama medi ba bang ho na le batlotla ba ba le gang ka data ba eno ya hore dintho di latsa qala ho fetwa hona mono
0: ke re o lo sheba go ka 1995 ke ha o fetiswa molao ka paleano la ntletswa privatization ke ka wetse ka mohlala o le momfela kula ha ke tswa le sotho airways ntle ka 29 million o ka ntaba ka pa tsedi tsedi ke di nanta le tsedi se sa hopolantle ya ba batho ba neng ba gekile go rekisa le tswa le mao ba rekisa sefufane se le seng 60 million in 6 months ka ina ba qeta ba hatsa ma ba re ba wile ke o etsa mohlala ha re na malwala hona ba re o tla le baka ke le seng ke ga ke ga ke ga le metshini ya temo ene ne le tele sotumo le di tsitsa ha le setso di kae a beng ke o hothe mohlomo le sotho bank ene sentsena le mekoloto le bo agri bank ke pa e kae ya temo ene ntse le tele sotumo a inkile PDP ya fika wa ho pala na ke PDP ya saka
1: ha ke sa ho pala handle ntate
0: ke ne le garage ya mmuso ya dikoloi le sotho mo
1: okay
0: ke ne ke sa hiri dikoloi mmuso wa le sotho no na le dikoloi
1: ee
0: a di kae di bis bo ma sotho fight ndate ka 93 o tshile di tshele na eng tshupa
1: nadi ndate mo ne tikala bakala na go hle re lokela go re tle re re be di tabatsa rona khutlo mona fela re tla boela hape re buisana le nako nyetla ndate re le boile ha golo ka seabo sa ha o le nanolo la rona ka jeno
0: me na hena hena botata ba yona ke ma congress period
1: tangi ke le boile ha golo ndate
0: hele le mo
1: ke ndate moneti ke ndate tshepo moneti re ne re tlile re buisana jelo le yena me re hetla mogao re shebana lane ya mogawa setšhaba sa Basotho BNP le boipuso me o di otlolotse haholo ka boqhetseke bona ba haisa le hore na BNP ebile le seabo sefeng hore ebe Lesotho di le la qetiretse mohlomo jwale le ipusa le ka morago ho mono jelo ka moga boipuso hore na tse ileng tsa etsala ke difeng o di tekile o di behile mme jelo ka ke hlalositse re tla tswela pele mme jwale bekeng yane e tlang re tlereng ke jwalo diphati tse ding tseo nogore di ne di le teng re ke utlwe jalo le bona seabo seo ba se bapetseng boipusong ba Lesotho mohlomong re tla kena jelo ka ho BCP kapa re kena jelo ka gare go marematlo ge tla bona gore na re tlang ka efeng bekeng ena e tlang jelo ka gare le sentse re sebeletsa jalo ho lebaletsa tsindane la boipuso mo jwale le Sotho le ketekang dilemo tse mashome a seletseng selemo tsena le leipusi me jwale re tla dinka jwalo re tsamaye le tsona re nke ke fete mona wa me di dumela
4: dade
1: mansunyana wa hake iso
4: ya ya ne tinta kele kliniki ajanda dade ganyana tala ga shiswa mongana la bua ko se tsile ke bana sa go tshe go hola
1: eh
4: a mo nyatiswa ga mo shiswa ya le aba ke gata batho bana ba la ba kena ka 93 ba tla busa nae a tla ba bola ya o se ke ne ka tshe ho tsene di ntse ke ntate nna e bona ba bang ha ntse ke bua mona dia le mo ke ka tshe ho bona la le sa rati na ha ena no ba le di ka tshe ho o se tsene di ntse ke ntate ya ne ha le di ha wana la le sa di le sa ba tlo go di tsoe di phele ntate bona mme ke di bua mo shaena go hona pela ka mona timo yena e ne le pela ka mona ke no tsare ya ntate le kanyane kana kutsi masiari ke mono no eh uno hutshena mono mphodi go ngwala ka ntse go na o di na ha ke di go na le tlo tlo ke nne hala le di tanga se kwa asparagus le ho nedi
1: eh e yana
4: le ne di tshena ona le se tlo na di le go ngwala na ha ntse ka ntse ntse a tele ka nyane go go ba ne ba thuba ya ba kena ka kana ha yi ya ba ba ba ntho tso tso tse ne di tswa ke ntate ba di hloe ha ka lokalo a tshika ne te go ke nna ka ne te ba se ba ka ne te ka ga go ana le bona ke ba tsala o bona go a khona ka ne te mm pa tsana ba ga tena ha ena ba ngata ba go ba ngata le mo ho bona ke go gore
1: ke le buile ntate ke le buile a go lo ntate ntate ntate mantsunyane wa ha wa ha wa ha ke iso

0: Amedi ke mesoso e mene pele re fihla man horeng ya leshume re ha ole tsena ha ke tleke ke tleke di le kwano ke tleke di le dikhala me king ke jolo mai kutwana a wana sentse a le teng kwano re re tlege tsena re tlege nke tsena re tlege nke mai kutlo ana sna sentse a le teng ka mona ka ho WhatsApp le a manke a bone kwano ile a tsena re tlege ba abele toka re tlege ba re tlege yanke ke ditabentsane tse o gile ga ba tsona pejana mane tsa kobotata ya basotho
1: la cha makubo ke me 47 le garage misi nka go ka bi ke mo ya tapile wa ABC kobotata ya basotho la cha ba
2: ihlile re hlala ba tweng la qime number 47 mo moeta pele a hlang hona teng Kremili ena motho eno no wa ha bo rona ge motsheditse ka thata e bile ke re la tshaba
3: ntate phori ska ba bohala ha o bua ka boya bang ba di nku go bana di nku go di ruile rena le tsona kremi ena ha o e bona e le tshe hlaba sena setletse di nku ho ga rena tsona o e hlalosa jwang e hlile re bua ka boya ba di nku go bana rena le tsona ketelo nya le tsatsi o tsebe gore di nku tsona iteng kremi mo ho tlhamana ho tletse di nku hlile ba sotho re phela ka tsona re phela ka boya ba nku wena o la ikapesa matla boya ba nku tsa rona tsa tsimlene wa maudima radio o rabela ntate moetapelo wa ABC a kgethweng ke ma ABC sebokeng hela ntate thoba ntate kadi ge be re utlwa gore ti fa tshore tlile motheoile
4: ke a o dumedisa sebodi seboyeng ke beba kgotso ka bone ka 2 number 26 ka biki moetapele mang a rata kapo a sa rate thori wena o morao ntate ga na ga o kgatha ka nako ya ga oa dula dilemo tse ntse le go file tsone butlanyane boya badinku re ntse re goboswa ka baka la gago butlanyane ntate wa ka go fespe
0: medi meso tsuri la hanta hwe medi pele re fitla goreng ya le shume sina se tsalo tsa hanta hore na ka jeno le bitswana re fata makwatsi mo re tswang teng ke hore nyane ya busupa me re tlile le tsona he re fitla re be hantle mona mo go tshibileng ho gaena ya le shume le bitso la ka ke thapelo le ka nyane mo shana mo le le tsene wa dihlabatsane tsa peka e ha ke ipate ke na re ke le buile go le mo medi ka mo medi ba ha go tlabela re kopana hape le wena ka mantaha le nanong la se hlohlolo.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.